0: ako si Roda, 34 anyos, taga Jensan. Kaniadto, adunay nadiskubrihan ang doktor nako nga adunay gagmay mga bukol-bukol sa akong dughan. Apan sa dihang akong nadunggan sa radyo, ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 isip pamainit og pangkapi nako matag adlaw. Og ako pod gialalayan og duha ka capsule sa Mega Pure Herbal Capsule. Salamat sa Ginoo sulod sa usa ka bulan na wagtang ang bukol-bukol sa akong dughan. Og karon mao na jud ni ang akong gimintina sa matag adlaw. Gamit namo sa Mega Pure Herbal Capsule o Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Aron sama nako inyong matagamtaman ang kaayuhan.
1: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 o Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong masuking butika.
2: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
3: Oh no!
2: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City, Dancing in the Moonlight by Jubel. At ang oras may gal, alas 8:09 na. Welcome sa itong programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Company yung DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag-walag kung mabas na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan, so Moragali, Tamatungog sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Ito ang mga tigpaminaw. Adlaong Biyernes, mga higala. Ayan, it's October 2, 2026. Ayan, so thanks God, it's a Friday. Ayan, sa uban, ang hisingisi ang uban kay Sabado na ugma. Huwag, nakita na ganina mga higalas, kadalanan, wala kayong mga sakinan tungod kay nag-celebrate sila og Teacher's Day. Ayan, so happy Teacher's Day sa itong mga maestra, mga higala. So, unsay mga activity nila sa school. Labi nga naman doon ganun kay DJ Arjen, manganta daw sila sa school unya. Ayun na, good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa itong transmitter side. Diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kanyang tanan. And good morning sa itong mga tigpaminaw. Dari sa Light FM Bukidnon. Ayan. Ay, sa Light FM Panabo di ay. Wala nakakonek ang Bukidnon drone. Ayan. And good morning sa itong mga... sa itong mga bagong mata. Ayan. So, chill-chill ang uban kay wala yung mga trabaho. Day off or nag-leave. Ayan. So, mga gusto mo text. Ayan. So, text lang mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw. Karon sa itong mga estudyante. Aron. So, na yung mga estudyante na walay klase karon kay half day. Ako ba nag-celebrate o Teacher's Day. Ayan. So, good morning sa itong mga teachers karon. And happy Teacher's Day sa ko ang mama. Ayan, kang Mama Virgie diha sa Sulup Central Elementary School. At oras magigala, alas 8:11 na. O kaning oras, hatod kaninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayon sa available itong Vital C mga gala sa mga paboritong butika ninyo o available sad sa tuang station na tuang Vital C. At itong Vital C mga gala ka gentle kini sa itong tiyana made from veggie capsule o nag-support sa inyong daily wellness. Labi nagkaroon na sige nag-ulan. Ayon, kusog kayong init, nahim na yung immune system ninyo, niya usong trangkaso, unang gamit na mo o Vital C. Ayon, so available siya sa mga butika and available diha sa Davao de Oro and some parts diha sa Tomas. Ayon, so available na tuang Vital C. And available itong Vital C diha sa Davao City. O sa mga nangita o sabon, ato ang Kutis Misty sa mga higala. Ayan, so available siya sa mga butika and available sa atong station. Ato ang Kutis Misty sa Nataya Carrot Papaya Soap and Glutathione. Ayan, sa mga nai-acne diha, blackheads, whiteheads, and oily skin and uneven skins parehan ni Papa Kebs. Ayan, so muna nga magamit ang mga Kutis Misty sa and sa itong mga kababahian. So na pwede na siya pang feminine wash ato ang Kutis Mistisa. And sa tuwang pahumot na Kesa Fragrances, ayan, so available siya sa tuwang station mga igala. So natay pambabay and panlalaki. Ayan. And sa tuwang tigpaminaw diha sa karwasyan ni si Koy diha sa DU Subdivision. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Karong adlaw din mga igala, karon ang free consultation sa CMD. Ayan, sana na si Ma'am Geraldine sa toang station mga higala. So dili ugma ha, so karon iyahang schedule sa free consultation. So sa mga CMD users, ayan, so pwede mo mag-visit diri sa toang station and nana si Ma'am Geraldine diri. Ayan. So sa mga wala katuod kung asa toang station, nara sa Misa, Bongkaw Street, Barangay Santo Niño, kilid sa PCIN sa second floor pawala mga higala. So, diri sa Escobar Building, so saka lang mo second floor pawala. Ayan, so nadira mo ang station mga higala. So sulod lang mo diritso para matiman mo. Ayan, so again, na si Ma'am Geraldine karong adlaw. Ayan, so dili siya ugma ha. So ang uban mapalaw kay busik ugma mo adto. Ayan, so karon si Ma'am Geraldine na. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa kanang nagabaligyag pintura diri sa Ebania Street. Ayan, so kalimot ko sa name diha. Ayan, so good morning kaninyo diha. And good morning sa mga tigpaminaw sa mga karenderya. Ayan, so good morning kayo tanan and sa mga bake shop. Ayan, so good morning kayo tanan. And especially sa to ang mga toda. Ayan, mga tricycle drivers. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so muna sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa to ang hotline number sa 09-12175-1291. Okay, good morning kang 6140. Ayan, so to ang mga tigpaminaw kang 6140. Ayan, so sa game mo ma'am. Ayan, so DJ song na ko, ikaw ang nag-ito. Ayan, so i-search na to kung unsan na yung song ng ikaw ang nag-ito. Ayan, so ikaw ang nag-ito. Ayan, good morning sa itong mga ating pamilyo diha sa terminal. Ayan, so terminal dari sa Panabo City. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, sa itong mga sayo kaayon ng lakaw kay Hapit Malate. Ayan, sa itong mga ating pamilyo diha sa palengke. Ayan, so good morning kaninyong tanan. And good morning sa to ang mga tigpaminaw diha sa Santo Tomas Kapalong Talaingod. Ayan, so madungog ang tingog ni Papa Caps diha. And so kamustang weather diha, so guwapo ang Talaingod, no? So daghan lag paliko pero worth it siya. Ayan, so soon siguro mo balik si Papa Kebs dito kay guwapo kay mag-motor-motor dito. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Davao de Oro. Ayan, so si DJ si Cristila. Ayan, so kinsa man Cristila ang siya last name. Ayan, so good morning sa Mama Cristila. Ayan, so naipamaho diha ba? Ayan, so maato si Papa Kebs siya human program. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Taga Carmen. Ayan, so especially diha sa Santo Nino. Ayan, good morning kayo diha. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Island Garden City of Samal. So for sure siguro may gala, busy na po lang Samal kay padlong na mag-weekend. Ayan, so buhon siguro makato si Papa Kebs diha sa Samal. Ayan, so guwapo mo lang ulangoy diha. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe. Ayan, sa mga kitchen department diha. Ayan, so good morning kayo diha. And sa itong mga tigpaminaw dara sa Matina Pangi. Ayan, sa mga Lukagbo family. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Marata Itiri and dari sa barbecuehan. Ayan, dari sa Ibanez and sa Okayokayan. Ayan, sa so single ko DJ. Ayan, sa so single daw si DJ si Kuano, si Cristila Arzaga. Ayan, so sa may gipangita ni mo Ma'am Cristila. Ayan, so para i-deliver na lang ako dara sa Nyuhang Balay. Ayan, so dito na sa ito ang topic for today sa adlaw ng Biyernes. Ayan, so dito na adlaw mga higala, no? So, sila na lang ka adlaw, mahibalaan na nato ato ang resulta sa civil service. Ayan, so inaotan na mapasarta. Ayan, so nag-take ko ga civil service. So, wala mo kung di mo magdahom na makapasar ko. Try lang ko ato. Ayan, so kaming kwan, Ma'am Rose and Christine. Ayan, so October 12 ato to, I think. Ayan, so kwanto sa ato ang result sa kwan civil service. Ayan, so DJ taga ikog afam. Ayan, so asam ta mangitag afam. Ako Ma'am Cristila, di man ko afam Ma'am Cristila. Ayan, so mangita tag afam aniron. Ayan, so ito ang topic for today, mga higala. So, syempre, gahapon sigurong sweldo sa ito ang mga kauban na ito, mga trabahante, mga alipin ng pera. Ayan, so ito ang topic for today, kay unsay kasagarang rason nga no dali ra mahurot ang sweldo sa tao. Ayan, sa ito ang mga tigpaminaw karon sa 90.9 Light FM and 96.1 Infinita Radio. So, gahapon, sweldo man. Ayan, so unsay kasagarang rason nga no dali ra mahurot ang sweldo sa tao. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 09-12175-1291 and 09-12175-1291. Ayan, so gikan kang 6344. Good morning sa Papa Kebs. I-greet lang nako ako ang mama diri naglaba kay walay klase akong anak. Og itimbaya po na ako ang si tatay na nagminaw sa imo. Salamat kayo, Papa Kebs. Ayan, so good morning si Muha Ma'am and si ahang mama na naglaba. Ayan, so ma'am, papila ko ang labo nun, ma'am, be. Taga-asa man mo. Ayan, so gika po itawag laba si Papa Kebs. Ayan, so muna ko sa itong topic for today, ha. Unsay kasagarang rason nga no dali ra mahurot ang sweldo sa usa ka tao. Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, sa pagbalik na to ang isigutan na to ang topic for today. Ayan, so DJ Song, greet, song request ko, Yungka. Ayan, so kinsa may nagkanta ng Yungka. Yungka.
2: Ayan!
0: Ayan, so makatag sa kong unang awit. Ayan, sa so, tuwad ang pang-pachill ato ang music karon na pangsayo-sayo gamay kay Friday man, wa may trabaho ugma.
2: Ayan!
0: Ayan, ugikan kang Zara Larson. Ayan, so kapo kay name, no? Zara Larson. Entitled Lush Life din sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapo din yung DJ, DJ Papa Kev. So I'll be right back.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, i-Terramax Capsule to the max!
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Lima pipito.
5: Taga sa ka, ma'am?
4: Upper sa San Isidro. Sako pragyapon doon sa lala.
5: Unsa imong gagamit nga capsule, ma'am?
4: Pro Bio o Jassy.
5: Pili ba, sir, ma'am, kung unsa imong gagipamati?
4: Atong, sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Pro Bio, naayo ko yung binhod akong lawas, then akong UTI. Then sa naka-inom na ko, daghan ako na-inom. Pila na dyan ka-stab. Nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas po, okay na kayo. Yun. Wala na yung problema akong pagbawas. Then ang Jassy po, nindot po ang Jassy kay akong ba na gani, mag-i-maintain ka ron.
6: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
7: Ania sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
8: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kundi ang kaibigan, paliyog palila o tagaasa.
13: Mahimbong tagwa, Pastor. Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa Bidjimak kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Onya, so, di man kayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Onya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo akong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabi. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your info music station 96.1 Infinita Radio Panabo City. At ang oras may gala alas 8:37 na. Pagkining oras hatod kanyo sa Vital C. At itong Vital C may gala, available siya sa mga butika and available siya diri sa atong istasyon. Pagkining itong Vital C made from veggie capsule, gentle sa tuntiyan and nagasuporta sa inyo hanga daily wellness. Busa gamit na mo o ga Vital C o ga ito ang Vegemax capsule, mga ingala, available siya dere sa itong station. Ayun, so na yung mga ningon na wala daw sa station. Ayun, so na siya dere mga ingala. So ditso mo dere sa radyo, at ang radio station mga ingala dere sa Bongkawl Street, Barangay Santo Niño, sa second floor sa A Square Building. Niya pawala na yun. So nadala mo ang radio station. So sulod lang mo dere sa diha. Okay, pangutan na lang. Huwag na mo yung Vegemax and aroma oil. Ayun, so automatic na. Tagaan din mo.
3: Ayaw!
2: And manungan ninyo si Pastor Dan every alas 4 sa Kadlawon hangtod alas 6 sa Buntag. Ayan. So good morning kang Pastor Dan all the way from Bukidnon. And nag-hookup na ito ang 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. Ayan. So thank you kang bossing diha. And kang Sir Ray, ayan. So nadunggan ninyo ganina si Sir Ray ganina sa alas 700 alas 8 sa Light FM. Ayan. So rapido ato, I think ato yung rapido tayo title siya nga programa. Ayan. So good morning si Sir Ray. And sa itong mga nangita o mga produkto sa Nong Lading, ayan. So available siya dere sa itong istasyon. Ayan. So available ato ang Power 10 Pro Bio Capsule, ato ang Clay Gel Coffee Mix, ato ang Viscomac Eye Drop, and ato ang Grow Meat para sa itong chikiting mga higala. And sa ito ang Nong Lading Essential Oil. Again mga higala, so karon ang free consultation ni Ma'am Geraldine sa CMD. So dili siya ugma, basiga na yung matudri ugma mapalaw. Ayan, so karon ang schedule ni Ma'am Geraldine sa CMD. Ayan, so pwede mo mag-atudri mga higala kay hangtod alas 12 si Ma'am Geraldine diri sa ato ang station. Ayan. O guys, ito ang mga EXL users, mga higala. Ayan, so available sa ito ang station na ito ang mga EXL products. And available sa mga almost tanang butika, mga higala. O sa ito ang mga EXL pa-premyo. So ito ang i-play ang promo mechanics sa ito ang pa-EXL pa-premyo.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.
2: Ayan. Ayan, so natay official drop box sa EXL Dream Higala. So pwede mo mag-visit dito sa itong station and mag-drop sa inyo ang mga entries. And good luck sa to ang mga madao guys sa papremyo sa EXL. And dirigyap nung kapaminaw sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaobar yung DJ, si DJ Papa Kev. Ang nagsasabing balagulay kung mabasa na ay kwarta. Ayan. And good morning sa to ang mga tigpaminaw. Liha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so kamustang weather na to dira mga higala. Ayan, good morning sa to ang mga tigpaminaw diha sa Light FM, Kibawi, Bukidnon. And sa mga kasilingan niya, mga munisipyo. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! And dito sa itong topic for today. Ayan, sa itong topic for today, unsay kasagarang rason nga no dali ra mahurot ang sweldo sa tao. Ayan, so ito ang pangutanon si Ma'am Rose. Ayan, ayan, so unsay kasagarang rason nga no dali ra mahurot ang sweldo sa usa ka tao. Ayan, so pwede mo mo-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so dito kang texter 4344. Morning si Papa Kes, mga maunang dali ramhurot ang sweldo sa usa ka tao kay taga sweldo kay mag-scatter man dayon. Wala gina mga igala, no? So grabe, no, kanang tingala kung ano nagyapoy scatter sa Pilipinas mga igala, kay dito sa Brazil totally jod banjod ang scatter dito or kanang online gambling kay mo nang nakadaot sa lifestyle sa isa ka tao kanang sugal mga higala dito sa Brazil. Ayan, so totally na jod. Ayan, so dire mga higala murag ambot lang. Bana yon ang uban mong god ng pagsweldo automatic cash in dayon basig machambahan na makakuan makadaog og dako marang makapaldo. Ayon sa so drita kang texter 0448. Good morning sa mga Papa Kebs. Kanang sige og palit sa Shopee bisag wadili kahinanglan sa balay. Ayon. Ayon yung inana jud kay. Siyempre, kanang mga ganahan kasi mong mata. Ay, gwapo lagi ni ay pang display ra sa balay. Ayon. So mo nang i-uninstall na inyo ang online shopping diha. Ayan, sa trita kang texter 4356. Good morning si Moha DJ. Ako dahil si Sheldon ng Santo Tomas. Kanang uban Papa Kebs, pag tigsweldo na kay ma-out of budget tungod kay sa mga bayro nun o gawa pa'y labot ng bisyo ng scatter. Medyo na mawala ng scatter dyan. Ayan, so sa mga tama po nang gingon sa tuwang texter na out of budget po. Okay, syempre, mahal na kayo ang mga palitunon, ang konsumo, ang the way ma-expense kag transportation, wa pa ilabot inyong anak, unsa pa yung mga activities inyong anak, di ba? Out of budget niya. Sagulan pa dyan ninyo og bisyo. Ayan, so dili gyapon maayo. Ayan, so dirita kang 9487. Ayan, na siya na. Good AM DJ Kids. Parehas ra na sa nangutang ka og nagloan sa microfinance. Apurado kayo ma-realize na unyang inigbayad na balibad. Away pagyud ka ala mang man andam bayad maonra nang inigsweldo hurot dayon. mo na kasagaran sa uban mga higala. Matintal man gud sila nang usahay kana mga utang. Matintal silang zero down payment. Ayan. So wala sila kabalo na dako na yung binulanday na. So tempting kay sa to ang mga consumer na magkakwanta, uy, zero down payment, guwapo siguro ni. Diba, sa wala kabalo na sigur kag tando niya, matingala na lang ka na binulan mo monthly good for 1 year, purting dako ah. Mo na nga usahay po, wala na sila choice kay gusto mo dyan na or kailangan nila sila ang mga negosyo sa balay. Ayun, so mo na nga ang uban jud na before jud mo magkuha ka ng mga utang-utang jud mga higala, so it kwan jud ninyo kompyuta sa jud daan pila ka porsyento para dili mo makuan mga sa tawag na maglikay-likay. Kaya na mag-uban gud so kay manglikay ang uban kay kung mangutang kag phone sa mga malls nanana sila ikuan murag lock nanana sila software mga igala na pag di ka kabayad ilock nila ilahang cellphone. Ayan, sa mga nang duwa pa muna sa unang panahon karon kay naa na kay na manguy uban good na mangutang cellphone ya si Bat Dritso. mo na mga higala niya. Mo jud ang pantay-pantay lang jud mo. Mangutang lang mo kung kaya lang jud mabayaran. Ayan, dili nang mangutang sa ti kaya mabayaran. And good morning sa to mga tigpaminaw diha sa Davao City sa akong mga igsuon diha. Kang Kuya Janjan and kang LM. Ayan, so basig makita tapon sa All Souls Day. Ayan, so visita kang papa dito sa Sulup. Ayan, so hapit na. So dalira kang adlaw dyan, no? Abot-abot na dito. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Matina Aplaya, sa mga Tulibas family. Kang Ate Kring Kring and kang Kuya Jim. Ayan, so good morning ito na. And sa itong mga tigpaminaw diha sa Tagum City. Ayan, kang Sir Dieter diha sa DFA. Ayan, so sir, kamusta diha, sir? Ayan, magkuhan akong passport balik, sir. Ayan, sa drita kang texter 9100. Unsaon man na, DJ? Eh, pirmi man gukuro ni Judith. Pirma lang hurot dayon, nakatag na dayon kay sigirag atang si Judith. Malagi na si Judith ba? Manang mahurot yun ang kwarta kay siyempre ang uban kay utang sa diri, utang dito, ang uban kay mag-cash advance. Wa na'y makuha pag sweldo. Amo nang may gala na kasagaran dyan ang mga gala, ma'am, ka ng mga sigiig CA diha. Good morning kang Ma'am Rose ka. Naka-remember ka, Ma'am Rose? Wala naminaw si Ma'am Rose, busy kayo. Ayan, so dalita kang texter 6703. Ayan, so pagawas, paghuman sa trabaho, Papa Kebs, palit na yung botilya sa palingki. Ayan, ano sa palingki man? Sa tindahan siguro ni. Ayan, so malagi na ba ka nang sa mga bisyo? Hurot, yun ang kwarta ni muna kasi sige magbisyo. Ayan, at oras may gala, alas 8.48 na o kaning oras, hatod ka ninyo sa Vital C. At yung Vital C may gala, available siya sa mga almost sa tanang butika may gala, and available siya dali sa tuang station. Ayan, so tuang Vital C, kay natay mga products sa Vital C dali may gala. Ayan, so tuang topic for today na unsay kasagarang rason nga no dali ra mahurot ang sweldo sa tao. Ayan, so pwede mo text sa tuang hotline numbers 09-12175-1291. Ayan. Ayan, 09-12175-1291. And good morning sa itong mga tricycle drivers karon diri sa Panabo City. And mga tricycle drivers. Ayan, so kamusta man. Ayan, so good morning kayo tanan. And sa itong mga tigpaminaw karon ng mga commuters sa terminal. Ayan, so good morning kayo tanan. And sa itong mga tigpaminaw na nagalurat ang mata kay wa na man, wa na'y sulod ang pitaka. Puros na resibo. Again, good morning day kang Kaido. Ayan, kang Lindon Katulong. Ayan, good morning si Muado. And kang Sir Jai Jai and kang Sir Rex diha sa Boulevard. Ayan, so good morning kay tanan. Ayan, ito ang mga tigpaminaw diha sa Kalinan. Ayan, kang Ma'am Ariana. Ayan, so sana siya'y pickleball. Ayan, so layo makayang pickleball ni Ma'am Ariana. Sa Amintal, ayan, so pickleball, so sa amo nato ni di pa kabulong pickleball. Magpalit pa ta atong pangpalo. Ayan, so say tawag atong pangpalo ato eh. So, pwede siguro no katong kwan katong cutting board sa kusina. Ayan, so dito sa tuwang topic for today. Ayan, so unsay kasagarang rason ngano dali ra mahurot ang sweldo sa tao. Ayan. Ayan, so dito ka nga 6891. Good morning si Moha DJ. Kanang di kabalo mo budget. Di kabalo mo budget. Sige ra gasto. Wala na sila kabalo. Nahurot ra ilahang kwarta. Ayan. So mga na mga higala na na-joy kasagaran list jod everyday na mga expenses. Kay, kasagaran manggod kay say short ang sweldo. Kasagaran maghimo na sila listahan na kani pang gasolina, pang tubig, pang kuryente, pang kaon. Niya ko na yung pahibilin. O nang panglaag siguro. O pang palit ng ice. Kuan, milk tea. Wala yung kasagaran sa uban mga trabahante. Pagkabot sweldo na tingala sila ano na ay sobra sa sweldo o 2,000. So masyak sila. Tungod kay nagro sa inalimtan na wala nabayaran na mga utang. Ayan, sa dirita sa nag-text. Ayan, sa dirita sa nag- Lasa nag-text, ayan, napaday sweldo kwa unun day DJ, hehehehe, ayan, so, naaw eh. Na ay pero ni ditso sa kwan sa mga gipang utangan nimo. Ayan, muna may gala na utangan din sa mga makaya ra jud. Ayan. Ayan sa so, Papa Kebs. Ayan sa so, Papa Kebs, unsay kasagarang rason nga dali ra mahurot ang sweldo sa usa ka tawo. Ayan. So, sa kuha personally siguro nga dali ra mahurot ang kwarta tungod kay sige for kana mo na kanang mga bayro noon ayon kuna may sobra man gud mga igala sa karon gina kuan man gud nila kanang gina sugal gina scatter gina online gambling kay syempre ilahang mindset man gud ron ingon sila ay basig mo paldo ko ani mo daghan akong kwarta basa mo nang wala jud eh yung hatag radyo kag abuloy dito sa online games okay isa pa na namang higala kanang sa ba gusto kay niya pero pag-abot sa item di niya gamito ayan sa so, kanang sige og order online sa TikTok sa Shopee or sa Lazada kanang mahurot yun ang kwarta na and of course sa last mga igala kanang dali na mahurot ng kwarta kay sige utang ayan so utang diri utang dito murag tulo kabok ang mga kolektor mo ato sa balay lahi-lahi na lang jud mana jud na kanjud si mga igala kanang nanay extra ayan so try ipon ayan ipon niya yeah. Ilistar niyo mga kuan niyo mga gastuon niyo sa balay and sa mga naiutang niya inhinay jug bayad ninyo ayan so dili nang mo utang ka para ibayad sa utang ayan so now and di japon mag-end ang cycle anang spend wisely ayan so for sure mga igala to mga tigpaminaw karon grabe nagpugong-pugong sa kwarta kay hapit naman ang December ayan sa so, manang pugong-pugong yung kwarta dyan para na ipampalit sa December makapalit og wow ayan sa so, para makapalit og wow si Papa Kebs makapalit na ni wow si Papa Kebs ayan sa so, marathon topic nito mga igala ayan so salamat isa na sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukinon so so, karon mga igala, nataya free consultation dari sa Panabo City. Ayan, so, naana si Ma'am Geraldine dari sa CMD. So, pwede mo mag-visit din dari mga igala. So, dili ugma yung schedule. So, karon yung schedule mga igala kay Friday. Ayan, so, again, so, wala si Ma'am Geraldine ugma. So, na si Ma'am Geraldine karon. So, karon iyahang schedule. Ayan, so, magsugod siya alas 8. Ayan, so, unya, mag-end siya, mulakaw siya alas 12 sa udto. Ayan. Pwede mo mag-visit na may gala. And sa itong mga product dere, so available siya dere sa itong station may gala. Ito ang Vegemax Capsule, ito ang Aroma Oil, ito ang Cutis Mestiza, mga Case Fragrances, and kang Ganong Laning. Ayan, so available dere. So dagan madere may gala, ito ang mga product. So pwede mo mag-visit dere. Ayan, so ako ang pasalamatan ng mga kaubanan ako dere sa Infinite Radio sa SJTIT kang Attorney Ulysses Salabaw and dere sa Light FM mga gala si Ma'am Rose and kang Engineer Wolfie and kang sa mga kaubanan ako dira sa Kibawi Bukinon kang Sir Ray and kang Busing diha sa tong technician diha. Ayan, so good morning kayo tanan. So salamat isa lang sa akong mga kaubanan dere sa Radio mga gala.

0: naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
1: Ang Cesar Olo Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Olo Store.
2: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit o bigima. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, nga, kumusta man, wala mang yung gumaloyan. Wala yun siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wag yun siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa, igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na kung 1 month, wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas yung apol-apol murag kinumo kadag ko na inyong sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak na tingala sila nga pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karo tulog adlaw, nagtrabaho dahin ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayo to siya. So masalamat po kus Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi. Protection kinahanglan jud igsoon nga magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo ug mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo ug protection sa Ginoo bisan asa kanilakaw ang Ginoo nagagaide kanmo. So thank you.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Oy Marie, ay man si kumpare, nga nung waman mamasayro ka nung adlawa.
6: Tua, sabay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan yung tawana, oy. Sige lang galuya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
5: Uy, mau ba? Kini Marie ay. Ipainom gini kang kumpare.
6: Unsa man ni pare?
5: Clay Gel Coffee Mix.
6: Clay Gel Coffee Mix?
5: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Datu agnisiya.
6: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
5: Ay ka, kumpare pre.
7: Clay Gel Coffee Mix.
5: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag-Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Hindi tulog sang kahitaasan.
3: Dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas og karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
4: Ang kuan sa doktor sa kuha kay nadaw i-resume daw ni akong mata kanang inikabuntag nga mata na akong murag na ibalas akong mata pati nga alanga og imong bukon pati yung haplusa. So itirisitaan ko sa to doktor ato nga panahon na nga sa tong tambala nga mahal-mahal ra pod. Wala may alibyo. Wala man siya maingon nga naagi siya na kayuhan. Bisag unsan lang itong akong gipangkuhan. Ning abot ning CMD eye drops kung gigamitan. Sa kaluoy sa Ginoo ang tudkaron, wala na ginubalik itong mga magpula-pula nga hapdos. Kaya ako mata, inika, mata na ako inikabuntag. So nangyengkuhan ako, basta na gamayin katulong sa kumta, ako daw yung patuluan siya o CMD eye drops.
3: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
5: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: usga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag nagdaro na mas masakan?
1: Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
0: Ha? Unsa ng kapitay?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix.
0: Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
1: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs., di na siya puton.
0: Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa kalawasan. Maong si Mrs., pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
1: Sala all, naka-clay gel coffee mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay gel coffee mix.
3: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Miji Mark, Pastor?
4: Pailayla sa kaibigan kong taga-asak ka o kinsa?
3: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa si Bintiwan na Pastor.
4: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
3: Miji Mark, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
4: Yes.
3: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video Mark yung Pastor.
4: Mao ba?
3: Ang ito, Pastor. Isa ka, butila. Ang palit dito sa Juan. Si Butika.
4: Okay.
3: Ang ito, nubuto siya, Pastor.
4: Niubag ang imong itlog tapos nibuto.
3: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na. May di ka buwang kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni Muli. Grasyahan mo, Gino.
4: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
3: God bless you, Pastor.
4: Okay, salamat din kayo.
5: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
2: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
3: Nung lading essential oil.
4: Leonora Dinzing, taga Dongoan, Kapatagan, Lanao.
5: Unsa may nakaagnis sa imo ma'am nganong bigamit ka sa produkto sa Clay's Angel nung lading nga products?
4: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akong lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nga ning gamit ko og Jassy. Nya kanang haplas niya nindot po kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod, bukog. Makapang haplas ko mawalap jud pagkaugma manang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jassy capsule o kanang coffee mix.
5: Dugay na ka nag-maintain eh?
4: Dugay-dugay na. Manang ning kupos ning akong bukol.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Atong ipon kay nga ngulgo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10. O taas, mo pa sa corner taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nag-ngulgo akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihilang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit son, obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa bidimak.
7: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: The powerful, non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
9: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko yun mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko o Mega C Plus adlaw-adlaw, same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme o Mega C Plus, daghang salamat.
7: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Hi!
2: Hello!
1: Naibawa mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi ng dili dayon kita masakit?
2: Pirming ligon ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Tinuod ka na mga higala, ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado, nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa uo, sakit sa tiyan. Ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ang nahisgutan. So layinay no ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
4: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero termi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
3: Oo.
4: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor. Basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
3: Okay.
4: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
3: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil ko ano niluan sa putong ban, Pastor. Oh, Pastor. O, namin hindi ko, Pastor, ano yung mabindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira ka sipunon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: When health is lost, everything is lost.
1: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes na problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga, hinumdumi ang inang hinungdan mangod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon og taba. Pagisgot kanik taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mo prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag mabara na niya mga pinangga, dili na ma-absorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisugot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay apil ang kamil sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar. No? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato nutrasweet, nutugin. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kin mo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imo buo nga himuon ninyo? So kuan ni siya mga pinangga, una-una maadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang good mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa to mga karaang hugaw din. Karon unsa unyo papababag sugar, mag-detox mo 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinubri na to pinangga ang inyong kaunon na dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, mababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Oh, kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun na to is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon, di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay tabunan. Anara pag himog pakbit. Kunya mga pinangka, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mo'y inumon. Kunya, ang lami anang aluto, gata magyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangan ba nimong kalabasa, butangan palya, butangan talong. Pili lang ka puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga atong mga pag-aumulas diabetison. Then, simple lang ha, sabaw sa puso o sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduhan lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi na muupat, mo lima. Samot na, unya, ilan na ni muna pag taas na kay blood sugar, aka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha, unya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jadjeron, ang lalaki, mupilo na punbo, dali na mga pinangga magkupos ng inig magjerjeran na sila. Muna yung mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naana po yung samad, lahit na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
2: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so maayong kuan pag-view sa tanan natong mga televiewers, no, diri sa Doklagit Naturopath Clinic. Ay, ma'am, kanang ang imong bana gi-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga naka-anhi mo sa clinic ni Doklagit?
3: Alam nina kuan nga tested na namo kay riyang dati nga manghod, diri pod kay ikay mo man to siya.
1: Ang ikay mo.
3: Tas niya na mo pagkato na mo test PNC, ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyan kuan cancer. So wala mi kay ni doon mi mo kay nakadung. Di ako mga gulang di ay dati pa yung ex-capitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
1: Ah, mao. Mo to nag-refer sa inyo ha.
3: Oh, napadi ka to nang isuon budget niya. Mao daghan ni sila isuon.
1: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
3: Tested na mo, ikaw, doktor.
1: Katubang gi si Kapitan, sa pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
1: Ah, si Godofredo.
3: Labrador.
1: Labrador.
3: Ang babae niya gikay mo, si Pilisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
1: Bato yung na-stage 3.
3: Oo.
1: Ang Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil po isa ka Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio Labrador.
3: Kidney.
1: Ah, kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, naulian.
1: Oo.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic duol sa inyong lugar.
0: Doklagit
4: Service. Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
5: Naunsa ka mare? Kalawang pagod sa imong gininhawaan.
4: Nawad ano man ko pag-asa pa rin? Kaning mga pangbati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
4: Aduna ka bay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Ani ana ang programang Serbisyo Publiko.
6: Serbisyo Publiko.
4: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
7: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay nito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doklagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Love yourself! Love yourself!
1: Okay, so welcome na po na mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. No, muna ang programa pinangga sa Doklagit na Naturopathic Clinic. Okay. Alam mga pinangga, ay mong kalimot ha, feel free nga ang itong clinic daily free consultation. No? Basta tanawa lang atong page pinangga kay naman tayong mga schedules good kada adlaw kay lahit na nga clinic nga naa personal pinangga si Dr. Lagit. Okay, so karong pinangga ato ta aning problema sa gitag na to bad breath. Kanabang manimaho ang inang ginginawa. Ang batong bitaw ninyo, kana muhinga mo ba? Yana yung kamot mo ibawog. Unya ibutang nyo pinangga tubangan sa inyong baba. Ginawa ba? Pero panghingog mo daan. Ang gabasig di ka kasimot. So pinangga ha, anak si Moto ninyo pinangga. So mo ni buhaton na to ha, bad breath. Unsay indication? Daghan maguna pinangga batiun. Labi na tan-aw nimo mura mag himat yun no, may tawhan na kay namahon ang patay. No? Okay, so ni ara mga pinangga. Kadaghanan ko nung anak pinangga nga hinungdan kun dunay mga abses sa iyang ko. Manang tanaw ni nga nga daan ninyo pinangga. Mabitaw na amoy na atay regular na visit. Katong mga na idaran na dihan, tigulang na dihan, wapaw katisting o paklining pinangga sa dentist, pagpaklining o una. Labi nagtanaw ni mga ilahe ng gulor ni mga ipon. Naghanaghalo ba? First time pinangga, pagpaklining sa. After sa cleaning, imo na siya pinanggang himuon twice a year or every 6 months. Mga pinangga, pero di lagi pakalimot. Ang natural, ang normal pinangga, mahumantag kaon, mahumantag inyong dili ilampas o 30 minutes, mag-toothbrush na ka. Labi ng inasukaran, may asin. Mupilit na maguna sa imong ipon pinangga. Ang mga tartara na, mamilit na. So dapat, wala pa'y 30 minutes, ato na ng toothbrushan. Di man girequired na na'y toothpaste per me. Basta imo nang mamumog, mabrasan na nimo mga pinangga. Inom kag kape, o pag-inom kape, after few minutes, pag-toothbrush, makainom kag soft drinks, pag-toothbrush, makamirenda ka, pag-toothbrush. Unlimited man ang toothbrush, anong 30 man yung takulan na ganyan tao, ay, manutbrush ha. So at least karon, nahibalo na mo on sa principle nga no mag-toothbrush, labi na yung magabi, siguro ha ang toothbrush. Kaya kita ra ba mga tulog, magnganga ra ba ta matulog? Kanang panahon mo nga nga, oy, naamay bakterya imong baba, dito manulod pinangga ang kagaw. Mao na nga daghan tag sakit bation sa pagnganga lang. Okay, so ari na ta pinangga ha, mao daw na ha, dunay abscess sa imong tooth or dunay sa pinanggay sakit nga bulimia. Common cause gyud pinangga sa magbadbrush, walay toothbrush. Mga panos man imong laway din ang imong kiki. Nga sunod kanang sakit nga constipation. Muna pinangga aday, ang normal yun nga bawil bubay. Kada human na tugkaon, pamahaw panigto panihapon, 24 hours after, ilabay na na pinangga. Gitawag na sa English of waste matter. Mauna siya mga pinangga ha, so dapat makalibang ka 3 times a day. O muhanjo ka kaduha sa isa ka adlaw. Ang tama yun katulo. Manubra mas maayo. Okay, ilanan po doon ng manimaho ang baba pag ang tao diabetison. Diabetison mga pinangga. O niya, katupong mga dry mouth, mga ugag baba. Manang ay mo kumbiyansa mga babae ha. Okay, ang babae pinangga, daghan man silang baba. Mawagan ay mag-uga delikado. So pag baba yun nga mouth, ang mag-uga mga pinangga, kulang raw ng lips to lips. para magbasa pinangga ha. Or kulang yun ang tubig. Every 1 hour, 1 glass yun nga liquid atong mainom ha. Tubig, nilaga, or mga fresh fruit o vegetable juices. O sa hypod o doon na kay gum disease. Manain mo kung minahanagan mo yung mga daot sa ngipon. Ipaibot na pinangga, labinag na ibangag. Mubaho man na. Maturn o pinangga inig lips to lips. Diba? O niya, katong mga tao nga di kay mahilisan. Doon na indigestion. Doon na mga infection, mga pinangga. Abot ba pasabot ba? Katong doon na mga sinusitis. Magbaho man ng baba. O niya, katong doon na mga lung infection. Ubuhon, tibihon, munyahon. Onya, katupong doon ay mga liver disease. Mani po din ni pinangga, mani maho ha. Mga taong doon na sila'y lung disease, doon na sila'y mouth ulcer. Onya, pinangga, labi na sila pinangga, doon ay, kuha ni siya pinangga, kanang doon ay periodontal disease mga pinangga. Ato na din mo sa dental clinic niya. Diris dakpa yan sa Dabao, ang akong partner diri, si Dr. Bernardo. Kana mga pinangga, kay buutan na sila muda, mo atin man na si Dr. Ruben o si Dr. Edith Bernardo. Muna mga pinangga, no? Magpaibot ng ngipon na ano may libre nga tambal for 1 week. Muna mga pinangga, ha? Okay, katupong mga tao nga doon ay poor oral hygiene. Ano ha? Kabalong, sa mga limugmug lang doon, kabalo dahil mga pinangga. Labi na si ikaw, karnigusda, kusog man na mo ba, labi na ginong-unag. Unya katupong mga tao pinangga nga taas og creatinine nga dunay gitag na tug mga kidney failure. Dunay mahitabo. Unya katong dunay mga liver malfunction. Katupong dunay mga disorders ilang metabolism. no, na yung mga sinusitis o doon na yung mga tooth decay. O doon na yung maitabo pinanggang bation ha. Nga mo resulta pinanggang bakla. Okay. So bakon yung pinanggang. Inigtot bas gamit sa mo pinanggang salt. Ordinary salt, pwede po itong iodized salt. No, Epsom salt mga pinangga o kanang gitawag na to Himalayan salt. Kana pinangga imo ano niyo i-toothbrush na para maghabwa tong mga hugaw laing baho. Ikaw pirmo malasahan man mabaho nimo. Inig toothbrush nimo mga pinangga. Okay? So hala mo na pud pinanggay mga timailhan og paagi sa pagkain. Ha? Nga pinangga kalamir ganan bag-o i-toothbrush. No? So hala sige mga pinangga dili barado imong mga gums pinangga. Okay, hala sige. Padayon ta mga pinangga sa next episode na to inyong atangan mga pangga. Okay? Hala sige. Hab kay lami gyud puno pinangga mo kaog nakatud nga brush eh. Kay nagingon pas awit sa mga bata, malinis nga mga ngipin, masarap kumain, di ba? Okay, hala sige. Bye-bye.
6: Kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit.
1: Mga pinangga, ikatulon na to nga panghampol para sa mga piang, mga hubakon, mga pinangga, panuhuton, ang gitawag na to sweeties or sweetie, mga pinangga. Ang kanabang naibunga ng murang kalamputan o dagway, balibuon na bunguton. O, gihapon mga pinangga, imo gihapon ng halubon, pwede di argos kayo, kandila ba? Magsunog kang papil, imo siya. Halubon pinangga, dinit-init pa nga imong ihampol na, ha? Maog gihapon, kada oras, kambiyuhan sa di pagka matulog.
2: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan natong mga televiewers no diri sa Dok Lagit Naturopath Clinic ay ma'am kanang ang imong banag i-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Dok Lagit?
3: Alam ni na kuan nga tested na namo kay riyam dati nga manghod diri pod kay i-chemo man to siya.
1: Ang i-chemo.
3: Tapos ni Ana, ang pagkato na mo-test PM, sa chemo siya, kay stage 3 naman to iyan ang kuhan, cancer. So wala may kay ni doon, may sa imo kay nakadun. Kaya yeah, po may magulang di ay dati po yung ex-capitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
1: Ah, mao. Mao ko yung nag-refer sa inyo ha.
3: Oo, napadid ka itong isoon pa dyan niya. Mao, daghan ni sila isoon.
1: Daghan na ni siya. Sa ato pa, tested na, tested.
3: Tested na namo, ikaw, doktor.
1: Katugang gi si Kapitan, sa ito pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
1: Ah, si Godofredo.
3: Labrador.
1: Labrador.
3: Katong babae niya di kay mo, si Pilisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
1: Iba ito yung na-stage 3.
3: Oo.
1: Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil po isa ka po niya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio Labrador.
3: Kidney.
1: Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, naulian.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
6: Dok Lagit, servisyon.
1: Okay, so welcome back mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa masa, no? Dirita mga pinangga sa Dok Lagit Naturopath Clinic, mga pangga. Okay, so kuhan siya mga pinangga at tuta sa kanang tiwaso ng tugisgat ang general causes of cancer, ha? Part 2 ni sa pinangga. Ito na ta sa ikaunong. Kaning gitawag na to commercial oils, mga pinangga. No? Or commercial fats, pinangga. So, ang commercial gani, katubang mga rancid o kanang heated, mga pinangga. Rancid o kanang heated nga oil. Kana bang baratuhon kung mantika, God? Oh, mga pinangga, ha? Okay, gitawag na siya mga pinangga unsaturated. Gitawag na siya ang saturated fats pinangga or saturated oil. Kumon maguni pinangga karon coconut oil o palm oil. Kana sila pinangga, ang process maguna na paghimo, giagig init. Bintaha ang palm kay wa gibulad-bulad sa daplikarsada. Mas hugaw ning mga mantika, mga pinangga nga gikan sa gikas lubi. Tanawa, good asa gipambulad. Giunsa na pagpauga mga pinangga. Okay, so mga pinangga, naigitawag na to kanang healthy oil, no? Oh, pinangga ha. Katong mga non-cholesterol or free cholesterol pinangga. Basta ang gitawag na to kanang saturated oil, kanang gitawag na to mga heated oil pinangga, kanang baratuhon ng mga mantika. Okay, so napuyuban nga, mugamit pagyud sila o kanang bitang recycle oil. kanang mga namaligya din nagmaruya, mga Pilipit, dunat bangkal, mamalit man na sila mga sikanhan nga oil gikan sa mga buyog. Dito ila ni Makmak. Dito na sila pinangga, katong ilang ginalutuan ng mga chicken joy. Ang oil, kay ilaraman na silang pilara na kagamitan, ilan na din ang ibaligya pinangga, use oil ang tawag na. No? So, pinangga, pag ang oil na overheated, heat na daan ang process, cholesterol na klase. Unya ila pag yung gi pritos balay niya og di mahurot, taguan na pod og maiprito na pod ang mga pinangga niya. Tanaw niyo na mga pritohanan din nagmaruya sa mga nanindag maruya mga pinangga, walay kambyo-kambyo ang ilang oil. Pagabot ka bulan sa laon ra man, daghan man makikitom-itom sa laon, no, duha pa semana ilang sa laon ibalik lang gihapon. So mga pinangga, gitawag na siya gatong commercial o kanang heated oil, ha. Manginangga, hinumdumi, tanang bukol, bukol ha, paminaw mo, tanang bukol pinangga, nagsugod na sa pagkaon na to ng mga oily and fatty. Bisag vegetarian nga, sige prito, sige gisa, o ilaing nahibawaan. So, mga pinangga, munay mo himo o lapot sa dugo. Then, musirkilit mo na tibok lawas. Then, maglags na siya dito, mabilin mo na dito sa utok, sa mata, sa ilong. Mabili na pinangga, dunggan, baba, liog, o daog dito kasing-kasing, naog dito sa atay, ato dito sa abdo, ato dito sa daghan, naog sa prostate, matris, muhapit pagtutoy mga pinangga. Then, mga naog dito sa mga joints, mga pinangga, unya sa muscle, munang muhimo siya pinanggag inflammation. Binimoy, mura naman ibugas, anto nahimong cyst. Pinangga, anto nahimong bukol, ha? Naghimo siyang gitawag na to, hala, oy, naiuban, himong pulip, naiuban, na gitawag na to, o kanang gitawag mga pinanggag lahi-lahi ng mga bukol, ha? Sis, mayuma, goiter, muna siya pinangga. Okay, so, muna ang unang hinungdan. Okay? Unya, naapag yung kay daghang mga animal, mga dairy products pinangga, gisamutan pinanggag padako. Unya, katong mga heavy protein, mag ito'y grabe. Kaya kanimang kung mga pagkaon garo, mga manok, mga isda, dali kay managko. O pinangga, tinga, 45 days, dako na kay manok. Karun na, pagiday mas ni us-us pagidaw, ni grabe. So, mga pinangga, ang hormone nga ginapakaon na mo'y nakapadako, karun, doon na kay bukol pinangga, dali na siya budako. O, labi na kanser niya, kaya gipakaon man na silang steroid, mong ito'y makakanser ang mga pinangga. Okay, so, hala, unta, nasabtan ninyo mga pinangga, at least makasabutan nga nung dili ta mga on. Dili kay pag-ingon ni Doc Lagit, bawal ni bawal na, bawal ra. Pero kani, amo gining ginapasabot sa inyo ha mga pangga. No? Kay nagtuo magyudming nga daghan pag yung mga health conscious people. No? Kamong walay mga tinigom din ha, bisag na itinigom, kada ka o bawal, paglahi mong alkansya. Iyawat na lang pila ka bulan, pila ka tuig mga pinangga, daghan nagsulod ang alkansya, tama na po ito ipanambal or ipaopera. So, sunod, dunay gitawag na to kanang dietyl bisterol, mga pinangga. Sunod, explain ko ni. Then, sunod, kaning mga hormone contraceptives. Kana mahilig og mga pills, mga implant, di ba? Mga pinangga, daghan ha? Sagad yun sa mga pills, pinangga, kanang naga-contraceptive. Kaya kuno, gitawag nila family planning. Pero, muingon ko, grong na classes family planning, mga pinangga. Kaya kanira ba pinanggag ko at kanira bang mga hormones dili man ni natural, gika man ni hayop o gika sa hayop mga pinangga. Unya, mauhag ko sa mga nagbasag Biblia, no, mga pinangga nga tabangan ang taanyo pagsabot kay kanira ba na yung family planning, layo man na sila sa Bible teaching mga pinangga. Kaya ang Biblia, ang teaching yun sa Biblia, temperance yun, pagpugong ba. Sa pagpugungan na dok nga abin yung pinangga tungod sa mga tao nga kanang hingaon o kanang animal product, ang ilang body temperature pinangga, ang ilang behavior animalize po na mga pinangga. Animalize. Muna mga pinangga, bintahang iring, kay ang iring season raman pinangga magjerjer. Magsige nagsingit-singit o na yung balibad po itong babae usahin nga tomorrow. Diba? Mugos yung iring og now. Kanya, sadista para ba yung kayo kay mangulata bago mo jerjer. So, muna mga pinangga, nahitabo sa mga tao karon nga ginatudloan lag family planning. Nagamit sila mga oral contraceptive, diba? Na yung mga implant mga pinangga, na yung mga pills, no, magkabot sa laki, bisectomy, babae, na gitawag nilang ayudi. Siya, ikaw, Dok, na po kay ayudi nga ginatudlo na, kanang inig utog dagan. Oh, that's ayudi. So, mga pinanggaan na siya, no, kumukos gini sila pinangga o bukol, matris o tutoy kay sa reproductive man eh. No, nandi mo matingala nga, tingala ka karun bata pag ipang mayuma na, sa unahain bagoy, mayuma good sa una. Kung na'y magkamayuma sa una pinangga, katong mga tao nga, grabe ka mga heavy hard worker mga pinangga. Oh, so karon wa na. Kana sige gamit niyo mga panty liner, sige gamit niyo napkin, makakontribute maguna mga pinangga ka ng unhealthy sa inyong mga reproductive. Oh, mo na mga pinangga. Whereas karaan sa una nga, hapinan lang ditog noog mga pinangga, mangita ditog lampin, o kusog pinangga mudugo. Wa makailang mga karaan sa una napkin. Karon pinangga kay kumon na babae gamit ng panty liner para perting hubaga tanawon, bugdo kayo mo suot din sila mga leggings pinangga para iniglakaw-lakaw mura sila na stick-tok nga bugdo kay gatubangan. Oh, pero pinangga pang daot na sa reproductive organ sa mga kababaihan, ha. Oh, tanan pinangga nga contraceptives ang tama gyud ta pinangga, ang alternative ani pinangga gitawag siya kanang bisan sa mga nag-alternative practitioner, wa man mo tuo ani wa mamuhimo. Adto ra magapon sila sa dili alternative. No, kanang gitawag na to pinangga Bible instruction mga pinangga nga calendar con rhythm method. Kay nga naman sa calendar pinangga ginatudluan kadag temperance. Mo na Bible teaching. O, mga pastor, mga pastora. Kumusta man pud kamo? Ginyo pud puning gi-apply. Ha? Eh mo man ipag gitud-an gitudlos Biblia. So mo ni ha, mo na pinangga na silay rhythm. So ang paagi sa rhythm, basigwa mo kabalo. Pinangga 7 days before mag-abot ang inyong regla. Unya daw ko may kabalos pizza. Kanang nanay hormonal changes na maglain ang inyong tutoy sa di pa mo reglahon kana pasabot ana safe period mo ana. Mo na magsugod na mo pa-jerjer anang tungura. Unya pagsugod sa pizza sa regla. Pagsugod ha, yang uban mo iha paghuman man. Ayog bali ha. Pagsugod og regla. Sa to pa 7 days before. Pagabot na pud pinangga sa ting regla, padayon mayon nang jerjer na kutob 10 days. Mao nay safe period, gitawag nag calendar method or rhythm method. Pagka 11 days, mga pinangga wa na. Bahin lang gud mo duha ka semana way jerjeray, duha ka semana nga jerjeranay. Ah, diha man ka magkantag-kantag araw-araw, gabi-gabi kay di mabuntis pinangga. Okay, so hala. Adto ta mga pinanggas siya mga pinangga kaning gitawag na tog hydrogenated oil. Mga pinangga ha, parehas ra to pinangga sa kuan mga pinangga commercial oil. Sunod kaning gitawag na to og refined sugar. So ang refined sugar mga pinangga, brown sugar, white sugar, magic sugar. Although gikan na tanan sa sugar cane sa tubo. Pero ang chemicals nga gibubo para mahimong puti nga sugar, motoy makadaot. Sunod bubuan na pug lahing chemicals, mahimo siya mga pinanggang bitsin. Mga pinangga, ikatulong bubos chemical, mahimo na karong pinanggang magic sugar. So na'y alternative na, no, motoygin ko na to pinangga, na'y molasses, na'y binagol, na'y kinugay, o ka na. Sunod na, natay coco sugar, na'y kusugay karong pinangga, ang itawag na itong stevia. Dagang stevia, honey. So, pag itawag yung alternative clinica, kahibalo ka unsay puli. Di kay patuyangan ni mo mga pasyente gamit anang makadaot. The real nga naga-practice og holistic healing. Wala ginaihangyo pinangga. Daghan bitaw naga-alternative medicine utang kami naga-practice holistic healing. Dok, pwedeng isda sometimes. Oh, little. Di na tinuod nga mga holistic healing mga pinangga. Kaya nagatunog holistic healing, ginatunan nila from cause to effect. Di man gani advisable siging gisa, siging prito, unsa naka ng animal product din ha. Pirti mo ginang animal na na. Oh, kita o bitaw ng animal product. Oh, kaon lang mo gamay lang, gamay. Pero po tanag nanay cancer, ayaw yung kaog nanay cancer, tanawa. Pag wapay cancer, pakanon gamay para mudako ang cancer. Mudeposit ang kolesterol. Oh, muhimo pa siyang fatty liver. Oh, pang nanay cancer, ayaw na yung gamit. Munang kay Dok Lagit, wapa mo'y cancer, di na mo pagamiton. Kung na may alternative, so naman tayong mga healthy oils. olive oil man gyud pinaka safety kay mo, prito man gyud mo. No? Pero tungod sa kamahal sa olive oil, mo nay mo tudlo ninyo nga di na mo magsigig prito. Okay? So, mo na mga pinangga, okay? So, ato sang i-push mga pinangga, no? Kay ginakat man nato nitong program para sa pinangga ang tuyo ani pag-push. Okay?
0: Pag ikaw healthy, ikaw sexy.
4: Grabe ang imong kaguolog problema, nawad-an sa paglaom tungod sa problema og balatian. Ayaw ka na paundayon ni. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit nga puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga mauy mo hupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini.
7: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Oh, ano pang hinihintay? Hintay mo. Punta na!
0: Bawal magkasakit!
8: Bawal magkasakit!
0: Bawal magkasakit!
1: Okay, so mga pinangga, arita karun sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No? Kung ano siya mga pinangga, arita sa mga troubleshooting sa gitawag na kog nagkalilahi ng mga disorders. Pananglitan, kanina to ang gitawag kong tiyan. Itawag mo ni siya pinanggag abdomen, pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag. Gitawag na to pinanggag 4 quadrant. 4 quadrant ha. Kaya gikan sa to ang tunga-tunga, kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw, upper quadrant, kaning ubos, lower quadrant. Nya dayon, ang pikas, ang diri sa to, gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Kunya pikas pod, left upper quadrant, kunya left lower quadrant mga pinangga. Arita karon kung dunay mag trouble, una-una sa kanang across linya pinangga sa pusod. Nagi kag left to right mga pinangga pag mauna siya'y magsakit. Matud pa pinangga ilhanan nga duna kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder, unya sa imong gitawag o kidney, na kidney disorder. Then, usado na sa mga ilhanan mga pinangga na dunay pelvic inflammatory disease o musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang gitawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinangga. O katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinangga ang mga ilhanan ha. Then ang ikaduha, kana bang palibot sa imong pusod? Pusod ni area ha. Inya mudaga na sa pinangga paingon sa right, paubo sa right lower quadrant mga pinangga. Sa Bisaya pa paingos bugan. Gikas pusod paingos bugan ha sa tuong nga bahin sa tuang tiyan mga pinangga, basta unang ilhanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhanan ang pinangga nga giapati sa iyang appendix. Naa siya ay appendicitis or mga tao mga pinangga nga dili kalibang. Yang uban ani gisigig butdan. Hikapong yan ani mo ng tiyan, libot sa pusod, paingos bugan pinangga, di nagay mahikap ay sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhanan na siya nga o giapati na sa pinangga sa iyang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoday ng globe ay pure gata, ay numa. Kung naa ka din hay virgin coco oil or olive oil, tungas baso. Painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna yung purpose, ha? So simple king gata, laming gata kita miss. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maudaw na yung magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon na yung diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muna yung pinangga ang ilhanan na naa kay colon cancer na binagmagkalibang na kagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinangga, nya babae nga doon na sila gitawag na to left ovarian cyst. Pinangga ha, paingon na siya sa bugan. O pinangga ang musakit, magpitik-pitik. Unya katupong doon ay mga regional kanang enteritis mga pinangga. Unya katupong doon ay mga uterine, fibroid, or polyp mga pinangga. Sa ilang matres o sa ilang itawag o kolon. Magsakit ng sawala, nga ubos na bahin, mao daw na siya pinangga ang buot ipasagot. Karon sa ubos na bahin, pero ato napunta sa right side. Right side mga pinangga, muna ilan na nga doon ay mga acute appendicitis, mga tao nga doon ay colitis, kato ba mga tao hindi magudhing alibang? Unya, sunod pinangga, doon na sila ay, doon na mga pinangga ay, lower abdomen pamanta mga pinangga, no? Unya katupod ko no nga dunay gitawag na to og mga polyps, maogyapon mga pinangga ang natian. Okay, kana ha sa right lower abdomen. Karon sa katas ibabaw sa upper abdomen. Direkta na pud musugod sa left side mga pinangga, no? Sagad magsakit na labi na og dunay food allergies. Diha ang musakit. Unya katong naga-heartburn. Naga-heartburn mga pinangga. Lisod o ginawa. Sige, panugtam ha. Unya katupong dunay mga hernia mga pinangga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome. No? Sige, kalibang. No? Unya mga pinangga katong mga taong dunay peptic ulcer. Mana pinangga ha, right upper abdomen. Okay, naog ta pinangga sa ato tabalhinta sa pikas. Anita mga pinangga sa gitawa ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon ato na punta sa right upper abdomen. Pag maunay magsakit mga pinangga ha, ang right upper abdomen mo may atong mga ribs. Gusukan dapit pinangga. Kasagaran na pag right nga area sa gallbladder na og sa liver. Nga area mga pinangga ha. Labinag na ihalo butod-butod kana mga pinangga fatty liver, gallbladder stone or doon na siya pinanggay liver problem. Labinag medyo maggahi na mga pinangga. Either liver cirrhosis bakod siya mo na iyahang bapion. Then karon doon ay mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ini ito nga bisan asa na medyo magsakit naman tibok akong tiyan o di masabtan. So nagpasabot ka na pinangga nga doon na kay gitawag na ito endometriosis mga pinangga. Kana ha? O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po gitawag na ito internal injury. Labi nagnadisgrasya ka kana ito. Ang napaod mo pinangga, kana na yung imuhang gitawag o kanang tiyan mga pinangga. Uy, bantay ta ha, kaya basig doon ay internal injury. Niyag napasagdan nyo pinangga na adyan na himo dahil siya inflammation paghubag pinanggag pagbukod. Kasagaran po sa mga tao mga pinangga na doon na sila indigestion. Maupo daw na ibatikon. Unya, katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinangga, no? Nag-miscarriage. Unya, sa mga tao nga stress kayo. Kung nag-stress kayo mo, sige kaon, pero mahitabo, magsakit ang tiyan mga pinangga. Magsakit ang inyong gitawag. Okay, so, muna mga pinangga at isugutan ka ron about aning ato ang gitawag o abdominal pain mga pinangga. Ha? Sa nagkalilahi yung area sa kuntiyan. Sa ato rin bisaya, basta mo yung lakad, agasakit ang kuntiyan. So, wala mga pinanggay identification. Sa tuo ba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So, at least ka ron, naanamoy na sa mga.
2: paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so maayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers, no, diri sa Dok Lagit Naturopat Clinic. Ay ma'am, kanang ang imong bana gi-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Dok Lagit?
3: Alam mi na kuan nga tested na namo kay riham dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
1: Ang ikay mo.
3: Tas ni ana mo pagkato mo test PNC ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyahan kuan cancer. So wala mi kay ni do mi sa imo kay nakadung. Di ako mo magulang di ay dati pod yung ex kapitan sa San Antonio. Oh. Dati pud to diri sa imo ha.
1: Ah, mao. Mo to nag-refer sa inyo ha.
3: Oh, napad ka to nang isuon pud niya. Mao daghan ni sila isuon.
1: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
3: Tested na mo, ikaw, doktor.
1: Katugang gi, si Kapitan, sa ito'y pangalan ni Kapitan?
3: Gudoprido.
1: Ah, si Gudoprido.
3: Labrador.
1: Labrador.
3: Ang babae niya, di kemo, si Pilisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
1: Ibatoy na stage 3.
3: Oo.
1: Ang Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil po isa ka po, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio Labrador. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, naulian.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
0: Dok Lagit, servisyo.
1: Hey, welcome back mga pinangga, no, sa atong programang Health Guardians para sa masa. Makauban na po ninyo ang inyong tigpangga mga pinangga, no, si Dr. Geoffrey Lagit, no. May lain na ilhan nga doktor pinangga tigpangga ninyo. Ang uban, daghan na po nagagamit ang pangga, pero hinaut na tinuod po sila tingpangga. Okay, so mga pinangga, arin na ta. Wala na ako mabutang ipila-pila na ni ka-part mga pinangga, no? Nanata sa part 5 mga pinangga. Kaning general causes of disease and cancer. Sunod na ni pinangga, kaning gitawag na to o mga contaminated water. Kana ang water yung pinangga, naisbutan naman na to ganiha, no? So, ang water nga maigit na katong sa bukid doon ta nga flowing ba? Flowing mga pinangga. Mabitabisan maligo ta, mas nindot mamaligo kag sapa. Basta kay nindot na sapa, awa po'y pigiri dito sunahan, ibabaw. Abin ninyo bito mga pinangga, kaning sa inyo mga naas bukid karo mga kapitan, kanang inyo bang na-assign sa health ba? Ipasurbi pinangga, naamoy mga sapa, dilihi mo ang, dito mo agas ang CR, dito mo agas ang mga drainage sa baboy, drainage sa manok, paingog sa paayaw, intawon, oy. Daghan kayong nag... Yun, sa ganyan pagunahuna. So, mo ito pinangga, gitawag sa chemistry, Al plus 3 equals aluminum oxide. Mo na pinanggay makakanser sa kaldirong aluminum. Bisan pag ang palis rice, nilubok humay imong gigamit, red rice, black rice, kaya ang imong kaldiro, aluminum. Imong rice cooker, aluminum. Ambol sa kunahuna. Mga pinangga, mo na, sunod na tayo gitang gawa sa kaldiro ang puti, ang sulod, ang itom. Mo na mga tama pinangga na paagi, mga alternative na. Kaya guwa mo ipalit stainless na mo'y tanawag mo itom ang sulod sa kaldiro, di na wak ngay molds magawas, di ba? Tama ang Dok Lagit. Sige, so wak kabalo pa itom sa ninyo. So mo na mga pinangga ang mga alternative. Mo na pinangga, kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit, di ba? So mga pinangga, niya na. Yara ha, muna sa aluminum ha. Pero katong yung mga nipis mo na inyong kasirula, ayaw na na. Mutangin na na, pinangga, punduhin nila nagbugas din na, poga. Okay, so kalabinag, magluto mo, napaksiw, naisuka, grabe. Nya, buluto, bagin mo kanding, manggawas tong sibo, mga baka. Dubli na pinangga, naisibo, napay aluminum oxide, mga pinangga, nga magputi, magmolds-molds. Sige mga pinangga, hinaut nga naagid mo, nakatunanin nga itong pagsubaybay niyo sa programang Health Guardians para sa masa.
7: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam niyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin nito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magmalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
6: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
1: Okay, so arin na tapo nga pinangga at ito na lang kapinan pinagag recipe siguro ni kada isgot na tubulay mo. Ikasikan porsyon mga pinangga muna yato isgot. Abin nyo ang double pinangga nindot pinibutan. Una, inyohan na siya pinanggang nakuhan. O nya, ang sabaw ayaw ilabay pag ikaw diabetison. Inumunto ni mo. Karon, sabuan ni mo kontrol kay imo manggulayan. No? Pirmiro, magpuga, manggaling mo globe ang pirmirong espeso o isa kabaso. Ikaduha pinangga, pwede na duha ka pa. So, mauna to'y imong iluto dito sa imong dabong. Inigbukal ani pinangga, kay humok naman tong dabong, lunuran na ni mo pinangga, kumplito ng lamas. Kung sa'y lamas na gusto ni mo. Basta ang lamas magdalaglami, dahil bubuan ni mo pinangga, pure gata. Hindi mapalo mo to, inigbukal, bubuan pure gata. Ang gata mga pinangga, makabukal siya kaduha. Mas mayo imo ng palungon. Para tamis-tamis pang gata mga pinangga niya, dili siya makakolesterol. Iwa man di palungo.
9: So wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
10: Dok, kaysa dok. Ay kalagot, lumipod na kay maminaw da.
7: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general checkup and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Comperensional Road, Cantola, Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gilagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: Der Bischof von Picard.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
3: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingong nga opinyon nga wala kini magdala ug baruganan niining sibyahanan.
4: Sayron ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sayron ta! Og, ari-ari ang inyong anchorman, Mr. Kik!

Okay, mga kabida, mayong udto kanatong tanan, mayong udto panabuans, o mayong udto sa tanan mga dapit na diin na naabot ang atong signal sa ironta. Sa ngalan itong si Biyahanan DXOD Infinity FM 96.1 o madungog sab kita sa Light FM 90.9. Sa ngalan sa atong station manager Ma'am Rose Bulpa, sa ngalan engineer Wolfie Orio o sa atong kauban na speakers lawak si Papa Kibs, Osbungko Mr. Kick. Sa ironta, kuyugi ako ninyo mga kabida sa usa ka oras nga tulumanon na din nagahisgot kita mga butang ekonomikanon, espirituhanon, politikanon, mga butang na din ikaw ako kitang tanan, adunay mga kalambigitan. O gamayin ko sa itong halangdong Mayor, bisan na suspindi, Mayor Jose Joe Rilampagos, o kay Konsyal Boss GM Rilampagos, ato ning kuanan o happy birthday karon Sir Kibs. O siyempre kay Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan, o kay Board Member Attorney Jig Rilampagos, o kay Konsyal Fortunato Luloy Sumampong. Panabuans, mayong udto! O karong od kauntuhon mga kabida, makauban nato ang presidente sa Kagunguhan Seahorse Fisher Fox diri sa siyudad.

0: sa Panabo. Sir, palihog ko ga introduce sa imong pangalan o sa imong mga kauban na naadir karon sa studio, sir.
1: Okay, Mr. K, una mayong udto sa tanan. Ako dai ipaila kong kaugalingon si Mr. Leonardo Ancajas, inumbanan sa ako ang treasurer si Nilba Pagkas, og naapo na nga ko ang board member si Francisco Busalia. Mayong udto sa tanan.
0: Mayong udto kaninyo, sir, og ma'am. Isa to, sir. Si Ma'am Milba.
1: Oo.
0: Milba unya si board. Isa ni sir.
1: Si board member Busalia.
0: Busalia.
1: Francisco.
0: So kini inyong asosasyon nahimutan kini sa barangay Kagangohan. Unya ang kwan sir, i-shout out na imong mga kauban ng mga opisyal sir para pod ba
1: di man kay nako madungog.
0: Di mo madungog. Di ka kadungog sir.
1: Dagan may sound sugod.
0: Okay ra. O sige, di mo madungog sir ang.
1: Oh, kana, dungog na.
0: Kulang dai sa kwan. Salamat sir. So ipalihog ko timbaya sir. I-shout out ang imong mga kauban ng mga opisyalis niya ng imong asosasyon.
1: Okay, Mr. K. Shout out din ako ang tanang mga opisyalis sa amuang asosasyon. Si Robert Alcomindas, si ako ang vice chairman si Giovanni Romeo, o ako ang secretary si Julius Bitinol. Nagkuan ron sila, murag nananaw ron sila sa live kay kay balo man to sila nga naay schedule karon. Si kuan pa di ay si kinsani si kalimot na mako pangalan aning ako ang mga opisyalis.
0: Murag pero na istorya ka sir ni Sir Bong na ikaw ang mugis karong adlaw.
1: Oh, gipabtan ko niya tong
0: gi-message ka niya.
1: Isang adlaw, gi-message ko niya.
0: Niya nakalimot kasi mong
1: mga kalimot na ko tungod sa kong call ba.
0: Sige lang mga kabida, mga silingan kay nana mo gina first time, nana mo gina siya. So sa sunod round ani ni Sir okay na ni maka-prepare na ni. Kulba siguro ni Sir. Ipaagi na lang ito ni katawa-katawa mga kabida, mga silingan ron na mauli-ulian ni Sir ron tiud-tiud. So Sir, kani inyong association, kanos ani nagsugod o pila na katuig ang imuhang pag kuhan ni pagdumala isip presidente?
1: Ang amuang association, Mr. K, kuhan jud magduhan na ni siya katuig.
0: Mm-hmm.
1: Natukod niya itong kuan July 16
0: 2003
1: na registro siya sa DOLE December 15.
0: So bago lang di ay
1: bago pa na imong asosasyon.
0: So kana inyong asosasyon karon pero dili pa kayo daghan ang mga membro kay bago pa man mapila ba mga pila pod ka membro ang naa sa imong karon sir
1: tong pagtuko jud. Ubay-ubay yun siya. Kay niabot yun siya o 80 kapin.
0: Unya, niya, sa may nahitabo nga nung...
1: Sa pagkakaroon, kay kuan man lagi, ang nahitabo magod ato, sa pagtukod, nagtuo magod sila nga ayuda sa gobyerno. Niya, diay, pagkuan na pagtukod, dito man niya sa barangay, asosasyon man diay, back out ng uban, pero nakapirma na. No to na-appeal sila sa bilang. No to ngaabot og 86.
0: Pero niya, sa presently karon mga pila pod sa imong pag-estimate lang, pila kami
1: mga. Sa karon 20 na lagi mi kabuok nagpabilin. Kay ang uban wala man jud ay makasabot og unsa ning association.
0: Mm-hmm.
1: So tong ang mo ang ihap sa mga membro ning kunhod siya ning kunhod. Pero ang nagpabilin mao gyud ni ang kuan jud ni Lungtad kay niabot na magyud mi og hapit ni duha ka tuig.
0: So ikaw ang presidente sa sulod sa duha ka tuig.
1: Oo.
0: So unsa pa inyong bylaws ani? Kanus pila pod ka tuig mo naga-eleksyon?
1: Kuan, kada tuig.
0: Kada tuig, so na kuan ka, na retain ka ikaduhang higayon.
1: O, katong pagkuan na mo, pag-anibersaryo, nag-election mi, na sabang hitabua nga, naghiusa man ang mga membro o opisyalis na ko nga, why mahitabong election kay gusto na inila nga dili ko ilisan, mao nang ako lang gihapon ang presidente.
0: So given na ang presidente.
1: Oo.
0: Pero ako bang mga opisyalis, gi-election?
1: Wala po.
0: Wala na.
1: Sa o, wala na, maurang gihapon.
0: Kamu na lang.
1: Mm-mm.
0: Okay. So okay siguro ang imong pag dumala kay wa naman nag-kuhan sila og election. So ana si Sir George Leonis Cahigas Jr. Good morning, Mr. Kick. Og sa imong bisita da, og sa inyong pamilya. Grabe sa iyo. Sir Runta, salamat kayo, sir. So but pasabot, awa na lang gi-election. Kay nakauyon siguro sa imong kuhan liderato. Unya sir, kani si Sir Santi, silingan rapod mo dito.
1: Si Chairman Santi, kuana siya, naana siya nagpuyo sa barangay JP Laurel, di sa Kugon.
0: Yan anong na kagangguhan man pod.
1: Kuana man siya, natunga man gud ng iyahang
0: area.
1: Kuana natunga ng iyahang association nga kuana yung association niya, siya may presidente ana. Ang iyang association natunga na.
0: Hmm.
1: Ang katunga ana, diha sa taga-kuan kagangguhan naapoy JP Laurel, mao nang kagangguhan ang JP Laurel ang ilahang pangalan.
0: Gi-combine na dito siya.
1: Oo.
0: So muna kitang padayon sa unahan. Papa Kibs, pwede ta mag-request og happy birthday kay birthday karon ni Boss GM Rilampagos. Atong pa dalitan og usa ka kuan na birthday song atong halangdong acting vice mayor

0: Okay, happy birthday ka nimo deha, acting city vice mayor, boss GM Rilampagos. Og among wish nimo na ang imong pagpanerbisyo dili gyud mausab. Basta Rilampagos. Okay kayo, di ba, pres?
1: Okay, ayos kayo.
0: Basta Rilampagos.
1: Basta Rilampagos.
0: Oh, ato lang nang guwanon good. Pipila ka adlaw, 60 days ra na ang suspension sa atong halangdong mayor.
1: Oh.
0: Oh, nya wa may kinausab kay dito man ko kada halos kada adlaw wa man usab ang hinapay ni Mayor Jory Lampagos. O nya atong mga kaigsuonan sa Panabo ug sa ubang mga sikbit na munisipyo, syudad, kinatibukan sa Davao del Norte. Gina-entertain man dito siya panimalay. Nakabisita ka dito, pres, sa nasuspended na si Mayor? Wala pa.
1: Isa to, sir?
0: Bisita ka siya panimalay sa nasuspended na siya?
1: Oo, katong kuan, perminti man si Mayor. Labi na kung naay mga activity sa association, partikular sa mga anibersaryo.
0: Wadto man yun.
1: Nagadto po siya.
0: So, muna siya mga kabida, mga silingan. Ato lang iampo kay mo raman na itong matabang kay Mayor, kay di man tamang abogado. Atong iampo, naunta ang kanang mga kritiko niya, mga sige og panaway, masig dili sawayon, dili masaway kay daghan magnahimo. Og nausab yun ang hitsuras Panabo sa dihang si Mayor Joe na ang nagdumala ang nahimong city mayor. Masige ikaw, pres, sa kung atong itandi ba, ihambing na to ang nangaging mga mayor o sa kay Mayor Joe karon, di ba? Makaingon tag lahi radyo kayo, di ba?
1: Dako kay galahian si Mayor Lampagos sa uban. Katumog mga nangagi, kung individual jug ka nga muadto o muduol, labo kay katagdon. Labo jug kay katagdon. Pero sa pagkaroon nga si Mayor Joe, basta mo istorya lang ka sa imuhang katuyuan o problema, wala yung daghang problema yun. O mutagad yun siya, wala siya ginapihig nga mga tao. Mo nang sa kuwa, maayog yun kayo yun yung pagpangulo sa tuong syudad.
0: Mo nang, ang atong matabang pres, ampo na nito.
1: O iampo, ginato
0: na
1: siya.
0: Na siya kay...
1: Na dili yun siya ma unsa.
0: Aron malamdagan ang mga panghuna-huna sa atong mga kay suunan pod, pero sukwahi man kay mga kontra man to ni Mayor Joe kay naamang dito ang kaingit ang kiningni ang di man nila kaya ang gikaya ang himuon ni Mayor Joe. So ang ilang himuon demolition job na lang, sir. Palihog ko shout out ana imong kisamang ni tanaw sa imong live.
1: Hey, shout out din ako si Kuan, si Jingjing Basmayor Pagkas Abilgas. Nagtanaw din siya karon. Mayong udto diha nimo Jingjing.
0: Imo nang silingan di sa kagangohan.
1: Pag-umangkon.
0: Ay, pag-umangkon. Oh, nanay mo nga Uyo Andre. Naka-live na ta. Nakita na ta sa entero kalibutan sa True Facebook Live. So kining asosasyon ni mo sir, kining kagunguhan Seahorse Fisher Fox. Unsay mga activities? Unsay mga inyong gihimo na community program ba aron na maka-share pud ta og naput ay mahimo na kalihukan sa atong komunidad? Unsay inyong gihimo na mga activities?
1: O sa pagkakaron, ang kuan jud karon namo ang naagyud sa mga karon katupang gihatag ni Mayor Joe nga negosyong gamay partikular sa bugasan. Niya napod mi mga kuan gina pangayo sa lokal nga gobyerno nga nagcoming na, pero ang napagyo sa mga karon kanang bigasan. Niya nay mga nagcoming nga bintol ihatag ni Mayor Joe, naapoy sa fisheries ihatag pud nang kuan sa mga fish kids. Murag ingon ana tong nagcoming sa mua.
0: So kana siya kuan pud sa Department of Agriculture.
1: Oo.
0: So kumusta po na to Sir Bong Agordi? Maingon to kanimo da Sir Bong. Okay, Ma'am Litlit. Okay, siyempre kay Mr. Santi Nulyora. Og sa tanang mga frontliners ni Ma'am Juan Rilampagos, ay lang kamo og kabalaka kay ang maong panghitabo karon lumalabay ra kana. Kay nabalaka in taon ni atong mga kaubanan sa kalihukan diri sa structure ni Ma'am Juan. Kay ni ato ko gikan City Hall karon por bida basta mingawa. Sus, in taon nagbagulbol tong mga namaligya dito mga kakanin. Na mga maligya dito mga pagkaon kay wa gyud nahali ng ilang mga baligya. So ni ana sila kadugay ba matuyo ka ng 60 days oy aron ma back to normal na ang ilang pagnegosyo panginabuhi. Mo na gingon nila sus unta daw ma karma. Nang kuha na nitong na maligya og magkakanin karma daw. Pero sige lang ang ginuoray na hibalo og nasayod sa tanan mga kabida, mga kaingsunan ko. Kaya ang tanan ato nang isalig sa Ginoo. Kaya pang pagsulay na pres, di ba? Pagsulay na siya kaya ang atong kinabuhi magod kung ato nang mo give up ta, so ug tay mahimo. Pero kung atong barugan og atong sagubangon ato bangon ng mga pagsulay, nindot ang padulngan ni ana. So kaning asosasyon ninyo diha sa kagangohan ang murag unsa na siya kang miyembro makaabil unsa may unsay proseso unsay mga pamaagi da sa inyo ha pareha nang nagnamoy gihatag karon na naigihatag ni mayor na kantidad na moy isugod i-rolling na rolling di ba i-rolling na siya rolling na siya unya unsa may benepisyo sa mga miyembro ni ana Mr. President
1: ang kuan gyud na Mr. K ang mga benepisyo sa mga miyembro kay ang pamaagi sa mo ang negosyo diara po gyud na sa sulod sa association na mo ang kuan ang ginansya mao nay bahino na mo matag tuig ang kapital permanente si ginaruling
0: so sa panahon sa December ninyo na ginabahin ang ganansya
1: oh panahon sa December na poy kuan ang kapital gyud sa association maganan pod siya og kadako kay naa pod siya bahin matag tuig.
0: So inana day ang kuan pamaagi ninyo da.
1: Oo.
0: So pag December magpabilin ang kapital o puhunan. So ang ganansya mo na to inyong bahinon sa mga unsa ang pagbahin sir? Ang mga opisyales ug miyembro pantay ra.
1: Tanan, apil ang presidente. Tanan. Pantay. Pantay.
0: Okay, nindot kay walay ko transparent ba?
1: Oh, wala joy lambang.
0: Wala labaw. Okay lamang, ang labaw lang sa presidente kay siya ang naglihok. Huwag ang mga opisyalis, mo'y naglihok. Pero di man po nato na makuhan kay inyo, ato man ang gidawat. Kaya ako po sir, presidente po ko sa asosisyon. Kanang Christian o Muslim asosisyon mo ng Krislam. So kanang mga pagdumala manggod sa mga isip mga presidente, na manggudiha ang mga pagsulay ba? Naadiha, kanang isyuhan ka, labi na og mulakaw ka, na aduna kay gustong himuon aron na unta makabenepisyo ang asosasyon pero isyuhan ka himo ang kag istorya ni imo na ba nang na experience Mr. President
1: o daghang na experience na ko gyud nga pagpangdaot una dating opisyalis nagundang o uban pa nga mga naadinha ginadaot ako ang pangalan tungod sa kanang lihok na ko ba nga paspas niya permanente nagadtog City Hall labi na panahon sa padulong ang eleksyon magtawa man sila Mr. King na ako'y madawat nga wala sila nakaibalo ang presidente sa atong association walay sweldo bisa 5 centavos ang ako ang pagpangulo kinasingkasing o wala gyoy pagpanikas kung dili katog yung ninyos gyud nga pagpangulo voluntaryo para sa paglambo sa tanang mananagat dinha sa kaganguhan
0: pagka matinud-anon lang gyud ang imong ibarugan sir so maing utok kanimo diha boss G Duping all the way from San Antonio Caraga Davao Oriental o kanimo diha Mrs. Kick nagrelax ni kay medyo gikapoy ni gabi sa freedom na gabi ng pasasalamat sa mga mamamahayag sa Davao del Norte. Og sir, kisa po nang nagkuyog sa imong live da, palihog ko kuan kay para dili man luod.
1: Mangluod jinig di na ko ni shout out sir, Mr. K. Eh shout out din ako si Gingging Pagkas sa Bruso, nagtanaw gid ay siya gihapon nag live sa akong live karon. Ako ning kuan Mr. K, himabgos.
0: Oh.
1: Og si Heidi Basmayor Murundos.
0: Oh, munay mga mukwana mo palo na na sir pag karon. Mo ditso-ditso na na siya na, nakurata na sila ron. Pagagi sila lang wolba. Oh, nganong naman ni si President ang kahas. So sir, sa pag kuan ani imong asosasyon, pila ka bisis na ni bisita dito si Mayor Jo o kaya si Ma'am Joan?
1: Si Mayor, kaduha na nagabisita na. Murag kaduha na na siya nagabisita sa MUA. Si Ma'am Joan, kadaghan naman si Ma'am Joan. Wala man yun sila kuan Mr. K. Wala yun sila kanang puas sa pag-adto tungod sa ilahang dakong pagtabang. Diba? Nagi sila panglantaw sa mga asosisyon.
0: Okay, gusto mo nila ang tanan kining almost 76 76 ka mga asosasyon ang naglangkob sa dire sa Panabo City, mga kabida, mga silingan. Og napapayuban na nag-apply pa. Pa-registered pa sa ilahang asosasyon. So kining tanan kining 76 na presently active na karon na asosasyon, ato nang makauban dire sa atong programang Sayronta. Aron atong masayran kung sa katikaran sa ilang mga kalihukan sa ilang mga asosasyon o unsa na idagan sa ilang mga asosasyon o unsa yung mga benepisyo sa ilang membro o unsa ang ilang asosasyon kung nilambo ba o kinahanglan pa bagyod na ayudahan pa. Kaya namay mga asosasyon na Mr. President na kung human o hatag sa maong pundo, sila na ang nag-ruling-ruling niya mo na to ni Lambo na. So kanang tanan mga kabida, mo na mga damgo plano ni Ma'am Joan na unta ang tanang asosasyon dire sa siyudad sa Panabo, mulambo ba aron ang mga membro makabinipisyo. So mo kanay hagit sa atong mga presidente, sa atong mga opisyalis karon dire sa atong siyudad sa Panabo, kinian ang naglangkob na 76 and still counting na mga asosasyon, mga kabida. So, sir, kaning imong pagkupot ani karon ang imong pamilya, ang imong asawa, di ba makaingon, ngano nakapokus man kada sa asosasyon, kining atong panginabuhi, murag imong mang napasagdan. Abot pas punto na inana ang giistorya sa imong kapikas kinabuhi, Mr. President.
1: Mr. K, ang kuan yun ang nahitabo, ang ako ang misis, wala agi pa problema sa pagpangulo na ako sa mong association tungod kay usumapod siya ka-officialis ani.
0: Ah, o nang
1: kuyog yun me. Kung unsa ang mga programa sa association, iya po nang nasabtan. Kay nakuyog man siya sa katong pagtuon na mo sa amo ang baylos, kabalo siya unsa ang mga balaod. Mao nang
0: so,
1: wala siya problema.
0: So, dili conflict sa inyong kuan.
1: Okay, ang technique po na ako, Mr. K, katong sa akong panginabuhi, concentrate po ko sa association, wala ko, murag itunga na ako ang kuan ba?
0: Balance oras. Balance.
1: O, balance yun ako kay, kung dili mo na ako i-balance, siyempre, ang budget sa panimalay, matibhangan yun na, pinaagi dito sa pa dito na kumukonsentrate sa association.
0: Oh, nindot magina kay di mo ana magkaaway kay nanumpa man mo da sa pag-utiking, nanumpa man mo dito na buhaton ninyo ang tanan kutob sa inyong makaya aron ma-perform sa inyong mga duties and responsibilities. So mayong unto kanimo da Mr. Alan Paulinho og kay Mr. James Ampong, ako ning provincial correspondent kon field reporter na ko ni sa Davao Oriental, particular sa Caraga, Davao Oriental. Og kay Mr. Anthony Paulinho, muni akong duha ka mga field reporter o correspondent diha sa Davao Oriental. May utok ninyo diha. Og ang Panabo City karon na, na may mga panagtapok sir no sa mga sa federasyon sa tanan mga presidente sa Panabo City naga unsay kuana 1 year na sila nagatapok kan federasyon meeting
1: ang presidisyon Mr. K ang usama pud ko ka membro diha ang federasyon matag tulo na kabulan ang meeting
0: ay quarter meeting oh
1: naapod siya mga emergency meeting nga inanali ginaimbitahan yun mitanang presidente sa tibuok Panabo
0: So diha na ipahigayon sa asa na sila kasagaran ginaheld ang binyo sa maong panagtipon
1: wala pa itino siya nga binyo sa mga meeting kay tungod kay sa kabaguhon pa nga natukod sa federation wala pa siya itino nga mga binyo kay bago pa ginatukod mo nang mukuan mapud na mangita pa na og budget tingali para makatukod og building para mahimong binyo sa iyahang mga meeting.
0: Murag na iya federation office o federation kuan siya ba binyo. So mo kanay mga plano pa. Kisa presidente sa federation sa association sa Panabo.
1: Si Bujungan.
0: Ay katong sa Matpa.
1: Sa Matpa.
0: Matpa.
1: O, presidente sa Matpa.
0: Dito sa Mabunaw.
1: Mabunaw.
0: Mabunaw. Mayang unto ka ni Mudha bro. Okay, siyempre kay Sir Bubong Arroyo Giguntuka. Mayong unto bro. Og sa tanang naglangkob sa Panabo Fisher Fox og sa atong makigsunang mga mag-uuma dere sa siyudad sa Panabo. Ay alam mo og kabalaka kay ang atong halangdong mayor as soon as possible mubalik lagi na sa iyahang opisina. Og kanunay og atong suporta ato ipakita kaniya kaya matud pa ni mayor kanang iyahang suspension karon mao manay giingon na tungod kana sa iyahang kinasingkasing nagpagpanerbisyo kay kining maghimo man kutag maayo daghan man pugoy nagmasuko naghag madismaya kay katong mga kwan nag utok na dili gusto og progreso momento mo hatak si mo birahon ka pababa kay damay-damay na ba og unta pod kini ato makaigsuon ng mga gipampildi na ni Mayor Joe din lang unta mag sige og samok move on na lang unta ba suporta na lang kay kanang inyong giingon na ang tulo ka termino ni Mayor Joe hapit naman na expire ang Panabo unsa man ang Panabo karon perte nang nindota o ano masiguro ay barangay karuwa na siminto. Sir, di ba?
1: Oo.
0: Puro siminto.
1: Puro sa gisiminto. Dako na kay kalahian na Panabo karon. Nga si Mayor Joe na yun ang nahimong mayor.
0: O gani mga kabida ha, for your information, ang sweldo ni Mayor Joe Rilampagos, wala na niya ginadawat mga kabida, mga silingan. Naka na gibahin-bahin sa atong mga PWD, senior, solo parent, og women's. Mukha na ang mga grupo na diin. Muna'y nagadawat sa sweldo ni Mayor Jose Joe Rilampagos. So muna'y ganyan mga kabida, kinasingkasing yun na pagpanerbisyo. Kaya wala nag-after sa iyahang sweldo. Gani, tapada pa, peraninte. Kada adlaw, tapada. 24/7 ang serbisyo ni Mayor Joe. O gawa gyud na ipag-atras puro abante. O kon mo adto ka mangayo ka og tabang ug aduna kay panginahanglan muuli gyud kang nag malipayon kay di gyud na mabalibad. Ikaw sir, pila ka higayon ka na ni adto kay Mayor Joe o kay Ma'am Joan? Sige daw.
1: Kang Mayor Joe murag dili man ako ba matiman og pila na to Mr. K kay kadaghan man gyud ko nagaduol sa iya ha. Usahay magkuyog mi ni Chairman Santi. Murag din ako matiman og pila na kadaghan-daghan na gyud.
0: So sa inyong paggawas sa opisina o sa panimalay, happy kay mo?
1: Happy yun Mr. K kay...
0: Di man balibad?
1: Di magi mo balibad. Naamang gyud itunol. Munang si Mayor Joe dool gyud sa muang dughan.
0: Munay nakanindot gani. Unya, ayun nila kay na suspended, undang na ang serbisyo, wala. ato lang klarohon. Welcome ang tanan nga moduol sa iyahang residensya kay si Mayor Joe, walay bugto ang iyahang pagserbisyo. Maasa ka man nagpuyo, asa mga dapit kung muadto ka siya, ha, happy juga pag uli sa imuhang gigikanan. So sir, please pasalamatin na ang angay ni mong pasalamatan. I-shout out na dahil kinsay angay ni mong i-shout out. Sige, please, padayon.
1: Okay, i-shout out sa nako niya kong kumpare kay murag nitanaw siya ba? Si John Hajan, pare, mayong udto ni mo. Akong pasalamatan, ang pinakaunang pasalamatan ako, ang ato ang mahal nga makagagahom, ang Ginoong, tungod kay wala, kung wala siya, wala punta. Dili ta maabot aning istasyon kung wala ang Ginoo. Ikaduha, si Mayor Joe Irilampagos nga maogyoy walay puas nga sa pagtabang sa among association nga siya gyoy nagtunol sa amua nga kanang dili lang kanang gihatag niya nga negosyo sa amua, daghan-daghan na gyud ang iyahang gitunol sa amua nga association. Gani si Ma'am Joan, bag-o lang gyud siya ning tunol sa amua og materialis sa amuang kuan kining meeting place namo, tungod kay gamay ramang gyud kaayo ang amuang mitinganan, motong ninghangyo ko sa iyaha katong pag-adto niya sa amua. Wala gyud daghang istorya kung dili ningingon lang siya nga paabuta lang kay daghan mo ang naglumbay. Motong pilara ka kuan panahon, waro gina ko gidahom ning abot ragyo dadayon ang iyahang hinabang nga katong mga materialis. Gani murag itukod na karong Domingo amo na nang nasabutan sa mong association.
0: Bayanihan.
1: Oh, daghan jud kaayong salamat, Ma'am Joan, Mayor Joe, daghan kaayong salamat. Og pasalamatan po nako dai si Sir Bong Agordi nga mao gyoy nagsubaybay sa among association. Si Ma'am Litlit Igagamaw, ang tanang organizing group, sila ramang gyud ako ang matimanan o makuha kay halos kada meeting namo, monthly meeting o mga emergency, naagyod sila, pirminti sila nagasubaybay sa among association. Ang ilahang ang akuha mang gyung makuha sila kay kung unsa ang problema sa association, dili mang gyud pwede nga walay problema ang association. Sila gyud tong nagagabay sa amua, nag-advise unsaon pagsulbad. Kana mo nang si Sir Bong Agordi, si Ma'am Litlit, daghang salamat sa inyo ha. O kang Chairman Santi, ang chairman po sa si Farm Senato, daghan kang salamat, chairman. O mayong udto niya nimo. Dili jud ko malimot tungod kay si Chairman Santi gikan pa sa sinugdanan sa among association. Siya gyud ako ang maduolan kay nakabalo ko nga taas-taas na siya kasinatian sa among association niya kay niabot na bayan na sila og tulo. Mao nang nakita po nako ang iyahang pagpangulo, maayo pod ang gidagan sila ang association. Mao nang kung nako ay problema partikular sa mong association, sa iyaha jud ko magpa-advise. Muna muabot jud ko sa iyaha. Kana, salamat kayo, chairman, nga sa imuhang walay puas nga pagtabang sa amua. So, sa kuha.
0: Pasalamatan po na to si Konsehal Fortunato Loloy Sumampong.
1: Si Kon Sumampong, pasalamatan po na ko sa iyahang suporta sa mong association. Si Sir Alex Tapanan, ang head sa Fisheries, daghang kayong salamat, sir, sa mga tabang sa amuang association. Kinimago si Sir Alex, Mr. Key, ang ako yung ma-congrate siya kay bisan gabi eh. O unsang oras sa bisag, Domingo o Sabado, wala mag opisina. Pero kung manawag ko sa iya ha, kung na ako'y mga panginahanglan, wala yagi daghang balibad, mutabang yun. Pinaagi pod sa Kagro. Mo nang ang iyang gihatag sa amua labi na sa Kagro. Kaning mga fishing gear naghatag sila sa amua. partikular sa Pukot, Taga, Nailon, o guban pa nga mga panginahanglan sa dagat, mga makina, maunay na sa mga karon ginahatag sa pisiri. Pinagay po sa Bipar.
0: Pasalamatin po ni atong mga bisita po ni sir. Ibalik na itong introduce si board o si ma'am treasurer. Salamat kayo sa inyong pag-anhi sa studio diri sa Infinite FM o sa Light FM. Sir, munay gingon sir, mubalik pa makasunod. So sa sunod ni mubalik, imo nang preparahan o imo nang masulti tanan to imong mga opisyalis sir ha. Para di magmahito yung mga unya magbalik ni mo pohon na po kay mga pangalan sa mga membro aron ato po siyang ma shout out aron ma dungog po na sila sa ato mga sister station. Okay sir, salamat kayo sa imong pagbisita diri sa ato nga sibihanan og salamat kay Sir Bong Agurdi og sa naglangkob sa mga kaubanan sa Team Rilampagos o kay Ma'am Juan Rilampagos. Salamat kayo o sunod panahon, Sir, please, Mr. Agahas. Salamat kayo.
1: Okay, dahil ako kayo. Salamat, Sir Key.
0: Okay, mga kabida, mo ka itong bisita karong kauntohon ang presidente sa kagunguhan na Seahorse Fisher Fox. O salamat sa pagbisita. Okay, padayon kita mga kabida. Atong timbayaon si Konsehal Ronald Pobre Di Maya sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte o kay Madam Mina Lapos Di Maya. O sa atong halangdong Mayor Angkor Roland Desica o kay Vice Mayor Maria Los Inday Desica o kay Konsehal June Batosalim, Konsehal Bung Andamon o Konsehal Jupel Rolyan o kay Ma'am Dana Bato Salim, atong umaabot na Municipal Councilor sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Siyempre po kay Kagawad Namberan, Kagawad sa Barangay Tibalog, Kent Dihisika. Sa Kapalong, Mayong Otto, kanimo diha, Vice Mayor Kim Quisada. Kay Mayor Edgardo Timbol, ato sanang wala o ng politika. Trabaho sa ata kay usa ka tuig pa kapin ang piniliay ang atong collaboration sa sagunian og sa ehekutibo og sa lehisatibo kinahanglan adunay jud na panagtinabangay kooperasyon aron ang serbisyo matunol gyud sa atong mga kaigsoonan diha sa Kapalong. Usbong ko maayong adto kanimo da Vice Mayor Kim Quisada o kay Madam Leslie Passion Quisada. Dihapon sa Caraga, sa lungsod sa Caraga mga kabida, ako nga timbayaon ang atong halangdong mayor diha, Ronnie Sanggo Usnan. Kay Vice Mayor Rican Kaligunan o sa mga konsehalis diha, kay Konsehal Darwin Bong Lunay. Sa tanan, ato pong dalikitan po ng issue diha sa Caraga no? Na diin ang atong halangdong mayor in town diha. Moy na pasangin lang tanan sa mga unsa ba diha na ay mga anomalia ba niya isa pa po ang kanang 300 million pesos nga giloon sa local government unit sa Caraga mga kabida wala pa man na receive although approved pero wala pa man siya na ingon na implementar o isa pa po giagi ka na og proseso o gi-approve ka na sa mga concern na mga agencies na diin sa pag-loan ni ana mo na giingon na ang gikauyuna na sa tanan. So looy po na itong mayor diha na naningkamot nagsigi o galakaw aron pagpanungkit og mga pundo aron na mahatag maservisyo sa atong mga kaigsoonan mga kalumunan diha sa Caraga Davao Oriental. Mayong unto kanimo diha Mr. Rolly Sapar o ga muna diha sa Caraga ang atong panawagan diha na ilang mo paminaw ang mga isyo. Ang atong suporta sa atong halangdong mayor ato ng paligunon kaya ang atong mayor diha sa Caraga naningkamot man ng tao na sigiglakaw so dili man na babag ng inguna dili makapanerbisyo kay wala sa opisina nagsigiglakaw nganong wala man ang pagserbisyo. Makapanerbisyo man. In behalf kay Mayor naman iyang administrator. O maabot manggihapon na inyong mga concern, mga kalumunan diha sa Caraga. O isa pa po, si Mayor, sa ako pagbisita dito 2 times, naaman lagi si Mayor Rony Sanggoosnan. O, ako man na hinabi, ako man na istorya pagmayo, ako naman gani ni surrender sa oras sa among pag-istorya, pag-hinabi. Kay aduna pa siya'y atinan nga piyesta. Oh, kay sige nagpanawag ang maong barangay. So ako nalay ni Ingo na Mayor. Tama na tong kuan istoryahan Mayor kay murag sige na ka sige nagring ang iyang cellphone. So ngano mang yung atong questionon ang sige nga paglakaw ni Mayor Rony Sanggoosnan na naningkamot manintaw na siya og pangita og pundo aron mahatag dito sa ato mga kabarangayan o sa mga grupo individual na nanginahanglan sa iyahang serbisyo. Ato na lang kung hulaton ang 2028 kung maabot man ka na kung naabay presidential o local election kaysa magsigita o kiyaw-kiyaw, sigita o pandaot kay ang mindset ba ang panghuna-una sa ato mga kalumunan de Ascaraga dito na makapokus sa pagpaminaw sa mga chismis, sa pagpaminaw sa mga isyu na diin makasamok ba. Mora na'y magsugod, muulbo ang kalayo kay tungod sa mga siging isyo. Pero, kung atong huna-hunaon mga kabida, ang atong mayor diha, naningkamot man, ang Caraga na usab man, murag giilisan og modernong biste ang lungsod sa Caraga. Kung itandi ni mo sa niaging mga administrasyon. Pero, no question ta diha. Kaya atong mga nangaging mga mayor, naman po na yung mga participasyon. Napon sila gihimo na diin, aduna po yung matudlo sa ilahang mga anak, sa ilahang mga kaparintihan na gibuhat, gihimo sa ilahang former mayor. So sa pagkakaroon, ang atong presently mayor, si Rony Sanggoosnan, naningkamot. Naningkamot na siya pagpangitag pundo mga kabida, mga kalumunan. So di na to na siya sige questionon, nganong sige makaglakaw? Ang istorya ni Mayor kanato mga kabida, ha, kalumunan, ang sige niya glakaw kay mangita lagi siya og pundo aron na ihatag sa mga barangay na din gusto mangayo og pundo aron ma solusyonan ang ilahang mga panginahanglan. So muna nagsige og lakaw. Og maayong udto pod kanimo diha, Konsehal Alin Iturralde. Ma'am, salamat kayo sa pabor na imong gihatag kanako. Pila ka tuig na ang milabay sa dihang Vice Mayor ka pa kaniadto. Kung nakalimot na ka, so ako di man jud ko kalimot mga kalumunan kung maka mahatagan ko og pabor sa usa ka individual. So ako na ma-recognize o di gina ko na makalimtan. So salamat kayo kanimo Konsehal Alin Iturralde. O gani na adunay mga nahimong istoryahanan po dito kay adunat po dahi tayo makaubanan sa buhat na nabisita dito sa sangguniang bayan sa Caraga na diinwa daw gipasulod ang atong makauban sa buhat mga media practitioners. So muna yung naman tayong mga protocol, tanan mga LGU o mga sanggunay ang bayan kon mga opisina sa SB, naman na sila yung mga protocol, huwag na po na sila yung mga ordinansa, huwag na po na sila yung mga bawal, huwag unsay ilang himuon, muna ang di ta makabuot. So ang atong buhaton mga kalumunan, mga kabida, muagita o ga courtesy call, mupa mananghid ta kung pwede ba ta musulod o musugot ba na musulod ta inanaragod kay ang respeto mao gid na iangay natong ikuan sa tong huna-huna aron ipatigbabaw ang atong panag kuan hinigalaay kay magunsa man ang atong garbo kung ang umaabot ana ang paingnan dili maayo. So, muna'y magka-problema na ta. So, angay yun, respeto sa atong matag-usa aron na walay problema na atong maangkon. So munay nindot mga kabida. Og so munay ingon mga kabida, kung atong binuhatan maayo, maka kuan po ta sa atong kagalingon na wa gitay kontra. Kaya wag matighimo na dili maayo. Pero kung muhimo kag dili maayo, nagugay kontra. So munay ingon mga kabida, ato lang likayan ang paghimo og di maayo kay pag-abot sa panahon ang karma na igaba og ang Ginoo nagtan-aw, ang Ginoo nasayod sa imong dili maayo mga binuhatan, musumbalik mana mga kabida, mga kalumunan, mga silingan. So dapat careful ta kay aron na wala tay mamahimong problema. Kay kung naanay problema, sus porbida. Munay gingon, di raba mag-una ang pagbasol mga kaigsuunan mga kabida. So careful ta na di ta makahimo og dili maayo aron wa tay mahimong problema. Og matod pa ni Pres Santinulyora maayong udto. Og salamat sir sa imong pag-uban kanunay. Og muna mga kabida ko, mga kalumunan sa karaga, ang atong i-focus, i-priority ang atong pamilya, ang atong panginabuhi aron na makahatag kita ga kaayuhan sa atong pamilya, dili kay ang atong asikasuhon ang pagpaminaw og mga chismis. Og matod ni Sir Santi, mayong unto kanimo da Mr. Kick. Og okay daw, hagit sa panahon. Okay, muna gingon pres. Padayon lang ta sa itong gimbuhaton. Kaya ang naghimo og maayo, makaangkon ka na og kaayuhan. So kaya ang atong gitanom maayo man, so mo harvest kita, mo ani kita og kaayuhan. Kung muhimo kita og dili maayo, nagtanom kita kalayo, so mo silaob ka na. Muna gingon mga kabida, samtang malikayan, likayan. Kaya away ko mo sa magpaglikay. Muna gingon, kagwapo daw ni mo sir. Kasa, gwapo sa akong bisita karon si Mr. Angkahas. So muna gingon mga kalumunan ko diha. Og ilabi na kanimo kang Mr. Eutikio Pagsak Junior, ang Municipal Administrator. Sir, mayong udto. Og salamatay sa panahon sa diin na suroy ta diha ang imong pagtagad, ang imong pagtratar. Kanamo di gyud ko makaingon og dili maayo kay nindot gyud. Salamat kayo. Og munay mayong mga kabida, kung formal lang gyud ang atong approach, formal pud kang i kuan accommodate. Pero kung maghimo kag dili maayo, og dili maayo ang imong approach, so mo ginagingon na expected na pod na ang approach dili pod maayo, ang tubag, di ba? So mo na ingon mga kabida na ang tanan, kung himuon og tinarong, wa gyud problema. Mo na ingon mga kabida, samtang kita nang ginabuhi og tinarong, muhimo pod kita og tinarong. Kay ang umaabot dili gyud nato pagbasulan. So kining atong programang Siren ta, ato gyud ang atoon personally. Kanang nay moabot sa atong hotline, kanang nay moabot na concern before nato na i-broadcast, kay wa na rabay rewind, ato gyud ang atoon, kay ato gyud ang siren. Ato gyud ang siren. Okay mga kabida, murag hapit naman siguro kumuin. O adun nila pipila ka gutlo mga kabida ang nahibilin sa itong usa ka oras nga programang Siren ta. O ato nang i-continue og mapuhon mga kabida ang atong paghisgot-hisgot diha sa lungsod sa Caraga, na diin ang atong Halangdong Mayor in town. Ato ganing na-meet na siya diri sa panimalay ni Mayor Jose Jory Lampagos. gani ngon siya matay purbida kini nga maningkamot ta isyuhan na manoon ta pero sige lang mayor as long as ana imong gihimo maayo basta kay ang imong plano kayuhan go padayon lang kay ang Ginoo magapanalangin kanimo o mayong unto kanimo da sikan retired sikan lieutenant Wilson Anchita o sa imong pamilya da sa Santo Niño Malagumot Panakan o sa tanang lumulupyo sa Krislam si Madam Lorna Madanlo si Mr. G.B. Villamor o sa tanan-tanan diha sa kay Arjikon muni akong ikuan diha buutan na bata. Okay mga kabida, ang atong tilon sa atong sugilanon murag ni action nagkahulog. Oh, usbon ko happy birthday kanimo diha. Boss GM Rilampagos, ang atong number one city councilor og kasamtangang acting city vice mayor diri sa siyudad sa Panabo. Okay, wa naman kita iigong oras sa ngalan sa atong sibyahanan DXOD Infinite FM 96.1. Og madungog isab kita sa Light FM 90.9 sa ngalan sa atong station manager Ma'am Rose Bulpa sa ngalan ni Engineer Wolfie Orio og kay Papa Kibs. Hantod og mapon sa mang takna og sa mang istasyon kinyo higala sa kahanginan Mr. Kick. Mayon kaninyo maayong hapon. Dalaygon ang Diyos.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Helen Kaobalaw rin si sir, kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse gayon maglipid ko CR. Pero gidala-dala ra gid na ko sir. Nalipay ko magpasalamat pod ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang dako gyud kong pasalamat gid sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang gyud sila. Wa gyud day imposible. Nigaan gyud akong lawas sir.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Mau ba? Sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
7: yeah. We were high, we were ang ako nga testimony, mao kini. Una nga gatong bitimat sa ako nga matikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bitimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog usay ako kay buhat gipakwanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga igsuon murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo so praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danangalyo na gihimo kay niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong

0: ang Managers Lending Corporation.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Lima pipito.
5: Taga-asa ka, ma'am?
4: Upper sa San Isidro. Sako pragyapon doon sa lala.
5: Unsa imong gagiragamit nga capsule, ma'am?
4: Probio o Jassy.
5: Pwede ba, sir, ma'am, kung unsa imong gagipamati?
4: Atong, sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Probio, naayo ko yung binhod akong lawas, then akong UTI. Then sa naka-inom na ko, daghan ako na-inom. Pila na jud ka-stab. Nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas po, okay na kayo. Yun, wala naging problema akong pagbawas. Then ang Jassy po, nindot po ang Jassy kay akong ba na gani, mag-i-maintain ka ron.
6: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
7: Mudalit ka ninyo no, sa pagtulunan na.
8: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
9: Maria Febis Sabihon.
5: Sa may mong gigamit ka?
9: Halos tanan.
10: Ikaw lang akong hugumaon hangtod sa katapusang titik sa kong kasing-kasing.

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanimo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayaw kong inuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas ako kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako.

0: Lawas bililhon mao nga ngayang ampingan. Matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon magadalit ka ninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong krimso. Tulumanong kakuha ag impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimsog. Ug karon, ato ng sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hello mga kakape, o sa kamayang adlaw, and welcome sa ato ang pagpanaguban. Ano na po si Mr. Kape? Alang sa ato ang mga impormasyon, kaalamog mga pagtabang, mga giya. No, aron makaangkon kita sa mas maayo na atong kahimsog sa atong kalawasan, pinagi lamang sa kaping gikan sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang nindutan kay nga klase nga kape nga napamatud ang makatabang sa atong maayong kahimsog, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang klase sa kape nga napuno sa mga bitamina, minerales ug mga sangkap nga napamatud ang daghan kay benepisyo sa atong mga kalawasan. Munang ikaw igsuon kung nangita kag nindutan kay nga kape, niya kape nga makatabang kanimo, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Syempre aduna kini moringa kung kamunggay, usa sa mga napamatud-an nga daghang ikatanya nga kayuhan sa atong kalawasan. Gumikan kay ang kunini ay mga sangkap sa mas maayong paghatag o kahimsog kanato, ilabi na gyud paghatag og depensa, no? Aduna kini siya paghatag nga og tabang nga dili kita mataptan sa mga virus, ilabi na gyud ubo, sipon, hilanat og trangkaso. Kini siyang ubo, hilanat, trangkaso mga igalagigsoon, kapin pang sipon, mga reaksyon kini sa itong mga kalawasan once musunod ang virus, no, sa itong mga lawas. Munang nindutan kaayo kining atong Clay Gel Coffee Mix kay naa siya moringa or kining kinatawag na itong kamunggay nga makigbatok, pinagi sa pagpakusog sa itong immune system, and of course ang ato ang mga white blood cells. Pinagi usab sa chia seeds mga igalagigsoon, makahatag kini og pagtabang kanato sa proteksyon nga dili ta mataptan og mga viruses. No, aside niya na mga igalagigsoon, andun na po gani siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, aduna po gani siya blueberry, bua mera, omega 3, pomegranate, vitamin C, guayabano, goji berry, aduna po mangosteen, aduna ay acai berry, spirulina, aduna ay green barley, and of course aduna po gani siya kokwa ug ginseng extract. Ug ang pampatam isa na igsuon mga igala is ang atuang stevia. Munang nindutan kayo kini siya nga klaseng kape alang sa atong mga maayong panglawas. By the way mga igala, igsuon, kung ikaw nag-aangkon karon sa kanunay pagkauhaw, kanunay bakang nagapangihi, o baka kanunay kapoy ang atong lawas, basig taas na kayo ng sugar level ni mo, ha? Ang diabetes mga igala, igsuon, ang kasagara agyod ng mga early signs nini, mga unang simptomas, munang kanunay kang panguhawon, ikaduhang kanunay ni mong pagpangihi, ubusab ang kanang kanunay ni mong pagkakapoy sa atong lawas. Kinigumikan kay nanay problema sa pagtaas atong sugar level, no? Ang increased thirst, nagapasabot nga kanunay nga ang sugar, nagkilis sa ato ang mga liquid sa atong lawas, and of course, nagpangita na ang atong lawas og tubig o baka anything ang mainom na ito, munang kanunay itang uhawon. Kung kanunay po kitang nagapangihi, buot pasabot na ini mga higalagigsoon na ato na nay problema po sa ato ang kidney nga napektuhan na po sa sugar. Munang ikaw po na kanunay na kang nagapangihi, labi na yun sa gabi, no? Kanang gikan sa 2 o'clock ngadto sa 4 in the morning. And of course, kung mag-iskot po kita kanunay kakapoy, kaning kanunay na itong kakapoy, buot pasabot kaning atong mga cells, wala na nag-aangkon sa enough nga sugar para mamahimong enerhiya. Munang kanunay lang kang exhausted or kanang kapoy ang lawas. Kung pananglitan, naa kanini nga mga klase nga mga symptoms, then paghuman ang imong pananaw, medyo blurry na or kanabang hanap, pagkang imuhang pag-alim sa sama, dugay, may pang mag-inom ka sa Clay Gel Coffee Mix. Kaya kaning Clay Gel Coffee Mix, napamatundaan man kini siya nga makakontrolral sa ato ang sugar, no? Makakontrol sa sugar level na to. Munang nindutan kay batasanon pag-inom kaning atong kape, ang Clay Gel Coffee Mix, kay makatabang kani batok sa diabetes. Clay Gel Coffee Mix.
1: Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka na to sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ni higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.

0: Alla 1:24, itong oras, maayo pagpaminaw. It's Friday. It's dos, bulan sa Oktubre, tuig dos mel, 26! Maayo pagpaminaw, kalin yung tanan. Nagkapaniud to na ba? Murag tugnaw ang palibot mga palangga. Kay mi ulan. Niya, nindot ka igdahigda, no? Nindot ka ayo i... Ligid-ligid, matod pa. Labi na gyud ko na matod pa. Dunay mo massage-massage na ito. Oh. Magkaingon na lang gyud ta. Kumusta mong tanan? Kumusta nga itong mga palangga? Salamat na ayos tanang ng mga mi-visit sa atong soft opening o sa atong blessing sa 102.3 nung lading Radio Trento Agusan del Sur. Nahimong successful, nahimong malampuson ang atong health forum caravan. Pinangunahan sa atong mga naturopathic practitioner, Dr. Frank Labadan. Labadan sa atong area manager sa Caraga Region, sa Nungleding Broadcasting Corporation, sa Ronel Cinco. Mayong hapon niyo. Salamat kayo ha sa mga kaubanan, NBC Medical Team, o sa mga staff sa San Franz, 100.1 Nungleding Infinite Radio. Salamat sa inyong pag-cover sa atong soft opening. Daghan kitag mga na-meet, daghan kitag mga pinalanggan tig paminaw. Nga atong na-istorya, atong na-hinabi ang atong mga tig paminaw. Atong palagpakan! Og sa atong mga kahapon pa ko nakauli. Mulang katong mga nagpaabot sa tag 5,000 na to, Monday or Tuesday na to i-release ha. Katong mga swerte o niya. Congratulations in advance. Katong matawag ang pangalan karong pizza, pizza na ba sa adlong Lunes o adlong Martes. Hello sa na mga nangaminaw karon. Naminaw 94.3 Light FM, kauban ni Nunoy Junard. Mayong hapon Kuya Wolfie Orio. Ito Orio manager sa DGC, DCG Network, Broadcasting Network. Kumusta mangkada area manager ha? Mayong hapon mga taga Bukidnon. Ito mga naminaw karon 91.3 Nungleding Infinite Radio. O diha usab sa 94.3 Light FM Bukidnon sa tanang mga partner FM station. Hello sa mga naminaw sa mga Nungleding Radio, Nungleding Infinite Radio. Di na nato mabati, di na nato matagsa-tagsa. May upay namang gunin sila. Ang mga naminaw ha sa 102.3, hello ninyo. Ang atong Clagel Store, din available na mga palangga. Ang atong mga produkto, mga Nungleding product. Naana sa Trento Agusan del Sur, pwede mo visit aron maka-avail mo sa mga diskwento, especially sa ato mga seniors, sa ato mga authorized dealers. Pangay mo discount diha ha. Labi na gyud atang atangi ang atong mga sale day every month. Kay syempre dagko mga diskwento unya napay mga free. Kun na maka palit mo sa itong minimum purchase, 1 box free power 10, Clagel coffee, Clagel mixed herbs. Munang atang-atangin ninyo ha? Og bisita ha, ikalimot. Tanan na ito mga Clagel store sa inyong mga lugar. Shout out sa tanan na minaw karon. Please like and share. Karong Sunday day, kita kits na punta no? Sa Nungleding Sing Along Season 1. Lepas o basta ning ato mga contender is coming October 4, Sunday na. Diha na pod mga palangga atong mabati ang mga nindot nga mga tingog. Usahay, magkaingo na lang kita nga. Ano wala po ta na singer, no? Pagkanindot, paminawo ning, kala mag-igo kita ng snuta, bitaw. Maingon pong uban ikaw din ng lading, pwede ba mukanta po ka? Mabalaka lagi ko kay. Inig starting, maupa, inig chorus, murag mo action, magka-op dayon. Mo nang digid siguro na nato linya diha. Karong adlaw nga Domingo ang Nungleding Season 1. Makita-kita ta ninyo. Sa San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur sa may covered court ang atong venue. Ato nang hatagan og pagtagad laing sugilanon, laing sender nga nagpadala sa iyang kaagi dinhi sa itong program Plaster Muntanan, kato mga naminaw na to karon sa radio, butang i-speaker aron tinaw klaro ang inyong pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Pandumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong katod ka nato sa JRM Productions. Pandumanan sa akong kagahapon.
2: Ang lawas dili nato mapulihan, busa samtang kusgan pa at imanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular nga lihok sa atong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbaton og maayong panglawas mao ay atong gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle, anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, aligatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient nga may kalabutan sa pag-atiman sa kidney ug pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas, samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa ubang herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism ug overall health. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian.

0: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
1: Nausawa ko eh. Galit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag inakot yan. Uglabad pag inakot.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.

Huwag ka na bang naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, o guban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, o sambag-sambag nga maoy mo hupay sa unsaman nga mga sakit. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system. Ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Mapalit sa mga butika, Clay Jill Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: Sa pag-usab mayong adlaw kanatuntanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tung Sibya. Andumanan sa kagahapon sa Kinika Live Drama sa Kahanginan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako kanatuntanan maghatag pagtulunan. Babayi ang atong sender karon. Pasulili pa nato hatagan o pagtagadamong sugilanon. Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Kato mga seniors, na mga edad-edarana, mitungtong nag-30. Pamatian ninyo kung unsa na inyo mga gibati, especially ni ato mga nagpasagad kanunay lifestyle, kanunay fast food, soft drinks, mga processed foods, moro gyud ni madali labi na gyud sa ato mga iba, mga trabahante, no? Mao nang dili gyud balikayan nga duna na tay bation mo sakit atong kilid, mangihita murag medyo duna nay mga bula-bula gamay, symptoms na mga palangga nga duna kay kidney problems. Dali pa gyud kaina. Basta ingon ana nga napay mga sintomas bitaw, madala pa gyud na. Abagi sa itong Power 10 Probio Capsule o kaning pinakabag-o na itong Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Nga ayaw na sigig soft drinks, ayaw na sigig kaon sa mga processed foods. Kay nagpasabot manguna, nagpahinumdom na nimo nga medyo may action nagbigay ang imong kidney. Ayaw ibutang sa kanang mulala ang imong gibati. Power 10 Probio Capsule, makatabang sa pag-amping sa itong lawas. Monormal sa itong sugar level, blood pressure, mutabang sa paghilis sa mga bad cholesterol sa itong lawas. Ingon man, kung doon yung mga tumor cysts, bukol-bukol sa lawas, makatabang sa mga itong Power 10 Probio Capsule. In na ni 30 minutes before meal, aron nga mas dali o paspas ang epekto sa Power 10 Probio Capsule. Pao ba na itong Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement? Mauni ang pinakabag-o na itong kapsula karon nga dunay mga ingredients, mga herbs nga dako kay kahimuan sa itong lawas. Itawag ni siyag natural detoxifier. Mo detox sa itong lawas, mo tabang sa pag-repair sa mga na-damage nga mga selula, ingon man dako kay kahimuan nimo. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, kung imong i-maintain 30 minutes before kamukaon gihapon, makatabang siya sa paghinay-hinay nga makarecover ang imong kidney, imong atay, kunaan na sa alanganin nga kahimtang. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, dun ay alingatong, sambag-sambag, serpentina, black garlic, inungdan nga grabe ka-effective mga palangga. Gituyo na ito ni, aron in town, so matabangan itong mga, kailan mo pa'y pagpagsugod ba? Nabito ko'y na-encounter mga palangga mo pag ipagsugod, sakit yung kilid, unya, medyo bulat na yung ihi. Kung delikado na, ayaw kumpiyansa. E mulala unya na, ayaw i-butang sa alanganin ang imong kinabuhi. Basig mo abot sa punto nga magka chronic kidney disease ka. Moto nga, maintain sa Clay Gel Mixed Herbs o Power 10. Karon mga palangga, nawala na gitong mga bula-bula bitaw. Unya, daw ni balik na normal ang iyang paminaw. Madala pag yun, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, Power 10 Probio Capsule. I-maintain na ninyo. Unya, nindot kini alang na itong mga high blood, diabetic, unya katong constipated. Kombinasyon sa Power 10 o Clay Gel Mixed Herbs pagkanindot mga palangga. Nindot ay mong tulog tungod sa black garlic nga naaniya. Kung doon na kay gibati diha, mga seniors, mga hamtong, kung doon ay mga gibati, ay paglangan mo invest maganita sa mga material nga butang unsa pagkaning paras maing panglawas nato tungod kay daghang nakasalalay. Labi na kung kita mo'y gisaligan sa itong pamilya, maintain Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement o ang atong pinakalami nga Clay Gel Coffee Mix. Kung mga pika lang, dritso ka na sa kapi nga magkaayo, makatagbaw ni mo, kining Clay Gel Coffee Mix worth malunggay ang chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang mupatigbabaw. Kung kapi lang hisgutan mga palangga, din hinata mag-coffee, Clay Gel Coffee Mix worth malunggay ang chia seeds. Inig kapi ni mo, makaingon ka, kini mo'y coffee, lami o niya magkaayo. Tungod sa mga ingredients niya, main ingredients ka lang malunggay chia seeds. Dakong ikatabang daghang mga benefits, mga maayo, mga benepisyo nga itong makuha sa malunggay. Unya chia seeds bud. Tapos kay nag-fiber. Unya gawas pa na daghan kay disinoy biguni ka mga sangkap. Maunang kung kapila nga itong hisgutan, kung gusto mo mag-coffee, diretso na ito sa coffee nga magkaayo o magkatagbaw ni mo. Ladle Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Ingon man, gato magpahilot diha, ilabi nas bugnaw nga panahon. Mga asawa, mga bana ha, yung mga partner pahilot ha. Kaya aron nga, malikayan ang mga dili unta angay mahitabo.
1: Sana
0: Itaw kun mang haplas mo nung lading essential oil, humot, effective gaayo. Kaya naghaplas ni mo, manhut-suhut na si mong kaororan, kaugatan, kapag kanindot kay mga palangga. Naghaplas pa lang ni mong daan. Pamaol, pamuypoy, mga panakit-sakit, doon na mga skin diseases, skin allergies, nung lading essential oil lang. Haplas nga kasaligan, humot, makaayo syempre. Pamaol, pamuypoy, mga panakit-sakit. Nung lading essential oil, appeal ang mga partner niya, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Siguradong huwag tang ang kabuhi, ma-relax pa inyong pamati. Kao ba nga itong clay gel, papaya, wealth collagen, and milk, 10 times power widening. Kung magpagwapa mo, kini mo inyong gamiton, kay kaputi mo, bagay mo ninyo, blooming mo lang taon, unia, nindod kaayo. Mga bugas-bugas, talumtom, alap up, mga pagkunot-kunot sa kapanitan, siguradong hamis ka na puti pagyod ka. Clay gel, papaya, wealth collagen, and milk, 10 times power widening. Ingon man ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw aron nga nindot komportable ato pananaw. Ayaw mo pagpawala sa Viscomac eye drops. Importante ang atong mata mga palangga. Emoni ang mutanaw sa kanindot sa kalibutan, mutanaw sa imong mga nabuhat nining kalibutana, imong na-accomplish. Importante kaning atong mata yun. Muna ato ampingan, patuloy na yun. Viscomac eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw. Kao ba ng atong Growmate multivitamin syrup for kids? Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta naka-Growmate ang inyo mga kabataan. Kana lang yun. Nindot ang Growmate, kaya naghagdala. Nindot ang ilang kaon, gana, di na pugsunon. O niya, bright ang bata, magdako nga utukan. Plus taas, dali kay mutubo ang iyong anak. Healthy si baby, dili sakitin. Pagkagabi, pagkasayong matulog. Di na si duwag gadget na. Muna, Growmate multivitamins. Aron sa ingon ni ana, healthy si baby, magdako nga utukan, taas. O syempre, garbo na to na mga ginikanan mga palangga. Malipay, gitputa nga magdako ang ato mga anak nga healthy. O niya, maayo ang ilang kabutang plus utukan pagyod. Syempre, ito malimod ha. Sa pagpainom sa atong mga kabataan, sa pag-inom sa atong mga food supplement, mga liya gita sa atong labaw magkagahom. Kaya kining tanan, instrumento lang ni mga palangga. O ang muhatag panalangin ni ini, ang atong labaw nga magkagahom. Ampo lang gita. Ha? Aron mas mahimong effective siya. Kaya lagi kinahanglan magitag buhat, mga di mapod pwede nga magsikitag pray, wa tay gihimo. Kinahanglan sa itong pag-ampo, doon na po tayo mga pamaaging atong gihimo inumtas Power 10 Clay Gel Mix Herbs kay kana mo himong instrumento aron ta matabangan sa atong mga gibati sa lawas. Atong hatagan o pagtagan laing sugilanon, usa ka babaeng atong sender ato ning siren mga palanggag atong pinakamot nga perfume ha, ay kalimti ninyo. Kay hangtod 24 oras magpabilin ang kamot sa inyong mga sinina. Atong hatagan o pagtagan sugilanon, sa usa ka babae ato ning i-check kung taga-asa
2: handumanan sa

mag-2 years na gayud kong nagtudlo din sa among lugar. Ganun sa pagka ko maka-item. Mangita lang siguro kog laing probensya or asak ako mag-apply. Unsaon, kinahanglan na magit kunog na yung mga backer karong panahon na. Wala man sa mga kaliwat nga. Pwede makatabang ko na ako. Sige lang. Basin di ipuhon. Ako lang unang agwantahon ni. May nalang ning akong sweldo kay Dapuan. Dako na masabing katabang sa akong pamilya. Mangita na kong motor ko sakyan.

0: Oh, naa ka na dahi din ha. Huwag ka may tingog-tingogod. Kapoy ba?
1: Wala man, ma.
0: Gilaay ka na?
1: Okay raman, ma. Pangandoy na ko ni. Pag magpasalamat ka ni tas Ginoo, nagihatag ni nato. Nga pag-uman ako sa akong pag-eskwala, dali arasab ko dayong nakapasar o board exam.
0: Maogyot. Pero, nakabantay ko ni mo. Murag ingon sa dili ka malipayon usahay.
1: Nasayod ka na, ma. Disappointed lang. Tanan naman ko't akong gihimo. Gusto kong doon na yung item. Gusto kong mapahumanan nato atong bay. O, kanang mahimong stable na ang akong sweldo niya.
0: Ay, panahon-padahon mangkutpot ko noon na. Hulat-hulaton lang ko noon. Unta nato na. Kay, muabot ra na pohon.
1: Siguro, ma.
0: Oh, ayaw nagluya-luya din ha. Mangita tagpaagi. Basin dahil doon ay makatabang. Doon ay mutabang ni mo. Arundo na kanay item o niya.

0: halos na lang git kada adlaw. Magsigi o chat. Dugay man ang motor nga akong gipaabot eh. Namdi, siguro yung laing nagpaabot din eh. Napasiguro na gihulat. Uy, may dool pa yung ako din eh. Sir?
1: Hello, Alexandra?
0: Yes, kaila ka na ako?
1: Ako tong ka-chat ni mo. Yes, Benji.
0: Siya na ito? Wala may nun kumakaila.
1: Miss?
0: Okay. Sorry. Wala akong makaila dahil ni mo. Igagaw dahil mo ni Ma'am Jerlyn.
1: His first cousin, Mindo, ha? Pasensya na. Nakita lang tika nga. Gipost ka niya. Nangailan ko ga Facebook ni mo.
0: Okay.
1: Mo, ato ka na sa inyong gituluan? Gusto ko nga maka-visit sa arong nga makikita ko sa igagaw. O okay lang ba nga kung lay mo hatod niyo?
0: Sir, naapar ba ko'y gipaabot? Nagbinuan mangkot ko at to?
1: Pwede ako na'y mo tapal. Yato tika. Dool na masya, biba? Sige na.
0: Sorry. Naan ang motor nga sundo na ako. Sige.
1: Sige mo, atuloy niya ako. Okay lang ba magkita lang ito?
0: Sige. Okay lang man.
1: Amping.
0: Maulit akong kachat. Katong seaman nga ikagaw ni Ma'am Jerlyn. Ay, medyo nauuhin noon kada. Okay ko makapangandam. Mato na ko lain sab kaayo oy. Nga, mukuyog da yun kaniya. Makaingon pa lang uni ako makaoba mga magtutudlo. Nga, humok ikog ilong. Mo ato na ko sa motor. Nagpaabot na siya na ako.

0: Di mo magpapadlong ha, mabalik ko dayon.
1: Oh ma'am.
2: Oh ma'am, akalibang tayo
0: late. Basin niyag mag-away na sab mo. Dali ala kaayo ko.
1: Sige ma'am.
0: Ay, kaugtas ako mga bata oy. Bisag unsa ko ni mag ingon nga, di magkiat. Pero tigi mga kiata, ako saning ulit dito sa akong ka...
3: Hello. Nay, buko pa eh, akong gipalit. Para ni mo? Wala pa ni maabli eh. Please, sayo balibari. Okay lang ba?
0: Okay lang man. Thank you, sir.
3: Benji na lang.
0: Okay.
3: Nakadungog ko sa gingon sa gagaw. Willing ka kuno mag dugay na ka kuno nag-apply pero hangtod karon. Wala ka pa ma ka-item.
0: Gistorya din niya.
3: Yes, sana sa gistorya niya. Kung pwede, doon ako'y maduulan.
0: Ha?
3: Doon ako'y maduulan nga pwede makatabang ni mo.
0: Maduulan?
3: Kung willing ka.
0: Kung ka na nga pangutana, yes naman. Tanan mi, dini, nagandom.
3: Okay lang. Kuyog na ako. Atong atuon, pwede makatabang. Aro makasood ka. Aro mahimong stable lang niya, imong trabaho, imong income.
0: Salamat sa tabang, Benji.
3: Ugma po, agyunti kasi niya.

0: Dai, Sandra! Dai, na ako'y good news ni mo!
1: Ano?
0: Hui, danay feedback. O, subaya dito sa division office ka, oh. Kay paminaw na ako, apil na imupangan. Nagtawag mangod na ako si Agaw. Kay gitawagan po siya na itong friend ko na niya nga taas og ranggo.
1: Ha?
0: Uy, excited ko. Kuyogunti ka. Sige na. Bado ta karon. Absent akong ta. Mananghid lang ta, ingnon ni mo nga nag-follow up ka sa imong application.
1: Sige na. Tinood kita itong giingon ni Benji. Okay.
0: Kibaw ka na. Ilado na sila din niya sa buog.
1: Mga pamilya nila.
0: Mga politician din ni. Monang,
1: makatabangin sila. Sige. Koyog tandoha ha.
0: Lagi. Ako na yung pananghid ni Ma'am Principal.

Nang lading labihan kinakong lipaya, nga sa wakas, napansin rikyot. Pero dili-dali, kay bukit, ang akong nasainan. Dugay kaayo nga, kanang mga 1 hour siguro, na pagani area nga magbaktas ko, kung mag-ulan-ulan. Unya, motor rikyot, ang mga kasod dito napita. Nalipay ko nga, medyo nabalakasab. Kay layo man kaya akong na-assignan na school. O gawas pa, dili na ko kabisado ang mga barangay. Pero gumikan kay, panganday na ko. Panganday sa akong pamilya. Gidawat na ko. O nagpasalamat ko ni Benji. Sa iyang takong tabang ninako.

0: Congratulations.
1: Thank you, Benji. Kung dili ko may kanimo, dili gid ma kabot akong pangandes sa kinabuhi.
0: Yes. Sobra nimo ni kapangandoy. Maling deserve. Ngayon mo na angkon kini.
1: Dili sad na ako ni maangkon kung dili kumika ni mo.
0: Huwag siguro, iko na na nga. Mga butang, ngayon mong nakita. Nga, importante ka siyang kinabuhi.
1: Ha? Benji?
0: Gusto ko nga maka-visit sa nanang barangay nga. Ngayon mong nasainan. Bentras nga di pa ko makabalik sa barko. Pwede ba nga ako mo volunteer? Hatid ko ka nimo.
1: Ikaw. Yes.
0: Pero gusto lang isulti nimo. I love you. I love you, Alexandra.

siya. Ulam sad siguro yung babae nga. Dili maka-appreciate siyang kihimo. Nung lading, arangan sila ng pamilya. Kami igo-igo lang. Nung lading siguro mga 1 week lang, gisugot na ako si Benji. Unang-una siya hinungdan nga naka-item ko. Dako siya natabang sa akong ambisyon sa akong kinabuhi. Mauto nga, pila sab kasi mana nga gihatid kuha ko niya. Hangtid ni balik sa barko. Nung lading hinay-hinay nga na-in love ko ni Benji. Kanan, mingahon ka na niya. Nahimong, kanang dakong tabang git kayo. Nga nahimong nakaoban ako akong kaoban mong magtutudlo si Ma'am Jolene. Tungod kay nagkita man kit me. O kunya, dihang nibalita sa sabar ko. Ako sa padayon sa akong pagtudlo. Dito sa mong barangay.

0: 30.
1: Nga, wasab ka yun yung depito, oy. Pero, mawala sa bang atong stress kung makakita ka sa palibot.
2: Ma'am!
1: Yes! Manong, maayong udto.
2: Ay, nagda akong baga manok.
1: Uy, para asa?
2: Ay, para disimulo ha. Salamat kayo, madam ha. Sa imo pagtudlo, itaw sa ako baga apo, may dalang. Itaw na, mo intay mahimong mo himong swerte sa pamilya o makahuman.
1: Nagdapa man ka ani, oy. Manong.
2: Sige kaigon ko na, gigpasalamat ni. Oh, ito to ga o pag-aling manok, oh.
1: Mga itatari man sabi nga manok, oy. Manong.
2: Kasaya na ni. Pero, lai kaliwat ni nga katubaga rasa. Pwede ni mo rin tinibukon.
1: Salamat ka, yung manong. Ako na lang dadon.
2: Kung gusto ka, ako na lang mo ihaw suman eh. Ano ba katilaw ka sa mong timplada sa tinibuok manok?
1: Dili kami maulaw, manong. Ikaw pa'y nagda. Tapos, ikaw pa'y muluto.
2: Ay, why problema na. Ako'y mahala. Mapataba lang ko din eh. Ma'am, mahigaw lang ko naluto na.
1: Mo'y hinungdan nga. Nalove resub na ako ni Dapita. Mga maayon kay mga tao. Mabalik na ko sa akong room. Excited ko sa tinibuok manok unya.

0: Mam, dah lutut dah, mam.
1: Ah, manung.
0: Oh, dah pahala. Eh, pahala nak? Ini pahala pakai ni, pa. Eh, dah lah butang. Eh, mam. Mak dah dek akong anak. Nak ulik mago sejundre. Nak ulik ikan sah yang kita bawaan.
2: Mayungot to, mam.
1: Mayungot to. Manong, thank you kayo, ha.
0: Ay, may problema na. O sama, silian.
1: Ayaw na lang, manong.
0: Ay, mo makaubaw magtutulo. Ako po itong dilutuan o manok. Oy, Jundre. Ikaw na ibang hipos na dahil hindi ka human o kao ni ma'am.
1: Manong, ako na'y bahala. Ayaw na mong paghuna-hunaan na. Maulaw, masib kayo ko ninyo. Kamu pa'y naghanda. Niyo pangdang manok. Ani asa akong kinanan kamo pagi mo hipos.
2: Okay lang, ma'am. Anad na sumya na.
1: Ako nilang lagi.
0: Ay, sige, tabang-tabangin na lang, ma'am. Hindi ako kamagwag ang anak. Huwag pa mangguli trabaho ka ron. Bumutaw nga. Ako mga apo, mga... ni anak aning iyang manghod kay sa'yo ba ng binyo kinimaywa. Akong gisputaran ko ni, lipay kay ko nga. Ikaw mo na himong magtutudlo nila. Kaya ron nga, mahawaas mo sa kalisod.
1: Sakto ginamanong. Suportaran niyo ang inyong mga apo. Ano makahuman?
0: Kining akong anak, Jundre, wala yung plano ni Biskwila. O sagay, grado ni mo, Jundre.
2: Grade 6.
0: Oh, wala ka magka-high school. Wala pa lang si... Ma'am, sa una, buhay mong na magtutudlo, magkahuman ka ka. Kaya, maingon ako mga apo, ma'am, nga. Kalunay ko kang magpahinomdom nga. Kailangan lang, padayad ko giskwila.
1: Yes, manong. Tungkol kay gusto ko nga, muhuman sila o makatabang ninyo.
0: Ay, salamat. Ay, nagsige naman tayong istorya hinom na rin. Dahil na, pagkaula. Paliho ko. Huwag ba na yung luwag dun eh.
2: Ah, sige. Ma'am, kawin na lang kong luwag ha.

Nungla din mas na love pa na ako ang maong lugar. Diin, dito ko na-assign. Nungla din mateki kayin mo pauli si Benji. Siya kay mga naiukato na ako dito sa sikilahan. Mo lagi, siya sa panghinong din nga naabot ko mato. Pero lipay ka ay ko, kinsa may dilik malipay ko. Kung matuman, ang mga pangandahin mo sa mga kinabuhi. O kaniya,

0: Atau jadi kalalan dia ni. Kai aru dik bahaan ni. Sekolahan tu in town. Atau di penggaon kai mau ni maka tabang. Dagang mahimu profesional jenis tumbarang gai.
1: Sige pa. Tabangan tika kanal niya din eh.
0: Apa ba kayo trabaho, Sam? Oh, isang magilang tao rin mo. Uy.
1: Si Mama Alexandra.
0: Uy, mauna na iyan trato na eh. Katuloy nang giingol nila nga na dos barko ng trabaho.
1: Pintagi kay Panokon. Doon na kayo may trabaho.
0: Oo, mas dako kayo bintaha. Muli ikaw, ning kamo pag-eskwila. Ha, nawa ko na oh. Tilas magpanghinaway ha. Guwapo pa ka ng uyab ni ma'am. Pero, nabay trabaho.
1: Ah, kuya, wasab niyo. Kumpirm kidahin ni mo, pa.
0: Oo, okay, sortel ako ni mo tinuod. Happy na nagway na magminyo. Pero, nagbugo yun sa matuhanan, okay? Lagha mapugtato sa lawas.
1: Tipos siguro na iba basihan, pa. Nga, bukoy ba ang tao? Or bukutan? Kaya na may daghan, sab nga. Uy, mga tato, pero mga buluyagon, sab.
0: Oroon, sab. Oh, kuha lang pala dito. Ay, tatay pa. Napamali ko yung hiyon na eh. Balik ko na yun, ha? Tagda ko din eh. Iba kuha sa pong bitusan. Arusog na to.
1: Kwartahan din siguro ng uyab ni Ma'am Alexandra. Siguro, swerte kayong lalaki ni Ma'am. Grabe mga kabuutan sa ulay kabutangan sa kabuutan. Gusto, hulato-lato na sila ko sa Papa din eh. Tanan na lang yung atlaw ni Papa na din sa eskulaan. Nag-monitor. Siya mga po yung president din eh. Ulingkod lang muna ako.

0: Thank you, Benji. Selamat sepakatot.
1: Wala problema ka na. Ikapoy ka ba?
0: Kapoy ka. Libi na nga. Nag-hike taga niya ako sa making baha ko.
1: Oh, magkuyog lang tando ah. Magpamassage ta.
0: Magpamassage?
1: Oo, aron nga marilax ta. Gusto sab ko gan, dunay mo massage na ko.
0: Kabalo-balo man ko, gusto ka i-massage ng lantik ka?
1: Pero ikaw?
0: Ako ang magpamassage sa glain. Babae man ka. Pero ni mo, pwede ra nga ako.
1: Sige. Dito na lang ta sa akong gipuyan.
0: Dito lang natupad doon.
1: Pwede. Mag-ilis lang.
0: Sige.
1: Dini ko sa kawasong paabot.
0: Sakto sab kay kapoy akong lawas. Mag-ilis na ako. Manangid lang kong mama.

0: Wow.
1: Okay lang ba?
0: Why mo di ka mamassage?
1: Gitudluan lang ko sa una. Ingnalong ko akong sobra na. Gigilkan ka? Balik naglikod. Talikod na. Ihayang mangod ka tritso. Benji?
0: Okay lang ba?
1: Kikunita naman akong nang. Benji! Oh, wait. Nagmasals ka ni...
0: Unya na na.

Inibis masadyo kit inta. Pero misangpot sa ingon at to. Siguro, wala sa kinapog ni niya yung kakalingon. Dito na't so good. Nga nahimong, kanang mataki ko yung mapauli siya. Pila ko weeks nga, makauli siya dito sa mo ang lugar. Himuon na tinamo. Og love naman sa namang usag-usa. Ganit nagplano na mi. Nga 5 years, gikan niya tutungara. Sa pagsaad niya, nga musunod na mi sa salad sa kaminiyon. Nung lading pinangga ko niya, og dili lang ako, apil na akong pamilya. Usay makaingin ko nga, blessing si Benji. Nginaapot siya sa akong kinabuhi. Kaya siya manihinungdan. Nga dili kay kong naka-apply. Nung lading, sakay na og siya. O kanya?

0: Ay, dagay na pagtrabaho na ko eh. Hapit na rapat mo aning taga-division din eh. Ang aning tabanga kinilo. John Ray?
1: Oh, ma'am, basig. Ako'y katabang din eh. Di pari magulit ko ni Papa. Ako na nga na, ma'am. Sige na. Nari bisita, ma'am.
0: Naalay kay karong si Manaha daw. Maunang busy kay akong kauban sa mga mamang tutudlo.
1: Sa may maayo ni ma'am. Sa may akong trabaho na ni.
0: Magi mo tatagamay nga garden. Dayon, bisa koral na lang nato.
1: Ako'y bahala ma'am. Kaya na ko ni.
0: Ing na lang kuha kong pila akong obligasyon ni mo.
1: Ayun na pag-una-una na ma'am. Ang amo tabang lang yun eh. Tungod kay lipay ko sa mga pag-umangkon. Ngayong eskwela. Munya na-inspired sila ni mo.
0: Ayaw, uy. Ulaw ka ayaw nga. Nahago ka tapos walay bayad.
1: Okay lang lagi, ma'am. Magkosa ko mga kawayan, mama.
0: Mapareagi sila sa iyong papa. Apil na iyong mama. Kugihan ka ayaw. Kay matid pa. Inspired ko na sila. Gumikan kay... Kanunay mong ganda kong gi... Encourage ang akong mga estudyante. Nga maning kamot, kid. Ako naning hinloan din ni mintras nagpaabot ko sa koral. Ang gamay nila trabaoon.
2: Ma'am, tabang ni ma'am.
0: Sige, pagkuha mong silig nga to. Pagkuha sa mga guna, huwag ing na sila, ha?
2: Sige, ma'am.

0: Jandre, undangin na oy. Ganihara ka.
1: Okay na, ma'am.
0: Metallic si club ba? Wala kayo dalang t-shirt?
1: Okay na, ma'am. Kaya rin eh.
0: Ah, wait ah. Husto. Ah, kanila isuot o. Oh. Gatag mangkod ni. Akapin mo ni. Na malit mi og mga furniture last. Wala din ako madala sa bay.
1: Okay lang. Ihatag naman ako, ma'am.
0: Sige na. Isa court.
1: Sige, ma'am. Hubuan na ako sinina. Ma'am? Ako ni Sukura sinina, ma'am.
0: Sige. Kita kong masal niya.
1: Ma'am?
0: Sige. Isukot na.
1: May talikod ka mangod, ma'am.
0: Nakalimot ko. Nakupo man di ka sa akong atubangan.
1: Sorry, ma'am.
0: Okay lang. Sige na isuot na nga t-shirt,
1: Sige, ma'am. Ma'am. Pwede ka na mga atubang.
0: Ikaw, mandi kinimo, John.

0: Oo, oh, sa nang ipanghikyad ni mo?
1: Mga okay-okay ni ma. Dalo na ko sa bukid. Kay... Ihatagsab na ko dito sa mga maayo kay na ko. Labi na sa... Katong gisulti na ko ni mo ma. Katong usa ka pamilya. Nga kanuning mo hatod na ko og mga manok. Mo hatagsab na ko og... Uban pang mga pagkaon, mga prutas.
0: Ah, nalalasig eh. Kompleto na na. Naapoy din na nako magamit din eh.
1: Sige ma. Pwede sabihin noon na. Sigurado ko malipay kita sila.
0: Ay, basta ba nga maayo na to. Ato ginang panggaon, oy. Kahit talagsara kaayo na. Sige, kuwaon sa nako ni din eh.
1: Kompleto na kidney. Igo siguro ni itong papa ni John Ray o kining polo shirt. Igo sabi niya. Kung makasakta ng gidog, sinina to si John Ray. Pogi itong bataa. Sayang lang. Ula man good me, human good og eskwela. Mao nang narigit sa bukid. Ula gid kay na-expose. Sakto gid in ta, sakto kahit. Guwapo. Ako na nang pilon sa...
0: Oh, nanay mga palda na ko din eh.
1: Oh, mama oy. Ay, nalikihatag mo oy. Hagbay pa kayo na.
0: Ano? Naamang kasbukid na. Pwede rani oy.
1: Ma, bisan pag taga-bukid ma, bisan pag naa dito nagpuyo. Pero dapat sabod at pong hatagin ug maayo.
0: Oh, kuyawa oy. Believe you ko ni mo og mo'y magpreparar. Mo'y muhatag. Kay katog yung mga nindot.
1: Ma, gusto ko nga ma-feel nila ang akong pagmahal.

Kagmapuhan, madanan ako sa naginig karton na po'y mga sinina para sa bata. Excited ko sa ilang reaction. Ay, ganyan, minidakan kay mga message. Ako nalang tawagan siya. Katugo na mag-good kayo ko.

0: Mga good vibes. Mga testimonya sa kaibig Tibo sa New Leading's products.
1: Sinit niya o das ko ni Des Tudela.
2: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
1: A Power 10 o coffee, clay gel.
2: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
1: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
2: Mm-mm.
1: Tapos, nana ko yung maintenance.
2: Mm-mm.
1: Testing gid ko o mga tulo ka semana, nagpa-BP ko.
2: Mm.
1: Normal akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon. Munang pa-BP na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa. Salamat, tika ko sa iyong produkto.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
4: Ako si Lolita Belarmino, nagpuyo din sa Poroptapol, Digo City. Salamat kaayo sa produkto ninong lading kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibati. Nasakit ko, sakit sa kasing-kasing. Napog ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Muna, usahay, arthritis pagyod kay mamanhod akong mga kamot. O nga, naayo mangkwane sa Power 10 nilabi na. Maayo kayo imnon ang Power 10. O ang Jassy nga vitamins. Maayo yun nga mugamit sila kay makaayo yun sa atong mga gibati.
5: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena. 71 years old.
6: Ma'am, asa nga produkto imong gigamit?
5: Power 10.
6: So wala pa nga nagamit din, ma'am. Asa may mo ang mga gibati?
5: Kuan kanang daghan na akong gibati dahil pagkauman, taas magkuku sugar. Kaduhar gyud ako imnon, sa di pa ko mukaon. O sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din. Kay Luisa juice kanang niubos gyud among sugar. Ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat pagpalitan. Sa daghan kay imong dili magpalit.
6: So, dugay na ka nagamit ni ma'am?
5: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipir maminti na nako. Manguta na gin sila, o siya akong gitumar. O, ako gin silang ingon nga, no, Power 10, Power 10. Dagan na kayo na kunan sa mua. Dagan na kayo ako na kunan sa mua, then kaya nguta naman sila, o siya akong gigamit.
3: Power 10, Power 10, Probio Capsule.
0: Kadto ang mga testimonya sa kaibig Tibo sa New Leading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clay Gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
7: Isip inahan. Kinahanglan gid nako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
8: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
11: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
8: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Leading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: pre, grabe na gyud kauga akong panit. Uy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
1: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Na ay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
0: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimaho kog Haplus.
1: Pili ni siya basta-basta ng Haplus kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing feelings og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran og makahupay sa imong sakit sa lutahan. Pamaol og uban pa. Kini ang Nong Lading essential oil.
0: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba din side effects?
1: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural og maayo para sa panit og panakit sa kalawasan ang Nong Lading essential oil.
0: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
1: Mapalit ni siya sa tanang Clangel Store, Nong Lading Radio og sa tanang mga botika sa inyong lugar.
2: Sulayi ang natural nga Nong Lading essential oil.
3: Ang pingi ang imong mga mata. Kauban ang Viscomac Eye Drops.

been sending mga pictures na kisente din ako. Kasakit sila ako. Sila ako nabati karon. Dan ikaw pong babae, si Benji. Nagkagusto ang bata. Buti pasabot mo doon na sila yung babae. Huwag doon na pa sila yung anak. Akong tawagan kini. Mga ikaw number, nininag-chat na ako. Mga ko na niyang except niya. Oos na. Kunan sa man ka niya. Hindi na ang landawa doon na kamatuunan.

0: Ganong manikat ni Shbay. O, di ka tawagi, di ba?
1: Yes. Tungod kay mong ipatuo. Nga na kapag Manila.
0: O?
1: Naibawad ako sa tanan.
0: Ha? Pwede ba? Dili ka matuo ng mga istorya.
1: Istorya? Ganon dili man lang ni mo ang kunon. Di ba? Doon na mo'y anak. Di ba? Tulo? Kababayan yung imong gilimin sa Manila? Nasakitan ko. Tungod kay naikugman ko ni mo, misali ko ni mo. Mahal di ka. Benji, ganang gihimo ni mo ni ako.
0: Sorry. Pero dahil pwede nga atrasan ko akong responsibilidad. At least kay bago ka na. Igo na nga. Ikaw mismo nakadiskubre. Mabalik ko Manila din karon. I-process para sa magkasal.
1: Hunta. Dilisap ni mong bati. Kung nasaman akong gibati. Sakit sobra. Huwag ako'y gihimo ni mong dilip maayo. Igimahal ang tika, Benji. Igimahal ang tika.
0: Sorry.
1: Dili igo ang sorry.
0: Wait na, Alexandra!

0: ¡Hombre!
1: ¿Ah?
0: ¿Qué ha por mo? ¿Yo te sé, mamá Alexandra?
1: Wala mo kumakabantay niya pa. Kay may trabaho sa buwikan. Maunang wala kumakahapit dito sa eskulahan.
0: Bumay sorte nila na ako nung lagi problema.
1: Mo ba? Pasig sa yung mga sadyante siguro. Pasig sobra ka mga badlungon.
0: Ay, basin sa pero... Anak mag-inawa mag-i... Di mga kiat karon. Tepa. Sugawas ako. Basig na ato karong adawa. Pagdalaw na may mga durian din ha. Dahil ito nga to.
1: Sige pa. Ako lang humnundaan pa.
0: Sige. Pili ala mga maayo kay mga prutas.

0: Narigit si ma'am. Nakabalik na eh. Butang lang na nakuning sako din eh. Puno urbanis Dorian. Ako doon. Good morning, ma'am.
1: John Ray?
0: Ma'am, ako'y dalang Dorian. Nagot eh. Ito nga sako to. Pila ka adlaw nga. Wala na ko maka-duty, ma'am.
1: Doon nalang problema.
0: Ma'am, kung kaon tong durian, ma'am?
1: Dito na lang to. Salamat. Pwede ba? Dili lang una ko nimo disturbohon. Excuse me.
0: Pero mag-isapo to. Sa ka problema itong ma'am, no? Mausap siguro nga. Pila ka days nga. Wala siya maka-duty. Makita siyang now nga. Problema kayo. Ako lang siguro itong ibutang siyang room. Tandurian.

Saan mo orasar na? Lamig ko ba ti agdukada? Sigilin ko kung nauna ito ni Mama Alexandra. Saan ka problema niya? Unar ba po ko makakita nga? Gihatod siya ito yung uyab nga nasa barko nagtrabaho. Basig, wala pa sabto makauli. Pero, makita yun nga. Tunay na kong problema si. Ma'am, bati na ko kaluoy nga tunay na. Paramot ba? Lahit nga kaluoy. Gusto ko nga, kung pwede pa lang. Akong kuhaon ng mga kasakit niya. Uga ko ang magantos. Kung pwede pang mapasa niya. Galit ramasab ni. Siyargi kanunay na sa kong nauna. Ngaulang higayon ang nagkita aming doha. Kaya idolize lang ako siya. Tungod kay sultis ako mga pagmangkon. Maayos siya magtutudlo. Gitabangan ako sa siya mga gibuhaton. Tungkol kay gi-idolize na ko siya. Pero, ambot. Ganong lahi na karon. Dili pwede. Layo ra kay ko. Doon na sab siya hinigugma. Pero anong pilit ng bati ko man eh.

0: Jandre, ganihara ka?
1: Bago pa lang, ma'am.
0: Unsa na sad ni Munda?
1: Mga prutas, ma'am. Okay ka na ba, ma'am?
0: Ang anong sige ka magpangutana?
1: Oh, wala lang. Gusto lang ako may bawaan kon. Okay ka na ba?
0: Salamat anong imong gita.
1: Ma'am, nakikitrabaho. Tabangan di ka.
0: Ako na lang. Mamalihog na lang kunin mo. Basig doon ay motor nga. Matod na ko para niya. Baha na magudpod ka ayo.
1: Naimotor nga ko sa lang, ma'am. Pwede nga ako'y matod ni mo.
0: Kabalo ka mag-drive?
1: Yes. Kabalo, ma'am. Ma-okay ka. Ako'y matod kuha ni mo.
0: Ha? Nung lading, si John Ray may nakatipikuha na ako. Naamagos li motor nga, gi-assume sa iyong papa. Moto nga, gibayaran sa nako kada buwan. Og dito na ko nailhan pa siya. Kaliwat kita nila mga buotan. Mauto nung lading nga, sa pagpangligid sa mga buwan.

0: Motor to mam? Okay, ni motor na, ayun na.
1: Humutagod ni mo karon.
0: Siyempre nun, ma'am. Ulit ako, good.
1: Mausap.
0: Ma'am?
1: Doon na ba'y pangutanan ni mo? Ganihara ko nakabantay ni mo nga. Kanang mura ka doon ay isulti.
0: Ma'am. Dugidugay na magigit nga. Katod kuha ko ni mo. Okay lang ba nga? Mangutan ako kung kumusta na mo sa imong higugma, ma'am?
1: Kinanglan ba kahit na akong tubagon?
0: O sa katinood, ma'am, nga. Gipasakitan ka lang niya. Ma'am. Kung ako pa lang siya, pili mahitabo nga pasakitan ka.
1: John Ray?
0: Yes. Lilita magka-level. Onsa ragod mi. Naramis bukid na puyo. Natagad ng siguro minimo, ma'am. Tungkol kay... Kanunay ming muduol. Kanunay ming mutabang kon sa makinang lanon sa eskulahan. Pero ang tinuod, Ma'am Alexandra, kung hatagan na kugi kayon, nga musulob sa kinabuhi sasama sa imong hinigugma kahimtang. Dili mahitabo nga pasakitan ka. Pero dili mahitabo. Grade 6 lang ko taman. Wala ilaing mahayon kung dili akong kaugalingon. Gusto lang ko masulti ni mo. Gusto ti ka, ma'am. Gusto ti ka. Amot. Isulti ko lang mo nga. Unang-una, wala ako ninabati, sukan. Pero kalit lang.
1: Nanguyab ka na ako?
0: Yes, ma'am.
1: Maodi ay, nga maayo ka na ako? Tungod kay doon na kay giapas? At least naibaw ko.
0: Ma'am! Ma'am Alexandra! Ma'am!
2: Ibiyaan mo yung nung kuda. Sayo pa na ko eh.
0: Ma'am! Ma'am Alexandra!

0: Dung, Dung.
1: Apa?
0: Dung, tak usah dah si Mam Alexandra. Tak teman mu pansin aku.
1: Mau bapa?
0: Oh, tak teman mu pansin ni Mama ni mo. Dung na bala si kasuko?
1: Wala ko may ibaw. Wala ko may ibaw pa. Basta, hangako lang ha. Parihas sabda. Wala pa sab ko gi tagad niya.
0: Boo. Mas maayo dai nga nakahibaw sab ko. Kay wa ko kay baw nga no sa hinungdan. Sige, kaya ka na.
1: Hasta dis lang papa, nangin. May pagwala na lang to na ako gisulti da. Pero, mga ina ko pa sa hilo niya. Kung pwede, magpalayo na lang ko din eh. Maangin pas lang papa. Sobrang sab ko kambisyoso eh.

0: let it be. Mom?
1: Ano ang anya ka na sab?
0: Mom, tayo pa, mom. Magsulti ko na ta. Gimayan ka na kumayo nga. Misulti pa ko ni mo. Di ko gusto maangin silang papa. Ugbasin maangin pa akong mga pagkumangkon. Mom, kung pwede palang ibalik, di na ko ni mo isulti to. Dili di maayo ni sobra ta kaambisyoso.
1: Anong hila ka?
0: Nakaingon ko sa kagalingon nga. Wala nang ginay mi katungod. Kamubati iksama ini. Gisulti na ako ni mo nga. Kung ako pa, hindi mo hinikugma. Dilibay ta mo ka pasakitan ka. Gisulti na sa bla ko ni mo. Kamuli ako na bati. Pero ako na bugos, ma'am. Pwede nga, imo kusultian, sab. Prangkahan ko ni mo. Kamalo ko mo distansya sa kong kagalikon. Huwag daw, dawat na ako nga. Ikon na niya na may. Sultian ako silang papaw niya. Upis, ayos la, apila. Promise, ha. Na inauli na kong ikagaw. Inigbalik na sa Manila. Mubalik ko. Basin nga to. Malimtanti ka. Kasulti ko lang ni mo, ma'am.
1: Pasensya na. Paningkamutan ko nga ma-okay ang tanan.
0: Sige, ma'am. Excuse.
1: Nagkilaki siya mayo. Ambot iya. Naglibok

0: Pag-ayo-ayo niya, anak.
1: Kamusta pa? Kompleto na tanan. Kumagamit. Happy to na lang ako itong akong igagaw. Magkuyog mi. Di pa sab siguro maulahi. Para ko ramasab mong kasakyan. Pa!
0: Oh, ngayon mo kwarta ha. Ipahilo na na. Bumaor mo na.
1: Ikaw bala ka pa. Kaya na ako. Putawag lang niya ko ni mo. Basi po magkapalikog cellphone.
0: Lala, sige. Mag-ampo lang minimaman mo din eh. Arin ako.
1: Sige pa. Neto na si Papa.

0: limon-limon. Sasama niyo mga lalaki. May gusto na ako. Huwag sobra-sobra na imong gihimo. Nga mabati sab na ako ni.
1: Ha? Naikog masab ka na ako, Ma'am Alexandra.
0: Sorry na ang gini mong pamilya.
1: Di na ko malayog Manila. Di na ko malayog Manila, Ma'am. Ma'am!
0: John Ray!
1: Ma'am Alexandra, I love you!

Nungading, wala ko nagmahay sa kumbana karon. O say, din mo ingon nga, ang ako ko nung abroad nga, hinikok ma, siman, dipulihan lang ko na kulay trabaho. Yes, dawat na ko na, pero malipayan o kontento ko niya. Tanan, bantay bata, trabaho sa panimay, gitimanta ko niya. Nung lading pinangga ako sa kumbana o proud ko kanunay, nga mo pailan niya. Siyempre, guwapo akong bana. Nung lading dili, basihan, kung unsa kabutang niya. Kidaghan, professional, kortahan, pero gibinuangan, o giilad ka lang. Mas maayo ng mahal ka. Nga bisag unsaon ipaglaban ka niya. More power niyang programa, inyong magtatampo, Alexandra, from Buog, Zamboanga, Sibugay.

Могат да са Гилано, Гетага, Гилано. Kayo ma'am sa imong pagpadangat sa imong sugilanon din sa dumanan sa ang kagahapon na ginaot ko nakuha ang pagtulunan sa kinabag ang katawahan karon. Wa na tayo igong oras sa pagpadayon ng dosunahan. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa itong program. Ay kalimtin ninyo ha. Monday to Friday, handumanan sa ang kagahapon. Kauban na itong mga produkto, Power 10 Probay Capsule. Ang gibansagan nga, the best nga capsule ha. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probay Capsule. Kanunay, Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Dangpanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Coffee Mix, ang pinakalaming kape. Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kung di magkatulog, luyang lawas, mag-jassy na everyday. Aron everyday, okay? Viscomac Eye Drops, alaw sa tinaog klarong pananaw. Ingon man, ang Clay Gel Soap, pampahamis, makinis, nung laning essential oil. Hangtod labang sunigin sa magtaklag sa may istasyon, ang Diyos magkapanalangin natong tanan.

0: sa...
1: Hi!
2: Hello!
1: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi ng dili dayon kita masakit?
2: O pirming ligon ang atong kalawasan? O mao kini ang mubo sa atong immune system?
1: Power 10 Pro Bio Capsule!
2: Power 10 Pro Bio Capsule!
1: Tinood ka ng mga higala? Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Og dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug, sakit sa tiyan, ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayo paglangay kung balatian ay isgutan. So, layinin o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule. Oy, Marie. Ay, man si kumpare. Nga nung waman mamasayro karong adlawa.
3: Tua, sabay pare. Naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan.

0: pulan gud tawhana oy. Sige lang kaluya. Pirmi lang nag-uga. Makawaoga na tawhana.
1: Uy mo ba? Kini Mariay. Ipainom gini kang kumpare.
0: Unsa man ni pare?
1: Clay gel coffee mix.
0: Clay gel coffee mix.
1: Clay gel coffee mix. Opre, ay kinamasahero ka na. Dako ag-gisi.
2: Diyan sa inyong lugar.

0: Alas 3:08 na gyud sa tagda sa hapon. Higalig kumustag maayong hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigbaminaw. Usag ka mabugnaw nga hapon mga palangga ilabinas mga lugar nga karong mga orasa giulan-ulan. Sa mga ubang mga lugar usab karong mga orasa nga perti pang inita. Diris akong nahimutangan mga balangga perte, taong tugnawa kay lagi bag-o pa lamang na human ang ulan. Hinaot ko mga balangga nga nagapaniod do na ang tanan kay siyempre hapo na. Dili na gyud taon oras ron sa ting paniod do. Bilang na lang sab ka oras mga balangga gikan karon ting panihapo na saba. Kutob na lang sumabot sa atong sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o maayong pagsikay-sikay para nasab panulong na sa panihapon man. Uban, sayo kaayong kinibitaw nagplastar, unsa nasab ang ilahang kining lutoon, gaplano nasab kung unsa ang ilang kining sudanon. Kunana man na, mas nindot magunang mas sayo ta magplano, no? Welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val. Adlaw di ay karon nga Biyernes. Pizza dos na ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Hanggang nalipay mga balangga, basta Biyernes na. Nila pa, basta Biyernes dito, ting lupad na. Naghang lipay, ilabinas mga estudyante nga walay klasik sa Badug Domingo. Lipay ang mga trabahante, ilabinag walay trabahog sa Badug Domingo. Lipay itong mga nanarbahog lagyo, kilagi makauli na sila, kay kasagaran manguli sa Badug sa gabi. Ang uban po, kay Biyernes sa gabi. Ilahan na usab nga makauban ang ilahang kiningtagsa-tagsa ka mga pamilya. Ila na sab nga makita ilang silingan nga libakera. Di ba ginamalikayan? Nga dunay silingan mga palangga nga libakera. Dito basta Biyernes mga palangga daghan gyud kaayo ang malipay ani. Ila pa makatagbo tag tawo mga palangga mailahan na nato bisag unsang adlaw. Oh, bisag dili na ta mangutana unsang adlaw sa panagway lang. Oh, kinila pa. Labi nag mga trabahante basta Lunes mugot dokig naong. Moran og nahago noon ba. Pero Biyernes mga palangga, grabe pahiyom ay. Labi nag karon mga orasa, grabe nagyud kay pahiyom. Sige na lang yung tao, tanaw. Sige na lang yung hangad-hangad tao sa orasan. Amo diha ha, excited yung kaay mo ha. Isa kahay kining mga kasabot ano nila no? Uban, mulaglaag. Siyempre, atong unahon ang pamilya ha. Pag na yung pinaka-importante sa tanan. O niya, ang atong tigmo, mga palangga, wala rin gihapon na tubag, ha? Ang atong tigmo, mga palangga, nga naggadugay, naggasayon. Apan, naggadugay, naggadako. Naggadako ang premyo! Una-ana, kanindot, mga palangga. Ayaw lang mo kabalaka, kay lagi, daghan ka ikong nabasa nga mensahe kay kagahapong adlawa. Human akong program mga palangga sa ako nagikaingon, ako man ang ginabasa ang inyong mga mensahe. O, kanang inyong mga mensahe gusto mapaabot. O niya, daghan yung kay nag-text mga palangga nga matod pa nila tito, unsa may buhato na kuani. Nga, bisag unsao na kong dial sa imuhang number tito, dili magyud ko kasulod. Gusto, ginunta ko mutubag sa mauntig mo. Aminin yung mga palangga, tinod, yun na. Oh, dili, yun mo makasulod mga palangga, paswertihay na lang yun. Tungod sa kadaghang nag-dial sa ako ang number mga palangga, paswertihay na lang yun nga makasulod ka. Pero ayaw mo kabalaka. Kaya kung dili mo makasulod sa tawag mga palangga, text mo siguro. Alas 3 sa hapon, paingon alas 4 sa hapon, text mo siguro diha. Kaya besa pag dili na ko nababasa mga palangga on air ng inyong mga tubag, human akong programa, basahon ako na. Kung doon ay insakto nga tubag, anak mga palangga, pagkasunod na ko nga program, ako anang basahon. Ayun, anak, ha? Ayaw mo goal-goal diha, kaya doon ako'y nabasahan kagahapon, may nga tito, na-stress, nagyugohan iba. O, anong na-stress sa mandaon mo, oy? Kung dili mo mag-stress, mga palangga, kay ngalan sa itong programa, lingaw-lingaw sa kahaponon. O, niya, Imbes nga nalingaw mo, na-stress na naon mo. Makutukutugin mo na ako. Ang atong tigmo, mga palangga, nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Akong balikon para magkuha gyud. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Pagya kun ikaw ang swerte nga makatubag sumaon tigmo karong hapuna. Imong padawat kun imong maangkon. Ang 71,000 pesos. Nadi sumpay. Hapon din ni 71,600 pesos. Kasi magkaingon mo ba nga, kanihapon raman itong 71,000 hangto dihay karon 71,600 pesos. Mauna ang imong madawat. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo, ni alang si gusto mo tubag, mga palangga, pwede mo mutag, sumutawag sa akong cellphone number 0938-1627189-0938-1627189. Tinanglan nga kumpleto, kahit kundili kumpleto, isa pag-insakto ng inyong tubag, pasensya na yun kaayo mahimong invalid gihapon. Dunay kumpletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Maura yun na ang akong gipangayo, mga palangga, ha? Apan sa dili pa nato, tagapagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw mong kalimot sa atong mga epektibo gratis adong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing kon noong lading products nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Labi na ning atong epektibo kaayo nga kapsula, mga palangga, kining atong Power 10 Probio Capsule. Sa mga wala pa nag-maintain ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain na mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas, mga palangga. Lahi ragyod, basta naka-Power 10 Probio Capsule ka. Ligon ang atong lawas, dili tadalitap tag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paminsar, makaplano tag tarong. Nindot ang atong paglihok-lihok, matag-adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ingon ana kanindot, mga palangga, basta naka-Power 10 Probio Capsule ka. Mohinlo sab kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, mosukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cyst, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong cellula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos, mga palangga, sa dili patambukaon pag-aimnon ang Power 10. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangustin, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, o vitamin C. Maong epektibo giyod gaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ngan man usab, mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong Collegial Mix Herbs Food Supplement. Indot ning ato bitong i-partner sa Power 10, labi na sa mga aduna na giyog ipanghambin nga balatian. Mag-inom tag Power 10, mga palangga, buntag o di ba kaudto, kining Collegial Mix Herbs, pwede na itong imnon hapon o di ba kagabi eh. O sa kini kakapsula nga muhatag o tibok puwersa nga dipinsa sa atong lawas. Inagi sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsanka piedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney. O makuha ang sobra nga uric acid o nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. epektibong kapsulang makapaubos sa atong kolesterol. Ingon man usab makatabang kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na sa mga daghan bitag trabaho tibuok adlaw, pag-abot ana sa gabi mga palangga, di gyud malikayan gadaghan tag pamation kanang hawi atong lawas, binhod atong lawas, kapoy atong lawas. Kini maoy i-maintain ninyo. Makatabang kini mga palangga para mobalik ang atong kanhing mga kusog. Labi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas, makatabang kini mga palangga para matunaw ha. Tabang sa kini sa pagbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagdang. Glacial Mix Herbs Food Supplement. Dampanan sa mga balatian. Alas 3:19 na gyud sa tagda sa hapon, dili na ta maglangay mga palangga. Atuan ang tagag pagtagad ang inyong mga tubag sa atong tigmo. Kay balugid ko nga nagpanikad na gid mo diha. Direta maguna mga palanggas mga tawag, uman sa mga pipila ka mga tawag kun dili gihapon matubag sa insakto ang atong tigmo. Syempre atong tagaag pagtagad mga palangga kining mga mensahe ha. Mangi ulang ko sa mga mutawag plaster gid mo. Oh, diha mo sa lugar nga kanang kusog ang signal. Oh, dili saba unya tingog mo diretso pag matubag na nako. Kompleto ninyong pangalan, edad, address, o niya ang inyong tubag. Maura yun na ang akong gihangyo ninyo mga palangga, ha? Karitas mga tawag, unang tawag, hello, maayong hapon!
1: Hello, ako si isa na ninyo, nagkuyo sa homeland up ko, Panabo City, Napading Norte, anak ni Dal si Pinta. Anak kong tubag sa tingmo, mga tao na dili ka dapat siya, ang tulalikon, mga nagparitupin siya na ako, nagpagpulog sa buhok.
0: Mm-hmm. Mga tao nga wala nakadawat sa ilang kaugalingon. Diyato gikan mga balangga sa may Panabo City, Mr. Computer! Dili gihapon! Insakto ang maong nga tubag! Hello, maayong hapon!
2: Hello, maayong hapon, Tito Boy!
0: Mm-hmm.
2: Pangandoy
0: ang iyan tubag. Maayo pagpaminaw sa tanan taga Agusan del Sur. Kalanog-lanog diha mga balangga ang 100.1 noong lading and penetradio diha sa may San Francisco. Ingon man usab diha sa may 102.3 noong lading radio Toronto, Agusan del Sur. Ang imong tubag nga pangandoy daghan na kaayo ang ning tubag ana. Pero dili regihapo na siya mao. Hello, maayo mga hapon. Ala. Ganto ingon ato, di kito pwede. May tawag siya mga palangga o niya, nagpaduol man taon sa iyang monitor. Palayo mo sa inyong monitor para magkasinabuta, ha? Hello, maayong hapon!
3: Hello, maayong hapon. Ako ni Aisleria Santolonia, taga-tumalog sa bulig. Sa 55 atong edad, ang atong tubag, kamingaw sa atong mga anak.
0: Kamingaw! Sa akong mga anak ang iyan tubag. Iatugikan sa may Tambulig, Zamboanga del Sur. Diba doon na may kanta na mga palangga nga mingog, gimingaw. Pamurag kaula nun. Gani, mintana o nagkos bintana. Gimingaw, pag gani ako ikanta, aksyon na magkining haguros ang hangin. Sa ipon yung panahon, dili po masabay sa itong tingog, no? Mayo pagpaminaw sa tanang taga Tambulig. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regihapon! Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayo hapon! Paduol regihapon. Sa mga mutawag, palayo mo daan sa inyong mga monitor. Parehas anang mga ubang mutawag ba? Diba? Klaro kayo ilang tingog nga naman. Nagpalayo sila sa ilang mga monitor. Ayaw mo kabalaka pag matubag na nako ni... Kanang inyo mga tawag, madungog rasab ninyo akong tingog sa cellphone, ha? Hello, maayong hapon!
4: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyo, nag-edad o 63, taga Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag sa tigmo kay pagka malaho tayo, bisan sa panahon sa kalisdanan.
0: Mm-hmm. Salamat kayo sa mao nga tubag. Nato nga tubag, yung nato nga pagtawag, di ba? Klaro kaayo iyang tingog. O niya, nagpalayo yung taon siya sa iyang monitor. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regehapon! And sakto ang maunga tubag. Laing tawag mga palangga, agay napalong man. Doon ay uban mga palangga nga magdial o niya mahadlok siguro tubagon kipalungon man. Hello, maayo nga hapon!
5: May hapon dito!
0: Oo!
5: Ako si Romeo Bertodes, Oh. 83 anyos, nagpuyo sa Tambakan, Iligan City.
0: Hmm.
5: Ano din natin, akong tumag ito.
0: Hmm.
5: Kaya katulong or katabang sa panimalay nga nagbantay yung bata.
0: Katulong or katabang sa panimalay nga gabantay yung bata. Dito gikan sa Iligan City, maayong hapon sa tanang taga-Iligan. Galanog-lanog diha mga palangga ang 104.1 noong lading radio, Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regehapon! Exacto ang maunga tubag! Hello, maayo nga hapon!
6: May hapon po dito. Ako si Milton Sayon, 44 ang akong edad, nagpuyo sa Korupte, Poblasyon, Mahayag, Sambuanga dito. Ang akong tubag dito ay tao nga nagpasilong kay init.
0: Tao nga nagpasilong kay init. Nagpasilong dito sa landong. Wala po siguro nagpasilong dito po sa init. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regehapon! Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayo nga hapon!
7: Anong kahapon nun, Tito Bang?
0: Oh, kinsa man ipalihog?
7: Ako dahil si Carolina Gador Paningin. Taga Zone 3, Barangay sa Iligan City. 55 years old. Akong pabagay, tao wala na wadig o paglaom.
0: Tao nga wala na wadig paglaom. Manip pinagkanindod sa tanan mga palangga, kinang ingon-ani nga batasan nga dili yun tao magpagkawala sa paglaom. Bisan pa man sa mga pagsulay, mga problema, bibiyaan baka ka sa imuhang kining asawa nga tabian. O sige lang. Ayaw lang pagpagkawala sa paglaom kay base na igsunod si mana, doon ay muabot o niya malabuan pag yun sa pagkatabian imong asawa. Okay ra gid na siya mga palangga. Ayaw gid mo pagpagkawala sa paglaom. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele ra gihapon insakto mga palangga. Standby sa mo sa mga mutawag ha kay ato sa mga taga-pagtagad mga palangga kining mga nag-text taon para po taon dili ta matigbasan o gunaan ni ha. Ito maayong hapon si Nicasio Demetario Dene, 42 sa kong edad, nagpuyo sa may Bayugan Tras, Rosario Agusan del Sur. Ang akong tubag ana tito kay Lothang. Umananing tubag mga palangga ning Lothang ha. Ito maayong hapon, ako ni IC Elizabeth Kaayupan, 25 anyos, nagpuyo sa may Gitago, Misamis Oriental. Ang akong tubag, tao na siya tito nga nagdugnas o niya sakit ang iyang tiil. Kung saan yung dugnas mga balangga? Tao nga nagdugnas, oh, sakit man ang iyang tiil. Pagmusaka ang lubi. Mauna iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Good PM, tito. Tubag ko sa imong tigmo, be. Ako di ay si Michael Palses, 41, akong edad, taga Aluran, Misamis Occidental. Ang akong tubag, anak tito, kay nganong ni Inter. Bitaw na usahay, magmahit ang mga palangga sa mga butang atong gisudlan. Uban, maingon po, usay, gi-inter na mo. Balo naman ka, kaha nga, ingon, anak, good imong gisudlan. Nganong ning sulod ba man ka? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. At tito, ako di ay si Norita Parido. Nagpuyo dere sa may New Sambog, New Corella, Davao del Norte ang akong tubag, anang imong tigmo dito kay Wi-Fi. Manani nga tubag ha. Ito maayo nga hapon ang akong tubag, anak tito kay magsakripisyo. Managi hapon nga tubag. Ito tubag ko si Montigmo, managi hapon ng panahon. Ang tubag po nga stop or hunong, managi hapon eh. Ingin yung tubag bitaw nga gabalik-balik, makutokoto, magin mo na ako, aniba? Ito ako ni ay si Ching Ching Lumusad. O sa may tinood pangalan ni mo Ching Ching, kadugayan makusi, mampuna ko na imubagtak. So ma, tinood na yun yung ngangalan ni Ching Ching, pero di yung kumutuog tinood ni ay. Napaingon na ni, pero sige lang po no, kaya base po naagay po yung pangalan na karoon ba nga Ching Ching. Sige ato ni basahon tiwaso na to ni. Nagpuyo dres may Matho Cortas Surigao del Sur by 25 ako edad ang akong tubag na tito kay tao na si tito nga manhid. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito tubag ko sa imong tigmo. Ako ni ay si Rebecca Pungasi Fernando, 43 ako edad, taga San Luis Agusan del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Ali Kabok. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ariel Fernandez day ang akong alan. 31 akong edad, taga Puroktres, Senusa, Ozami City. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Katigayunan. Umanani nga tubag ha, Katigayunan. Kwarta. At ito, maayong hapon. Ako di ay si Alfonso Santa Ana, 53 ako edad. Nagumbaan, Maramag, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay Video K, score na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Kahinomdom ko aning Video K ba? O, oh, niadtong mga una pag yun nang naabot mga palangga ng Video K-han, bitaw. O, oh, kanang bago pa naabot na sa una na'y kunti sana. O nga, kung kinsa to makaabot o kining 100 mga palangga, premiohan. Appeal ko, ana, eh. Oh, daghang 5 na hurot ako, ana. Sabi sa kong sao na kong kanta mga palangga, di, yun. Permintir yung 70 man. Sige kay teknik, ana, ano. O sa din, apa, nindutay ka nagtingog. O, oh, sa apa, payabagay, baka na. Ito, maayong hapon, si Michelle Oliverio, din, eh. 18 ako edad, taga Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay Buhok, humanani nga tubag. Ito si Esterlita Barrera, na ini akong tubag, kay Tambubuan. Humanani nga tubag, mga palangga, kinimang lupad, bitaw nga mga tubag, daghan na kayo ni. Isda, lamok, langaw, wakwak. Ano pa yung tubag, bitaw wakwak, dire? Oo, tingala bitaw kung ano, may tubag o wakwak. Ligi hapon na maaw, ha? At ito, maayong hapon, si Ruel Pacubas, Dene, 44, ako edad, Purok 5, Kabangahan, Malaybalay, City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito, nga giatake sa kasing-kasing, gidala sa ospital, unya nakasurvive siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, pertesab kaulan dere sa among nahimutangan. Unsa kahay nindot buhaton tito ilabinag ulan. Nindot buhaton mga palangga, magkapita. Oh, higop tag-init nga kape, di ba? Mawala ng kabugnaw ng ato gibati sa palibot mga palangga. Ayaw pagpaminaw sa tanang mga nangape. Ito mga wala pagyod katilaw sa atong clay gel coffee mix mga palangga, tilawin ninyo ni. Kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Utom sa nakatilaw sa clay gel coffee mix mga palangga, nagbalik-balik nagyod og sigig pangapi tungod sa kalami. Dawas nga lami mga palangga, human atong pangapi kondisyon ang atong lawas. Aniya dili hawang sa tiyan. Save kiniimnom sa tanan ha tungod kay ang gigamit niya pagpatamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nang api mga palangga kun dili nangapi ka na nakapanambal ka pa. Legal coffee mix with malunggay and chia seeds. Ito maayo nga hapon nimo. Ako di ay si Roy Orke, 52 ako edad, Purok size Freedom, Kabanglasan, Bukidnon. Ang akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga nagjogging hangtod nga gipaningot. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Ako di ay tito si Jingjing, Oh, nanapoy Jingjing. Ganiha mga palangga, Ching-Ching. Rabintaha to kaganiha kay dunay apelyido. Ikaw, Jingjing, wag yun. Di mo butangig apelyido. Pabor yun ka sa makutokuto na kuha ni. Sa mga motobag, bitaw panikamuti sa ninyo nga dili ninyo makalimtan. Kompletong pangalan ha, unya edad, address, unya ang inyong tubag. Alas 3:33! Aminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom. O niya, balik na ko mga palangga, atong tiwason sa paghatag o pagtagad kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Ang tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganos ani mo siyang ipaglaban, unsa man.

0: sa imong mata.
1: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
2: Tito Val, pag-iloki ko ba?
3: Alas 3:36 na gyud sa tagda sa hapon. Daririg hapon sa itong pagbanaguban lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ayaw pagpaminaw sa ato mga pinalanggang mga mag-uuma diha sa kabukiran, lipay ganyan sila, ilabi ng kanunay nagaulan-ulan. Lahat ang mga pananom, nabisbisa na. Pero dili sa maayo mga palangga nga kanunay na lang yun po mag-ulan kay kining ilang mga pananom. Pag kanunay sa maulan, kining malata sa bnisiya. As mga trabahante ha, mga taga-adlaw taon nga, dunay trabaho, bugat kay trabaho. Inanglan nga atong ampingan ang atong lawas. Dili na kumpiyansa? Usahay ra ba? Dili gid malikayan. Mainitanta, maulanan. Magmintay ito sa pag-inaw mga palangga sa atong epektibong vitamina. Kining atong Jassy Vitamin C Plus Azenka. Kining Jassy Capsule, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga bulhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mubigay ang atong lawas. Kung ana kanindot mga palangga, basta naka-Jassy Capsule ta ha. Anya, dili sa dali taptan anig ubo, sipon, hilanat. Pagana sa kini sa kaon ug tulog, katong mga na problema, panahon sa kagabihon, kay lagi dugay makatulog, ilabi na sa mga insumyahon, sa mga edad-edaran, pagmintayin mo ani para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon. Nindot ang inyong kabuntago, dili mo sa puton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa ato Jassy Capsule. Dito mayong hapon, ako di ay si Edgardo Kagampang. 35 ako edad, taga Purukotso, Kalamba, Kabadbaran City. Oy, maayong pagpaminaw sa tanan taga Kabadbaran. Kusog kaayo diha mga palangga ang 90.1 Nong Lading and Pinit Radio, Butuan City. Ang iyan tubag mga palangga kay pagpaningkamot, humanan nga tubag ha. Ito ako di ay si Dallas Sumili. 40 akong edad, taga Lambagohon, San Roque, Iligan City. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay handumana na siya tito sa akong kagahapon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Aida Calvo. 64 ako edad, Puro 14, Guadalupe, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay grass cutter na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Renato Umandam de Aine. 54 ako edad, nagpuyo sa may Purok, Alakta, Barangay New Pandan, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay gabayan siya tito aron magkinaunsa. Imo siya titong maipaglaban. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Helen Gambi, taga-tago-tago, Kayali, Surigao del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay anino sa tao, humanan nga tubag. Tito, ako di ay si Julia Beck Gayo. 31 ako edad, taga-Alubihid. Buena Vista, Agusan del Norte. Oy, maayong pagpaminaw sa tanan, taga-Alubihid. Ang akong tubag, anak tito, kay mga hagbas sa espada sa orasan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Richard Maro. 48 ako edad, taga Purok, Sunrise, Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Akong tubag kay huna-huna sa tao. Humanan nga tubag mga palangga ha. Ito maayong hapon, akong tubag anak kay paglaom, humanagi hapon nga tubag. Ito ako di ay si Abraham Monteza Kambunga. Nagpuyo sa may Bagong Silang, Magsaysay, Kibawi, Bukidnon. Ang akong edad, 53. Ang akong tubag anak tito kay Samin. Humanan nga tubag mga palangga ha. Ito si John Ray Palumas Dene, 34 akong edad. Edad dako tito, 34 years. Kaduha niya og kining type. Tagamahayahay Don Carlos Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga nakonsensya. Mr. Computer. Tito, si Maria Teresa Mahinamo niya ini. 60 ang akong edad. Nagpuyo ko tito sa may Purokres, Mailag, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay dalunggan sa tao, humanani nga tubag. Doon na yung tubag, ug mata, ilong, panit, buhok. Nagana kay nga tubag, bahin o kinayang parte sa lawa sa tao, pero dili gihapon mao. Ito ako day si Jonah May Amor. 14 ako edad, taga Purok Jazz, Nato Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Siman di ay na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Dailen Lete da ini. 30 akong edad, taga Barangay Aquino, Tangub City. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Plane Ticket na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Aileen Tawidi de ini. Taga Purok 7, Zlobia, Talakugon, Agusan del Sur. 36 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay nasakitan ang anak, kay gipabatay ang iyang amahan sa iyang inahan. Marang ba unay drama ni Adto nakalabay nga adlaw mga palangga, no? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jesse Flores Dainey. Purok 8, Patrocinio, Agusan del Sur, 40 akong edad. Akong tubag kay tao na siya tito nga nagsunod-sunod hangtod nga nagkatagbo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Noel Estopasia Dainey. Barangay Colorado, Digo City, 48 akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay toothpaste na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ninita Atordido de ini. Taga Purok 5, Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Edad ako tito, si Tinta. Ako tubag, anang imong tigmo tito, kay problema. Maong nagtago na lang siya. Daghana kay nintubag ang problema mga palangga pero dili ra gihapon ni mao. Ito ako di ay si Terso Birunggoy, 55 ako edad, Purok 5, Kahayagan, San Jose. Quezon, Bukidnon, ang akong tubag anak ito, pulis nga nagdakop sa tao nga nag-away. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jenny Beb Empases na ini. 45 ako edad, nagpuyo sa may Purok Santan, Bulawan, Pagadian City. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga nasuko. Managihapon nga tubag, ha? Tito, akong tubag, anak tito, kay Pangandoy. Managihapon nga tubag. Tito, dili gyud pagansi akong asawa, oy. Nagsabot mi nga matag-adlaw, puli-puli mig tubag. Pero gahapon tito og karon siya ra gihapon daw pwede mo tubag. Mag-unsa na lang man ko ani tito? Uya butaon sa bana. Kamo mga asawa pod kanang inyong mga asawa gusto mo tubag mga palangga. Kapatubaga sab na ninyo puli-puli pod mo. Okay, wa mo kahibalo mga palangga nga kana din gustong itubag sa inyong bana. Insakto day na. O puli-puli mo. O duha ka kaadlaw ang asawag mo tubag. Oh, tagay lang isa kaadlaw, imo ba na? Hindi pa pahangyo, alam po. Alas 3:45. Sa mga naminaw, mga palangga, ha, ilabi na sa mga aduna na yung ipanghambin nga balatian. Mintras nga dili pakaayo grabe. Mintras nga dili pakaayo lala, mga palangga, ka ng inyong mga ipanghambin nga balatian. Mas nindot o mas maayo o mag-maintain mo sa pag-inom sa atong mga produkto. Labi na ni Power 10 Probio Capsule, ingon man usab kining Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Nindot ni nga atong i-partner mga palangga atong i-tandem as atong kining tagsa-tagsa ka mga trabaho matag-adlaw. Lahi ragyod mga palangga basta mag-maintain tani. Sulay ninyo, walay mawala na itong mga palangga kung atong sulayan, ha? Ato sa paminahon mga palangga si Doc L. Para sa inyo nana, mas madungagan pausab ang atong kining kaalab o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom. sa Power 10 Probiotic Capsule. Ingon man usab ang Collegial Mix Herbs Food Supplement.
0: Magkaka-Collegial o magkaka-Power 10, may kapagpaminaw ka na itong tanan. Welcome sa tuwag at tulong panahon. Nag-iya sa pagugman sa maayong kapaglawas. Kauman ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang nining at tuwag hugna na usab. Sa paghisgot-hisgot sa mga butang, dunay kalabutan sa maayong kapaglawas. And of course, ang kanindot yun nga makuha nato sa ito ang Power 10 Probiotic Capsule o nga ito ang Collegial Mix Herbs Food Supplement. Nga ka-partner kanunay ka nato, nga maog yun na ito ang kanunay nga gamiton sa matag-adlaw ha. Inahanglan yun ta nga mag-invest sa ito ang lawas. Kung ato po nga siguruhon mga Power 10 nga ito ang pag-invest sa lawas, dili po siya mausik na lang yung makatabang. Mo na nga garantisanong yun 100% nga makatabang kini nga ito ang kapsulang Power 10 Probiotic Capsule o nga ito ang Collegial Mix Herbs Food Supplement. Ang usa mo hatag sa mga properties gadunay vitamins and minerals aron sa niya na dunay pagkaon ng imong cellular sa matag adlaw aron ligon atong tissue, ligon ang atoang organs, unya mahabwa ang mga toxins. Samtang magka-Power 10 kini nga tuang nga Collegial Mix Herbs Food Supplement adunay mga properties nga herbal meaning makaayo. Kung duna kay problema sa atay, duna kay problema sa imong kidney, duna ba kay nagbabag diha magka-Power 10 sa imong kidney, sa mga salaan, dunay mga bato diha, dunay mga forming sa cholesterol diha sa imong nga gallbladder, tabangan sa tuang nga Collegial Mix Herbs Food Supplement. Duna kay problema sa imong atay, kung dili ba kaha dunay mga babag diha sa imong nga dugo, pinaagi sa mga clotting, plaque build up diha, dunay nagbala sa imong kaugatan, tabangan sa ito ang Collegial Mix Herbs Food Supplement. Ning anak kanindot kung ato ang saligan kining duha ka kapsula tungod kay binuhat ni sa labaw nga magagahog. Ang pagsalig nimo sa tuang nga kapsula may pagsalig nimo sa mga natural nga nagtubo sa yuta nga maoy pinakahaom sa imuhang nga lawas. And of course, mga Power 10, kining nga tuang nga kapsula mutabang ni sa tuang gitawag nga fatigue. Kanang fatigue mga Power 10 or pagkaluya sa tuang lawas, usa na siya ka kondisyon diin ang usa ka tawo makasinati og hilabihan kakapoy o kawalay enerhiya nga makapalisod sa paghimo sa mga ordinaryo nga buluhaton. Lahi ning fatigue mga Power 10 kay sa gikapoy lang kagikag trabaho. E kanang kagikapoy kagikag sa pagtrabaho, kung mapahulay ka, mabalik ang imong kusog. Pero kaning gitawag nga fatigue mga Power 10, usa ni siya ka kondisyon nga dili nimo masabdan tungod kay bisan mo pahuway ka, bisan magka-Power 10 nga wala kay gibuhat, gikapoy ka, dili lamang kakapoy sa lawas or fatigue sa lawas, kung dili kakapoy usab sa mental o sa emotional nimo paminaw. Wala kay gana magka-Power 10 sa pagtabaho, wala kay gana sa pagunahuna, unya ang imong emotion is very down kayo. Meaning ana magka-Power 10, doon na kay fatigue. Doon ay mga hinungdan ni ana, kanang gitawag nga anemia, stress ka, or depression, sakit sa thyroid, diha sa tuang liog, chronic fatigue syndrome. Kining matang sa kagapoy mga higala, mahimo kining muabot bisan pa human sa pagpahulay o mahimong magpadayon sa dugay nga panahon. Kung nga ang fatigue magkapawartan, dili na normal nga kagapoy. Kaya ang normal nga kagapoy, mawala na ang kagapoy, unya bubalik na po na nga tuang energy. Apan kung fatigue ka ta magkapawartan, kanunay jutang kulang sa energy. Wala tay gana magkapawartan sa paglihok-lihok. Meaning, ana, grabe ng stress, ang atuang lawas, doon ay apikto ang mental, ang atuang emotional, o labaw na ang atuang physical. Muna nga atuag yun na malikayan na to ang grabe nga fatigue magka-Power 10 sa tuang lawas kay dili na siya normal nga kakapoy nga batio nimo. Muna nga magka-Power 10, magsugod manguna sa pag-abuso sa tuang lawas tungod sa gitawag nga kulang takanunay sa tulog, doon at ay insomnia. Kanya dili maayong nga pagkaon, kulang ta sa sustansya ang atuang lawas. Daghantang gikaon magka-Power 10, pero ang problema, walay sustansya nga ito ang gikaon. Mahimong hinungdan na sa gitawag nga fatigue. O dili ba ka sa taas nga panahon, wala tayo exercise, sige na taglingkod, ang ito ang trabaho is wala gipasingot, walay pagpabulad sa init, sunlight magka-Power 10, unya dunay hormonal changes sa ito ang alawas, especially sa pagbunti, sa menopausal sa mga babae. Unya, o dili ba ka magka-Power 10, ming inunta sa taas nga panahon, o mga synthetic nga mga drugs, doon natin maintenance, nga hinungdan magka-Power 10, nga makapaubos yun sa energy level sa tuang lawas to the point nga doon na natay fatigue sa tuang sistema sulod sa tuang lawas. Kung nahinungdan magka-Power 10 nga doon na yun tayo kasaligan nga kapsulang Power 10 Probiotic Capsule kung nga tuang kasaligan usab nga Collegial Mix Herbs Food Supplement alon mutabang sa tuang lawas tungkol sa sambag-sambag nga adunay tonic properties nga makatabang sa pagpalambo sa kinatibukan nga kahimsog sa kusog. Samtang ang black garlic sumala sa pagtuon sa siyensya na pamatud-an ang yun nga ang black garlic nga naa sa clay gel makatabang sa pagpauswag sa pagkaayo o pagpadugang og total antioxidant capacity. Human sa grabe magka-power 10 nga kahago na to, unya mo balik dayon na nga tuang nga kusugan. Samtang ang serpentina, nga naa sa tuang kapsula. Power 10 Probio Capsule, mutabang kini magka-power 10 tungod sa pag-address sa gitawag nga general debility o kinatibukan nga kahuyang sa tuang nga lawas. Ilabi na humanta sa mga grabe kayo nga kapoy, stress kaita. Makatabang kaayo ang spirulina magka-power 10. Tungod kay makapalambo na sa endurance, lahutay ang atong kusog kung mag-power 10 probio capsule ta. Kung nang doon ay mga testimonya na garado kay sila mo trabaho, tungod kay kanunay i-boost ang imong energy sa imuhang na cellula. Kung nang ang imuhang mitochondria magka-power 10, kanunay siyang maghimo og energy nga bag-o. Anong sa ni Ana, dali ra ka nga makarecover gikan sa imuhang kakapoy. Ning Ana kanindot, sagulan pa sa moringa nga puno sa nutrients magka-power 10 nga may hinungdan nga kung kulang ta sa batag adlaw sa mga nutrients, mahimo nga doon natin batiyon nga fatigue. Kona nga musulbad yun ang Power 10 Probio Capsule. Kunya sa gulan pas green barley, samot ni siya nga makahatag og dugang enerhiya. Kunya doon na pa'y turmeric, gotocola og probiotics pagyod nga makahatag sa pagtabang nga nga to ang stress level magka Power 10 is muubos siya. Kunya ilisdan og mga hormones nga makatabang magka Power 10 nga mahimo tang ganado sa ato ang paglihok sa matag adlaw. O na nga, sa matag adlaw, gamita nyo na nga tuang kasaligan nga Power 10 Probio Capsule o nga tuang nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Wala na kita'y igong oras pa alang sa pagparayo sa unahan. Kinlamang si Dr. Al Palma mag-ingon kaninyo, lawas may lumang bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule o sa tuang nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
4: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
1: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3:53 na gyud sa tagda sa hapon, Power 10 Probio Capsule. Ingon man usab ang atong Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Atong i-maintain matag-adlaw, dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Kadto mga wala pa kasulay, sulayin ninyo. Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan. Ito ako ni ay si Joralbin Estrebelio Calulo. 35 ako edad, nagpuyo sa may Santo Niño, Kulambugan, Lanao del Norte. Ang akong tubag ana tito kay tao na siya tito nga nabiyaan sa flight. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Cherilyn Salon de ini. 35 ako edad, taga Procono, Bulisong, Kinugitan, Misamis Oriental. Ang akong tubag ana tito kay single mom. Single mom ang iyan tubag, mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako ni ay si Melendre Rolian. 68 akong edad, Purokonse, Poblasyon, Gabanglasan, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay oven thermometer na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Lilian Ihara di ini. 51 ang akong edad, nagpuyo. There is my Purokdos, Bintana, Tanggob City. Ang akong tubag, anak tito, kay maayo or maulian. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Rodilia Aninio di ini. 63 akong edad, tag Homeland Subdivision, Dabco, Panabo. Dabo del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay pagkamalahutayon. Bisan sa panahon sa kalisdanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Elberkin Lozada di ini. 28 ako edad, pero 4 Lumbia. Dakutan, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag kay radio. Manani nga tubag, ha? Tito, ako ni ay si Ebster Gamutan. 37 ako edad, pero 1 Mabaos, Carmen. Davao del Norte ang akong tubag, anak tito, kay pagkamaluibon. Oh, tanaw na po sila. Oh. Kay pag-ingon na itong pagkamaluibon, nagtinutukay na yun ang asawag ba na? Kasi kay maluibon, ano nila kahano? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon! Wala na'y kapalitan o clay gel coffee mix. Dere dool sa mga tito. Diha sa may tandag, sige lang. Magpadulong ng atong kining mga kaubanan diha. Oh, parang maghatod na sab diha ha. May pagbaminaw sa tanang taga-tandag. Tito, ako di ay si Juanito Yoraba. Mananing nga tubag mga balangga ha. Ito ako ni ay si G.R. Prahes, 28 akong edad, naga Green Hills President Ruhas, Kidapawan City. Ang akong tubag, anak tito, kay Ligid. Managi hapon nga tubag. Ito, maayong hapon, si Emiliano Silagan de Inés, 63, ang akong edad, nagpuyo sa may San Vicente Prosperidad. Agusan del Sur, ang akong tubag, kay tao na siya tito, nga nagtaping o guma. Mananing nga tubag, mga balangga, ha? Ito ako di ay si Romy Saritaw, 50 akong edad, taga Barangay Buntungon. Impasugong Bukidnon ang akong tubag, anak tito, kay tuig na siya sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko. Sa imong tigmo ako di ay si Lialin Aranita, Porok Jess, Malingaw, Tubod. Lanao del Norte ang akong tubag, tito, kay Oras. Mananing nga tubag, mga palangga, oras, panahon. Aga, nagyong kaayo ni ha. Ito ako di ay si Jenna Faye Anglao. 27 ako edad, taga Sinanglanan. Malaybalay, City Bukidnon, ang akong tubag kay pamilya. Humananing nga tubag. Ito ako di ay si Meljen Lapinosa Angot. 39 akong edad, taga Anunang Aurora, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag kay bata nga bagong anak. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ragi hapon insakto. Wala gihapoy nagkatubag mga balangga sa atong tigmo garong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsaman. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga mga kapsula ng atong Power 10 Probiotic Capsule ingon man usab ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Pinakalami gagapay mga palangga ang atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds ingon man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Ang atong Gromate Multivitamin Serra for Kids mga palangga ingon man usab ang atong haplas nga humot magkawagtang spanuhot nung lading essential oil. Ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa kutis por sila nagkakutis artista basta manabuntag kakanunay sa clay gel papaya soap. O syempre mga palangga ayaw ninyong kalimti ang atong pinakahumot ka perfume ha. 24 oras ay hamawag na ang humot sa carry perfume. O syempre ang atong bisko makay drops alang sa tinaw. O larong pananaw. Wala na ko igong oras mga palangga para mo padayon pa sa unahan. Lunes na punta puhon, magkita, magdungog-dungog balik mga palangga sa kahanginan ha. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val magingon. Higugmaa ang inihuang amahan o ginahan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Agasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.

0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanaguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
2: Your news and music authority.
1: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
6: Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
8: alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga yambing balatian.
2: Norma Cuyos.
3: Taga-asa ka, ma'am?
2: From Purok Talisay, Pinuyak.
3: Unsa nga produkto sa Chris Angel lanong lading nga products sa mga gamintin?
2: Ako ang nagamit Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, o kato ang essential oil. Last 21 na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha murag na walang stress nako kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa mauna ang iyang paghatag og mensahe about sa product. So natuhog nako ang tanan, ginasulat, ginatun-an og ako gid siyang giyos, ako ang lawas. So after niyari jud ko sa maranding, nangita jud ko sa maong product. So kalawis sa Ginoo, nadumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM kun mag-abot ang stock karon 3 days wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud kog Aurora. So karon wag mag 1 year na ko karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
3: 1 year
2: na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa.
3: Unsa gigamit nimo?
2: Power 10, Clay Gel, Jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo, sir, kana na nawala kong kabuhi. Itong akong lipong-lipong nga maglakaw kung murag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon, basta kay komportable na jud ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gi-share na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghan-daghan na gyud mi nga nagamit ani. Kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pod sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita ma ulian kay daghan na jud ka akong product nga gina-applyan, sir. Registration jud ko permiti sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestone.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga yambing balatian.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Nung lading essential oil.
6: Pailay lang sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
7: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa si 21 na Pastor.
6: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
7: Bigimak, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
6: Yes.
7: Mubaga kong itong, Pastor, niyaway lang ako ikon. Bigimak yung, Pastor.
6: Mao ba?
7: Tantot, Pastor. Saga butila ang palit dito sa Juan, si Butika.
6: Okay.
7: Ano to, nubuto siya, Pastor.
6: Niubag ang imong itlog tapos nibuto?
7: Oh, nubuto, Pastor. So, wakukawrot na, may di ka buwang kong inong. Nubuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hukaw, Pastor. Pero din ako pa salamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal man ni Muli. Grasyar na, Ginoo.
6: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
7: Pastor.
6: Okay, salamat din kayo.
8: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
9: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
10: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatek niini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement ko. Ako problema niya. Tapos sa panty sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. So, sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan na yung i-try para pwede na ma-experience ang akong na-experience.
9: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alisa sa Hulga, sir.
2: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila, unya. Nitaas. Kanana, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nanong kunong. Ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tanan sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So matong nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko nang lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, gluritugan. Bisan pagwa, may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product. Salamat kayo.
3: Grow-Mate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Grow-Mate na!
4: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog usay ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga igsuon murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha diha gayud naayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio na gihimo kayo niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palikuna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Introducing K's Fragrances. Para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Hindi punog sang kahitaasan.
6: Ano nga ba ang CMD? CMD is an all-natural, ionic and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan na CMD? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan ng minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
7: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palikuna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, vital

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsa ang klase sa kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: Kundi ang kaibigan, paliyog pa nila og tagaasa.
2: May buntagwa, Pastor. Gikan ko sa Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom mo antibiotic, mauna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko, BGMAC, kay mauma ko na nakapamati man ko dere sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Yes, Kinsani, andin taga-asa.
3: Narinig sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw dalungan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Ina mo, gawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatsor niya. Ako dahil kung ano niluan sa butunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung bilimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa ala.
4: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yung ko, yung sa'y sakit niya, kalintura. Kusulay, good ang

0: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
1: Og tirning lig-on ang atong kalawasan. Ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
0: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Tinuod ka na mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
1: Power 10 Probio Capsule.
0: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayo paglangay kung balatian ay isgutan. So, layi din o ginom ang Power 10 Probio Capsule.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag nagdaro na mas basakan. Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa nang kapitay? Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kong gipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction. Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton. Tinood ka tayo paing. Kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon. Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yung ko, yung sakit niya, kalintura. Kusalay, good ang bidimak friend kay nang sa kuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka, nakadiha. So, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuan na, kubi, isa lang. Yung ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod ko iampo ipod ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naayo gyud ang iyang anak
5: okay
4: igan kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma siya maligo na ko muna hey naayo naman ko ya pagato na pud nako siya anak ko pus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
0: okay. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Is Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Labad akong upa lang ka. Nalipong ko. Og taas kayo nga akong blood pressure.
2: Uy, high blood ka palangga?
1: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
2: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
1: Unsa man na palangga?
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay gukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaon gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii. Tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tayo nga ang akong ipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato na tayo kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko, kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipudpud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimak. Sa ginahinay ko glakaw ni Absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isarag yun pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yung tagbidjima kung unsay akong batayon.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata kaya hasta magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron direct so na akong tulog, kunya makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulgo na ko. Kunya, pag mata na ko, ano, o mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.

0: sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Oy Mari, ay man si kumpare, nga nung waman mamasayro karong adlaw.
2: Tua, sabay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan gitawhana oy. Sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawhana.
1: Uy, mao ba? Kini Mari ay. Ipainom gin ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Daku ang ngisiya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, daku na kaayo og ngisi.
1: Ayay ka, kumbate pre.
3: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
4: Itapon akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapa, wasa to siya magpalit. Ngayon siya, nga, kumusta man, wala mang gigumaloyan ng. Wala gid siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gid siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niyong sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat na tingala, natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So naayot to siya. So masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko sa taas nga kinabuhi. Proteksyon, kinahanglan yun, igsoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoog, mapinubanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagayad ka mo. So, thank you.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panapo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panapo.
1: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o diil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
0: Just say vitamins.
3: Lagong sa mga ano eh. Talubi is hindi. Ako kasi natiyan sa nung lading products ka ng kuhaan. Jassy kay pag tumal na kuhaan na okay na kaya kong pamati. Dili na ako magsig. Kulba-kulba ba din. Kani ang akong sakit sa

0: ako bugha, sakit sa ulo, sipuan pa imo nga. Ako yung sipuan, ubo, basta matalik. Lang ikaw gamay kung paano, tawa na. Lima o nga. Nagamit ko, jasi. Power 10 Pro Bio Capsule. Pero sa Ginoo, nang uyon mag-isag may anak yun.
1: Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Jesse Vitamins.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: hayag nga pamanit og lig-on nga panglawas, batasana mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-TerraMax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. TerraMax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, TerraMax Capsule to the max!
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag nagdaro na mas masakan?
1: Doon kay lagkapi na kulading. Maong bashkog og lagsik akong kalawasan karon.
0: Ha? Unsa ng kapitay?
1: Clay Gel Coffee Mix!
0: Clay Gel Coffee Mix! Clay Gel Coffee Mix! Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow! Kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
1: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
0: Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
1: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: Good morning, Pastor Dan.
3: Ah, yes.
4: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Butig nun.
3: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
4: Pastor, akong isya ko, itisumon ko about sa BG Max.
3: Yes, sir.
4: Ako, may sis ako. Tugol ka, kapsul na akong nainom na itaga itabangan di gugali sa ano sa Gmax na ulian jud ang ako sis.
3: Okay.
4: 17 years na ko ni dala pero
3: 10 years
4: wala ko ilain. Oh, 17 years wala na ko ako ilain nga ginainom pero ang Gmax lang tungod kay na dugay naman ako ni siya gina kuan sa on dugay na ako gina ako gina na ko man nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na wiki mag ako ta na i-try kay gusto lang yun dagan yun nag-ingon nga ipapirahan hadlo ko guwapirahan kasi sa una mang naupirahan na sad ni di man mo tanong mo
3: okay. Kanang kuan ikan asa dapit siya niturok nga hubaga
4: diri sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
3: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
4: igagawas siya nagnana siya.
3: Okay. So imong gi imnan og Vegemax.
4: Oo, Pastor.
3: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa dibuto siya o unsa?
4: Tulo siya ka kapsul na kung ginatumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana. Sabi sa mga Pastor, baho jud ang nana Pastor.
3: So after 17 years o 17 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kami inom sa Vegemax.
4: Oo, nibuto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol. Oh, wow. Ninggawas na. Then, hantod nga ni Kwan na siya. Karoon ni Alim na siya nga. Ninggamay na ang mukol niya ni Kwan na. Hantod karoon, di pa dayon niya po na ako.
3: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat is pagtawag.
4: Okay, Pastor Dan.
3: Okay. Salamat kayo.
4: Salamat.
3: Dalay ko ng Diyos.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
0: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko gyud mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw, same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme og Mega C Plus. Daghang salamat.
0: Ato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: May paglaw nga dala ang matagad lang
1: Amen. Adalay ko ng Diyos sa tungod lamang kanimo Diyos, may paglaom nga dala, matag-adlaw mo abota. Maing buntag mga suki na tumatik paminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Aning adlaw nga Sabado o gapit sa tres na aning bulan sa Oktubre 2026, mga kaibigan. O sa gihapon, nababili nung sa kamatahong nga buntag. O gadalay ko ng Diyos tungod kay makahimo na po't kita sa pagsugod mong adlaw. Pinagi sa pag-una sa Diyos. Sa pagmarandong siyang balang presensya, samtang kita magpaminaw o mga pipila ka mga awit ay makalangit o labaw sa tanan, ang buhing balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko. O kasama sa naandan, mga kaibigan, live da sa atong Facebook account, Daniel Evangel. Osmond ko, Daniel Evangel. Salamat sa tanang ga-share sa atong live karon o gahatag og comment din eh. At least at tumabawaan nga naminaw mo sa atong programang Pinagpalang Musika. Salamat iga na Gian o Mambuaya. Lamang kalimu nga mo gi pinakauna ganiya nga naka-comment sa atong Facebook live. Timaan nga iya kitang yatangan. Mausab si kaibigan Chris. Kinabuhig da oga Romo ob Mambuaya. Kayong tanan, dagang-dagang salamat. Oga sa ihapon igsuon, mabati ang atong programa sa Lailayon to mga partner stations. Salamat din kaayo. Mga partner stations nga sayo kaayo nakapatingog og nag-hook up og nag-signify nga ni kanato nga nag-hook up na ang atong programa diya sa iyong istasyonan. Nagunagan niya igsuon, wapay alas tres. Connected na ang 89.1 Metro FM. Diya sa Trento. O, salamat ikayo. Huwag mo sa Bigsoon ang 100.7 GIS FM. Bugka, San Fernando, Bukidnon. Anong walay, kano? Walay... Walay tingog atong apps gani sa iyo mga alas 3:00. Mga pila ka minuto sa Pastor Jimmy nga nabantayan nimo nga way tingog. Sa mga kalistanan ko ikaw ako i-check unya pag sign off namo no ko. Katiyog ba wala. Unya gabi. Akong bawaan kong napabato mga built-in nga makanta. Anyway, salamat kay Pastor Jimmy. Kay matod pa niya ganya alas 3 sa 7, wala pa'y audio ang atong apsa. Yes, mabato sa Pinagsoon sa 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City. DXRM 105.1, Tagbina, Surigador Sur. 98.1, Barangay Radio, Bislig City. 90.7, Yololine FM, Pangantukan, Bukidnon. 101.1 FM, Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. 91.7 D1 FM Marihatag Surga del Sur at 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur. 95.1 Radyo Sapol May FM Digo City. 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Nagindingan Misamis Oriental. Kasubukin na ito, brand out sa transmitter site sa Barangay Radio Dia sa Bislig City. 99.1 Energy FM Kidapawan City. Salamat sa ato bagong partner station. Kasubo ra gid ako diha sa Kidapawan o North Cotabato nga

0: kasigo.
1: 88.5
0: kinabuhi ko.
1: Flash FM San Francisco Sander Sora. 94.3 Light FM Kibawi Bukidnona. 94.5 Big FM Kapalong Davao Region. Awag mo sa bigsoon diha sa 94.1 Radio Kamayulianga Surga Dursura. 92.9 Rock Radio Bayugan City. 93.3 Top Radio Bayugan City. Awag ang 106.9 My FM Norte. Namusta ang diha sa Agusan del Norte. 106.9, salamat kayo. Text mo ka na ako kung aduna na'y nagka-discovery sa atong programa aning bagong istasyonan ang 106.9 diha sa Agusan del Norte. Abot usab diha sa mga dapit sa Agusan del Sur. Osbon ko, 106.9. Kung naamoy magkaila, igsoon diha banda sa Butuan City o ba mga dapit. Palig daw ko o pangutan na kanila o isulti kanila nga maminaw sila sa 106.9. Nakaukap ka ito karon, malipay kong masayaran nga naminaw ni maong istasyonan ka na to o na yung nakadiskubre. Radyo ng Masa, Sarangani Province. On sa frequency ani no? 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. 96.6 DXMM My Radio Kalamba Misamis Occidental. 104.9 Real Bit Radio Ingog City. So wala si kaibigang Vincer karon nakaprograma diha sa 104.9 Real Bit Radio Ingog City, kaya nakukap sila ka na to karon. 96.7 Radio Bandera Kidapawan City. Kamusta ang Metro FM Prosperidad?
0: Akong Diyos, may paglaw nga dala ang matagat na...
1: Igsoon, malipay ko masayarang na yung mo, text mo sa itong numero 0927-71-12-112. Text mo mga kaibigan, di ba ka? Padala mo sa akong messenger, Dan L. Evangel, or comment mo sa itong Facebook Live. Malipay kong masayaran yung suon na naminaw ka niya. Isulti kong asa ka dapit labi kung di pa kayo familiar ka nimo. Gawas ko nga kanunay kang mag-text din eh, so ubang mga resist na ito familiar na kung asa dapit sila naminaw o taga-asa sila. Sa tanan na usap ng naminaw sa Energy FM sa Kidapawan, text mo ka na ako mga igan. Gusto ko masayad kung kinsa ka paminaw, labi ka itong naasalag yung lugar. Pinakalayong lugar gikan sa Kidapawan. Like Sultan Kudarat, Maguindanao. Na naminaw ka na ito. Diya po sa Magpit, igsoon, maimunta ka niyong tanan diya sa Magpit. Makaya ang tanan kay ikaw, ana aman, may buntag diya sa Purok Dos, Moralion, Hingog City. Kaibigang Joseph Dill, Rosella Lintao. Og kang Hidi Lisa Dagok, og kang Nili Padura Imeldas. Sa ato mga OFWDI, maayong pagpaminaw diya kaniyang tanan. Ating tulog nila karon dito sa Middle East. Sa Middle East. Dagang kanila gatang ka na to. Dagang kanila paminaw sa itong programa. O niya, live pag yun silang paminaw. Although ba na ni Ogma na sila maminaw sa itong live karon. Pero dagang gihapon kanila nga naminaw gida, ani mismo mga orasa, bisan na alos dito kanila karon alas 11 sa gabi eh. O niya kung to sa Dubai, halos mga alas 12 sa gabi karon dito. Napoy mga taga New York na paminaw ka na to. May taga Europe. Ating tulusab nila. Mga lipay ka iko iksoon nga na ay mga pamaagi. Dini sa social media o dini sa itong Facebook Live. Ang programang pitagpalas musika mo abot sa itong mga dapit. Sa karong pagi nagkapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Broadcasting live din sa Takbayan sa Valencia. Mga kaibigan ko. Igsoon, mag-ampo na kita sa di pa kita magkabadayon sa pag-acknowledge sa itong mga listeners. O sa di po sa di pa po kita magkapaminaw o pipila ka mga awit yung makalangit nga itong giandam din. Mag-ampo na kita mga kaibigan.

Amen, ang awit ni Hiram sa Dios usag karaang kanta pero usag batahom nga minsay igsoon. Napayundom ka na toong ang kinabuhi hulam ng Diyos sa Dios. Mabutang adlaw igsoon. Yakining bawion. Yakining kuwaon. Wayo sa kanato magkabalibad ko abot na ang gitakdang adlaw para kanimo ug para kanako nga bawion na kining kinabuhi gipahulam ngani kanato mga kaigsoonan, mga kaibigan ko. Maayong buntag diha sa Barangay Dilingayon. Ikaw sa atong koordinator sa kaibigan diha Igan Edita, pero murag tuod ay siya kahapon sa Barangay Basak sa akong nabawaan. Nalipay ko na dito ang atong kolektor sa Purok 3. Nga asa dito kita ang bisita kahapon ay buntag kaibigan na Mimi, ayuhin niyo. Salamat Igan sa pag-atiman sa atong grupo sa kaibigan diha sa inyong Purok. Purok 3, Dilingayon. Ang Barangay Dilingayon, usa sa barangay nga daghan usab membro sa kaibigan o halos sa nang Purok o gasityos na kaibigan. Eksip atong usa igsuon nga amo pangaduan itugot sa Dios karong bulana aron magimo og membership orientation. Dito ta kahapon luyo sa ulan-ulan nga panahon, medyo lapo pagit ang dalan igsuon, pero tuwa ta aron duyugan ang pamilya. Pamilya di Miselio sa pagpanaw sa usa ka padre di pamilya. Upat ka buk anak. Pag unom ka apo, maroy iyang gibiyaan kay mitaliwa na, maroy panaw na, may pahulay na. So to ata dito kahapon, kanyang tanan diya, maay-maay buntag. Diya sa center Lilingayon ning dakbayan sa Valencia. Og mo sa magigsunan, gikan dito, milawos kita din sa barangay poblasyon na Valencia. Kini among lugar igsoon sa Valencia. Ang poblasyon namo, sa ra ka barangay, among poblasyon mo, grabe ka dako nga barangay. So na ako sa Purok ka 21. No, imagine, no, gikan sa Purok 1, 2, 3, 4, 5. Taman sa Purok ka 21, wapapil ang murag na pasiguro yung sityo, ane. So tuwa ako gabi. Aron duyugan ang pamilya sa tong kaibigan. I was so inspired kaayo gabi nga. Samtang gisugilon kada ko mismo pastor kini akong bana sa buhi pa siya. Grabe gini kada hard ni mo listener. Tapok ta mga anak. Tuwa dito tibok pamilya. Tapok sila. And I was there to minister sa the whole family. Ngayon, pasudahan kini si kanyang papa kay di na kayo magiging makadungo-guno. So ang radyo kusgan kiniya. Matukaw kita na nanas balay sa kusog sa radyo. O yan na panahon nga. Iyang bitbito niyang radyo niya, ibutang pag niya duol yan ang kung aso sa mga tuad, bitbito niyang radyo. Pila na ka radyo ang iyang naguba. Usay mag-usay nung damagba ka nang di magtingog tap kay brand out di ay sa bukid. Lubag-lubagon, tutuyokon ang radyo, mauna nga maguba. Pangita sa tamadungog. Napaibang nga radyo igsoon, nakibawaan igsoon, nga iyang apakon yung radyo, sa iyang kasuko, kaya di ko na makuha akong programa. Wa sa balong brand out di ay sa transmitter. O di ba ka, wa makaukaap ang atong partner station. So na'y masukog yung taon, usay, bundak lang radyo, mamagawa na lang. So katong maong ni Panaw nga akong ibisitahan gabi, mga kaibigan, huwag ipalta igsoon. Nami event din sa Valencia sa among anniversary. Mato siya sa awa. Abi mo, pastor, ha? Iyan akong ibiyaan, no? Kinag-unag siya. Tapos, nakita daw mi, gakos siya kung nukayo sa ako. Mauto gabi igsoon, taliwala sa upat kabok last vigil gabi. Duwar ako nakaya kay ulan-ulan ang panahon. Nigikan ko sa balay o nigikan ko sa Valencia mga alas 3:30. Sugod na ko sa akong lakaw, padulong sa mga utulo o duwa na akong bisita. Napunta sa Barangay Kawayan, wala ko makalaw sa Iganhil diha. Kay medyo nalangan ko tungod sa ulan-ulan po ng panahon. Atong oras igsoon karon, 22 minutos makalipas ang alas 4 at atangan na balaang pulong sa Diyos. Good morning, Pastor Dan, watching from San Miguel, Karumata. Greet ko sa Maka family
nagtapok tungod kay sa kamatayon sa akong uyuan. Yes, igan. O biniya, daging sa lahay. May buntag niya kaninyo. Yes, sa kibatang Don Carlos Liti Lidisma. Good morning, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos ning sa iyong kabuntagon. Siya ang atong unahon. Amen from Kibatang. Noni Pinardadap, maayong pagpaminaw diha sa Malaybalay City. Kaibigang Michael Bangkilid diha sa New Israel. Unta makala ako diha sa imo. Ikaw na ko Bislig City, kaibigang Michael Bangkilid diha sa New Israel, mangagoy Bislig City. Matupan niya, maayong aga pasudan pagkaanindot gayud magkapaminaw sa pulong sa Ginoo ning sayo kabungtagon. Samtang may kinabuhi pa kita, atong ihalad ang atong buhing, atong ihalad sa atong buhing nga Dios. Og amping pasudan. Salamat kaibigang Michael Bangkilid. Felix Tomada Sarte oga Judy. Bayon Lambak, maayong buntag umay paminaw. Igsoon ato atangan ang balaang pulong sa Dios.

Pagabot ni Uriya, gipangutan na siya ni David kung kamusta si Joab, ang mga sundalo o ang ilang pakigira. O niya mingon si David kaniya, pauli sa imong balay o paulay. Busa bibiya si Uriya sa palasyo o gipasundan siya ni David o mga regalo. Apan wala po pauli si Uriya dito, hinoon siya natulog sa pultahan sa palasyo uban ang mga sulugoon sa iyang agalon nga si David. Sa diyang nasayra ni David nga wala mo pauli si Uriya, gipatawag niya kini o gipangutana, nganong wala ka mo pauli? Di ba dugay ka nga wala sa inyo? Mingon si Uriya, ang kahon sa kasabutan o ang mga sundalo sa Israel o Huda atua sa mga kampo sa kapatagan o atua usab ang among commander nga si Joab o ang iyang mga official. Makaako ako? Makaako ba ako sa pagpauli aron bukaon mo inom o makigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ko kanimo nga dili ko gayod ka na mahimo. Mingon si David kaniya, pabilin una dini og usa ka gabi og pabalikon ko ikaw sa kampo og maam. Busa napabilin si Uriya ni atong adlaw sa Jerusalem, pagkasunod nga adlaw giagda siya ni David nga mukaon og mainom uban kaniya og gihubog siya ni David. Apan ni adtong gabi una wala gihapon siya mipauli og didto gihapon siya natulog uban sa mga sulugoon ni David. Pagkabuntag nagsulat si David kang Joab o gipadala kini kang Uriya. Maukini ang sulod sa iyang sulat, iplastar si Uriya at tubangan diin grabe kaayo ang panag-away o niya atras ka mo aron maigo siya o mamatay. Busa samtang gilibutan sila ni Joab, samtang gilibutan nila ni Joab ang Raba, gibutang niya si Uriya dapit sa dapit diin anaa ang ligon ng mga sundalo sa mga kaaway. Midastas ang mga kaaway kanila ni Joab o namatay si Uriya uban sa pipila ka mga sundalo ni David. Nagpadala si Joab og balita kang David bahin sa tanang nahitabo sa gira. Gisultian niya ang mensahero. Pagkauman mo og sulti sa hari may tungod sa nitabo sa gira. Tingalig masuko siya o gapangutanon kaniya. Nganong nagpaduol man gayod kamo sa lungsod sa pagigira? Wala ba di ay kamo may balong nga mapana niya kamo gikan sa ilang mga paril? Wala ba kamo makainumdom kung unsang paagi na matay si Abimelech nga anak ni Jerubishit sa Tibis? Dili bang git ulugan lang siya o garingan nga bato sa usak babay gikan sa babaw sa paril o namatay siya. Nganong nagpaduol man gayud kamo sa paril kon mangutana siya ni ini ing nadayon siya namatay usab ang imong alagad nga si Uriya nga hitihanon. Igsoon, mao kini ang balaang pulong sa Dios nga atong gibasa. Ato makita igsoon. Si David nakasala. Ako ko natanaw dili duwa yang sala. Kanang sala nga intentionally, kanang gituyo ba nga pagpakasala igsoon. Ako makita ang David. Si David usa ka hari nga kadlukan sa daghang mga katawo, daghang mga kaaway. Og matud pa sa tong gibasa diri magigsoon ang magkaibigan. Sa unang in verse 1 sa bag-ong tuig diin ang mga hari molakaw. Ilang mga batasan, no? Sa bagong tuig. Ang mga hari sa laing mga ginarian, mukuyog sa pagigira. Pero si David igsoon, wa siya mauban. Og anang pagkahapon, sa diya ang hapit na ngungit-ngit, ana siya sa taas sa ilang balay. Sa ilang manggong disinyo ng balay, igsoon, di sama ka na ito na atop nga sin o sa diha. Ang ilang mga dito is a rooftop. Na rooftop, resulting kung simento na, simento. Ang atop, busa, pwede rin ka magkasuroy-suroy dito sa ibabaw sa imong balay sa atop. So, naa siya sa rooftop. So, akong gamiton ang pulo nga rooftop kay mas masabta na to. Kaya din mo gigamit diri sa patag nga atop. Nakaw-lakaw siya sa patag nga atop. Mauni ang rooftop, iksoon.
Og samtang dito siya, pagtanaw niya sa ubos, na siya nakita. O sa kamaanyag nga babae, nga naligo. Ang igamit din ni usa ka matahom kaayo. Matahom kaayo. Nga babae, nga naligo. So, kung ako kining sabton pag-ayo, nga samtang itanaw siya, nay naglaro siya ang una-huna. O kiniigsoon ni atake ang kaaway, namuat ang kaaway sa ahuna-huna ni David o sa kinikatao nga medlokon sa Diyos aktuali si David. Pero ni gayon na igsoon, gitugutan niyang yawa nga mo'y mulihok sa iyang una-huna. Tungod siyang nakita. Muna ka dapat na andam bantay ta sa itong hinatanaw, makigsoon na makibigan. Bantayan nato ang atong mga mata. Ikaduha, atong bantayan na atong una-huna. So, napasugo si David sa iyang mga alalay. At tuwi niyo pangutan akong kinsa siya. Og sa diyan, may report ang iyang mga sulugoon nga babae, miingon nga siya mao si Bathsheba, nga anak ni Eliam, og asawa ni Uriah. Usa sa mga sundalo ni David. Natuwa sa gira. So, ang gibuhat ni David, gipakuha niya si Bathsheba kay iyang manibawaan nga asawa ni Uriah. Si Uriah, siguro, usa po niya sa mga lideris ni David. Usa sa mga leader sa iyang sundalo. So, ibalo siya nga si Uriah, wala diha, tuwa dito sa gira. So, iyang gipakuha si Bathsheba. Og matod pa sa pulong sa atong gibasang ganiya igsoon. Nakigdulog siya kang Bathsheba. Igsoon, kung imong tanaon, mao nang gitawag igsoon, nakasala siya sa lang gitawag nga adultery. Na to make the long story short, tuman sa maong pagdulog nila, may pauli si Bathsheba. Pero ang ilang pagdulog may resulta sa iyang pagmagdos. Ang problema, kaya sa bana, o niya, wadi ang bana. Ano magdos man siya nga, wadi ang bana. So, ang gibuhat ni David, nagpadala siyang mensahe nga to kang Joab, nga mao'y komander sa iyang mga sundalo, o giingnan papulia si Uriah, ang asawa ni Bathsheba. Kaya ang sanahuna ni David, kung imong sabton pag-ayo, ipapauli para magdulog, para kung at least mabuntis, murag, kanang walay tulubagon ang asawa, apil si David. Na to make the long story short, tood man ipauli si Joab. Og may report siya kanto kong David, ng David nga pauli si imong balay, og pahulay. Busa ang biya si Uriah sa palasyo, og ipasundan niya, og ipasundan siya David, og mga regalo. Siguro sa diya nga nilakaw na si Uriah, nisugo si David siya mga tao nga, at din siya regalo hatag dito. O niya, nibalik ang iyang mga sundalo nga, David, Haring David, wa man siya makaabot sa ilang balay. So, dala na mo balik kini mga regalo kay wa man siya dito. Kaya di ay si Uriah, wa mong pauli ito siya nitulog sa pultahan sa palasyo, uban sa mga sulugoon ni David. So, sa diyan na sayra ni David nga wala siya pauli, gipatawag niya usab o gipanghutan ng ano wala man ka mo pauli. Di ba dugay ka nga wala sa inyo? Resulta niya, di ba, wag di ka gimingaw si mga asawa, ano wala man ka mo pauli. Mitubag ang maong sundalo. Ang kaon sa kasabutan o ang sundalo sa Israel o Guda, atua sa kampo, sa kapatagan, o ato usab sa among o atua usab ang among commander nga si Joab o ang iyang mga opisyal. Makaako ba ako sa pagpauli aron mo kaon mo inom o makigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ako kanimo nga dili ko gayud kana mahimo. Latsulte ni ingon si Uriah igsoon. Haring David, dili ko makaako sa pagpauli aron mo inom mo kaon o magdulog sa akong asawa. Nga samtang ang
atong makauban nga sundal ato sa gera. Apil ang kaon sa kasabutan ato adito. Unya ako mag-ayayay ra ko mukaom inomo niya. Magdulog sa kong asawa, dili na mahimo mahal nga ari. Sumingon na pod si David, extended niyang bakasyon. Sige, ayos uli karon another night na pod ka. Ugma na ka. So nagkaadla uli. O balik sa gera. Iksoon sa gihapon, wa mo uli, wa mo tulog sa ilang balay. Despite nga gihubog na kin David, parang nga di na siya kanunag maayo, mapauli siya. Pero wa ginon siya kabot at sobrang siya kahubog, wa nakabot dito sa ilang balay. Apan niya ng gabi una, wala gihapon, may pauli, o dito gihapon siya natulog uban sa mga sulugoon ni David. So pagkabuntang iksoon ang ibuat ni David, iyan ang mga gipalakaw to si Kwan, Uriah sa gira. Pero nagsulat si David, o gipanarapod mismo kang Uriah ang sulat, siguro gisiliwan ang suhat, gisirat ang pag-ayo nga dibuksan, ihatag ni si mong commander kang Joab. Ang isak sumaw kini, Joab, panahon sa gira, iplastar, ibutang si Uriah sa tubangan, diin, grabe ang panag-away. Onyas niyang musugot ang away, atras mo, ibilin si Uriah. Aron maigo siya og mamatay. Og tuod man, gibuhat na siya. Sa diyang naana ang gira, igsoon, encounter na nila. Ang posisyon ni Uriah giusab, gibutang kasi ito sa pinagkusog nga part sa kaaway. O sa diya nga midas-das na sila, inahina sila gwidro, gibiyaan nila si Uriah o si Uriah na igo o namatay. So sa ilaing sala ni David, intentionally gusto niya mamatay si Uriah. Kaya noon na niya kumatay siya, di, wa na'y musumbong batok sa iyang asawa nga nabuntis, nga walay ula diya siya, nga wa siya magdulog kay tuwa sa gira. Kakini magudig soon, di lang ni pilakadlaw, pilakas mga kundili, bulan ni sila nga tuwa dito. So dugay-dugay ni sila igsoon, pero nga anong nabuntis man ang iyong asawa. Mauning ang solusyon ni David nga mamatay siya. So igsoon, to make the long story short, si David nakasala sa duwa kasala, adultery o pagpapatay sa iyang sundalo. Kung akong tanaw, hindi ginmaayo ang gibot ni David. Grabe. Now, tukod na igsoon, kung imong tanaon, kinimong parte sa balaang pulong sa Diyos, igsoon. Atong itanaon, igsoon nga, ang tao makasala. Pero ang tao makasala sa diyang muyield siya into temptation. Ano man yun? Sa diyang nakasala si Adan o si Eva, despite very clear ang sugo sa Diyos, ayaw nyo kinikauna. Libre mo kaon na ang mga tanom diya, mga prutas. Gawas lang ni usa ka tanom. Ayaw gin mo, ana. Kaya the moment ngayon ka ng kaonon, mamatay ka mo. So, kanasugo sa Diyos, igsoon, mando, very clear, yata ganito kang Adan. Proceder nga suroy-suroy si iba nga maoy gihatag babae nga itong Adan nga arumahimo niyang life partner. Nakita niya ang matahum nga bulak, ang min nga bunga. Gitawag sa uban nga mansanas, pero actually, wa masulti sa Biblia nga mansanas na siya ang isulti nga usak kamatahum, nindot, lami tanawon na bunga. So naibog siya, siguro natulo iyang laway. O tungod sa iyang pagkaibog igsoon, may trabaho ang kaaway in a form of a serpent makigsoonan sa alas. O dito gitantal siya. Naman na igsoon, kimbasahon sa Genesis chapter 3, the fall of man. So atake sa Yawa, naibog siya sa iyang nakita. Nang yung ginatong batay atong tanaw igsoon. He yielded, or she yielded into temptation. Nakasala siya. Ang dili maayo kay human siya nakasala, iyan na pong gitintali ang banang mukaon pod. O yawa kabalibad pod si Adan. O si Adan usab ni kaon o nakasala sila. Diya misugod ang paghagbong sa tao, mga kisong magkaibigan. Now, igsoon,
nindot kaya itong ipadayon ni siya. Grabe ka, nindot kining istorya. Tungod sa sala ni David, ang chapter 12, ipaadto sa Ginoo si Prophet Nathan nga ito ang David. O pag-abot niya dito, miingon siya kang David sa usag ka sambingay nga sinultian. Ingon na Ginoo da, ha? Prophet Nathan ito, ito si David. Badlo nga siya. I-confront siya sa iyang gibuhat sa iyang pagpakasala. Sulti siya. So, may ato si Prophet Nathan nga ito kang David. O, yung isultian sa sabingay. Inya, mahal nga hari. O, haring David. May duwa ka tao nga nagpuyo sa usa ka lungsod. Ang usa adunahan, ang usa kabos. Dagan kaig mga karniro, ang mga karniro o mga baka ang adunahan, apan ang kabos, may usa ra gayud ka karniro nga iyang pang pinalit. Galimahan niya kini og midako kini uban kaniya og sa iyang mga anak. Gipakaon niya kini sa iyang pagkaon og gipainom sa iya mismong baso og iya pakining gikugos-kugos. Giisip niya kini nga murag iyang anak nga babaye. Usa ni anak kay gayon may bisita ang adunahan apan dili siya gustong muihaw sa iyang karniro o baka aron ipakaon siyang bisita. Gikuha hinoon niya ang karniro sa kabus nga tawo o gipaihaw kini aron ipakaon sa iyang bisita. Igsoon gisultian sa sambingay kanang istorya ba nga murag dili direct nga pagkasulti. Ay David na iusa na ikabus o na adunahan. Kining kabos o sa iyang karniro, pinalit pa niya sa iyang kiniadunahan, dagang kayo siyang mahanap, dagang siyang karniro. O sa nakadlaw haring David, na inabot nga bisita, kiniadunahan. Di siya gusto nga ang iyang dagan siyang karniro, dagan siyang baka, pero di siya gusto nga mupatay o muihaw sa iyang kagulingong mananap. Ang iyang gihimo haring David, iyang ipakuha tong karniro sa iyang silingan nga pobre in taon nga iyang sakop mamaong karniro iyang giiyaw og ipakaon sa iyang bisita. Pagkadungog ni David in verse 5, nasuko pag-ayo si David. Nasuko pag-ayo si David sa taong adunahan og miingon siya kang Nathan. Ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo nga angay gayud siyang patyon. O angay gayong patyon ang tao nga naghimo ni ana. Og tungod kay wala siya'y kaluoy sa kabos, angay niyang bayran upat ka karniro, ang usa karniro nga iyang gikuha. Grabing kasuko ni David, kinsa di masuko ana. Dagang ka karniro, iyang karniro si mong silingan mamaura. Gawa sa mamaura, pinangga pa niya kay mga aon sila, muuban o kaon, murag iyang kitatar nga, murag babae niyang anak. Mukaon sa iyang kagulingong mangganing baso. Grabe, kung imo makita yung suon, very precious kayo among karnero sa usag ka pobreng tao. Pero gipako, gipaihaw. Ikaw di ka masuko, ay mo manok, giihaw sa imong silingan, masuko ka siguro eh. Suko ka. Unsa na lang kainin ko sa karnero yung suon, gawas ni ana, dagkamang karnero itong iyang silingan nga adunahan. Nga nung imo pagyod nga, mamaura, giinitan, susuko gin si Haring David, ani, iksoon. O sa diyang gisulti niya, ngay panumpa niya, nasirutan niya ang maong nagbuhat. Gingnan siya ni Nathan. Haring David, sultian ta ka. Ikaw kadtong maong tao. Ah, murag na yabag tubig si David, oy. Grabe ang kasuko. Sirutan nato siya. Anong anak man siya, mamaong karnero siya ang silingan, yung ipahiyaw, nga daga maunta siya. Nga doon ka itong mamaura. Naging na siya, Haring David, pasay. Ikaw ang maong tao. Naunsa may buti pasabot ni Prophet Nathan, David, sa pagkari, pwede ka mangita og laing mga babae diya ang dili minyo. Yang kantong maumaong asawa sa imong sundalo, imo pang gikuha niya, imo pang siyang gipapatay. Mamana implications ang resulta ni Prophet Nathan.
Ikaw kadtong maong tawo, mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Diyos Israel, gipili ko ikaw ang hari sa Israel o giluwas ko ikaw gikan kang Saul. Gihatag ko kanimo ang iyang ginarian o ang iyang mga asawa. Gihimo ko ikaw nga hari sa tibuok Israel o Juda, o kon kulang pa kini, matagan ko pa ikaw o mas daghan. Busa nga nung gipakawalay, bili mo man ang akong mga pulong pinagi sa paghimo o dautan sa akong pananaw. Igsood, grabe, heartbreaking. Ang gisood sa Diyos, pinagi ni Prophet Nathan kang David. Igsood, mauni ako nakita. Humadungog ni David, ato lang isurkat igsood. Ang mga gisulti ni Prophet Nathan, isip o sagari na siya ay igong kapasidad sa pagpahilom kang Prophet Nathan. Pwede niya ipapatay si Nathan. Pwede. Pwede niya nga himuag istorya si Nathan. Parang yun nga si Nathan di na makasulti. Pwede niya. Pwede niya dlokon si Nathan. Sama sa kitabo karon sa nasod Pilipinas. Pwede ipapriso si Nathan na nagsulti o nagbulgar sa gibuhat ni David. Pwede niya buhaton kay usaman siya kahari o ana sa igong kapasidad na kong kapasidad. He is in control, igsoon sa pangitabo sa iyang ginarian. Pwede niya ipriso o pwede niya ipapatay. Pero unsa may gibuhat David o man niya, nadungog ang maong pagbadlong, ang maong pag-rebuke, ang maong pag-confront na to kaniya. Imagine hari siya, gisultian sa prophet, anak ka David. O ba nang gisulti sa Ginoo? Igsoon, paminapag-ayo, ang gibuhat David maukini. In verse 13, o niya mingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. Nakasala ako sa Ginoo. In verse 16, nagpakiluoy si David sa Diyos alang sa mga bata, alang sa bata. Nagpuasa si sulod sa iyang kwarto o sa yuta. Siya nagkatulog matag gabi. Uman gisulti, ang mahimong may tabo tuwa siya sala. Si David mihilak, mihigda sa yuta, mihapa sa yuta, nagpuasa wa mo kaon. Og maingon nakasala ako sa Ginoo. Igsoon ang sala na'y consequences, pero ang kanino't igsoon, kay pasaylo si David sa Ginoo. Ato magkita din in verse 13, gipasaylo ka na sa Ginoo. Og dili ka matay, David. Pero ang imong anak, may makaangkot og silot. Konsekwensa sala. Pero kanino tigson, gipasaylo si David sa sala. Ano man siya gipasaylo, igson? Ganon gitawag man siya a man after God's own heart? Ganon namatay man siya kadung ganon? Tungod kay sadyang nakasala siya, iyang gabitar yang sala. Ako gisulti siya, di kita makaangkod kapasaylo and not unless atong i-acknowledge sa usala at tubangan sa Diyos. So ako makita si David, usa ka taong mapinubsanon hari siya, pero this time, iyang gipaubos iyang kagalingon. Kay alang ka na ko, o alang ka niya, importante ang relasyon nga to sa Diyos. Nakasala siya, pero yung giangko niya nga sala, wa niya kinigi-justify nga magkasagarang giyoy buhaton sa tao ang pag-justify. Auto din eh, nangko niya kapasaylo. Anong soon? Ako lagi ibiling kini. Awit akong oras. Makasala man gid ang tao. Pero ayaw pabilin diya sa pagpakasala. Bakod nga asata natumba. Ang Diyos ang napasaylo ka nato, o ang kanindot. Ang Diyos dili maghukom ka nato, subay sa anino sa atong kahapon. Ang iyang gitanaw ang imo kasing-kasing nga mabidubsanon, uban sa kasing-kasing nga naginulso na tubangan sa Diyos. Busa, makisuna, magkaibigan, importante kayo nga sa diyan nakasala kita tubangan sa Diyos.

importante sa pagpabos at ang kagalingon. Usay magod ang garbo, mamagin na'y mag-una usahay. Dawatan nga ikaw nakasalatubangan sa Diyos. At ang hilog kita nakasalatubangan sa Diyos, umahit ang pasaylo ka to kaniya o siyang Diyos. Andam gayod mo pasaylo kanimo. Andam gayod mo pasaylo kanako. Kanatong tanan, kaibigan. So ako, nanginaot nga ano na kita'y nakuwang pagtulunan, aning maong pagpamalanto na ito karunig soon, may tungod sa kinabuhi David. Hindi siya perfecto, pero iyang naangkon ang kapasayloan. Tuot kay siya, iyang gilang iyang pagkamakasasala. O nangayag pasaylo sa Diyos, iyang gilakan. Iyang gilakan. Ang pagilak usak ka timailan sa usak ka tinuray nga pagbasol o paginulsol sa sala nga ito nabuhat, mga kisong makibigan. At tangi ang atong pag-ampo, mga kaibigan ko.

Ako nang inaotig soon, mao kanay mga pagampo karon. Jesus patawad. Bisag unsa kadako sa tumasala ang Dios anda mo pasaylo kanato. Sa di kita muduol kaniya with a repentant heart makibikan. Napakita sa grasya sa Dios kung akong tanahon si David na imong dungganon. At ulit di gitungod kaniya patungod sa grasya sa Dios o kaluoy. Ang sa parta ni David maong nagpaubos siya o yung gila yung masala. Pero gusto ginako isun emphasize sa karong buntag. Grabe kada ko ang gugma sa Ginoo despite sa itong sala o kalapasan. Kanon siya gahatag ka ato kay gayunan ang makaduol nga ito kaniya. Ang ato lang atong ilon, ang atong kakulangon, atubangan sa Diyos. Ang Diyos kanunay maghatag ka na ito kay gayunan, kaibigan. O banikos pag-ampo garon, langit nung amahan, dagang salamat o Diyos. Sa imong balaang pulong. Matahom nga pulong nga imong gipabot ka na mo. Kabisan unsa ka makasala ang tao, imong yapong gimahal o gipangga. O napaabot ka, ang tao mo dool ka ni mo. Ano'y kasing-kasing nga nagahinursol. Kasing-kasing nga andam usab mo talikod umubiya sa pagkasalaan. O salamat tungod kay dito palang daan sa cross, imo na kaming gipasaylo. Amo na lang ang pag-ila na kami nakasala sa mong tubangan o ang pagduol di akanimo o ban sa pag-surrender sa tanan di akanimo. O salamat kinog ikaw ang Diyos. Dili mahukom ka namo subay sa anino sa among kahapon. Kaya nga among kahapon, imo na ka nang ikalimtan. Ang masala, imo na ka nang iwagtang. Imo kami hinluan, pinagis mong bala ang dugo. Sa diyan kayo miduol ka nimo, huwag nangayik pa sa ilo. Huwag sa uban pag-inoo, nga huwag pag-in makaduol niya ka nimo sa mga pag-ampo. Ako pag-ampo, Lord. Magpaubos sa iyang kagalingon. Huwag ilon usab niya nga siya nakasala sa mga tubangan. O tugutan ka nga mo'y magabag-o sa dagan sa kinabuhi. Salamat, O God. Salamat, Jesus. O karon akong gitugyan, kanimo ang tanang tipaminawan sa programang pinagpala musika. Salamat mo dagkong grasya o kaluoy ka na mo. O kung nakahimo ka sa pasaylo sa masala, mas labaw pugang, anda mo tabang ka na mo sa butang nga among ginahangyo di akani mo. Dahan ka na mo, Diyos, adunay mga panginanglan. Ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus, ang among mga kinanglan will be provided. Gihay lamang ang matulog sa ka na mo kung sa unugasa kami. Panalangini ang mga tinubdan sa income, ang mga negosyo, ang mga tanong, mga hayop. Ang mga trabaho mismo sa makiksuunan. Imo padalanginan. Padalangini ang mga mangisda. Kanunay na sa lawod, aron mangisda. Salamat Ginoo, ikaw ang tinubdan sa tanan, Oga. Di limitado ang mga tinubdan na nagikan kanimo. O wala imposible kanimo, Diyos. O sa pangalan ni Kristo Jesus, I declare blessings. Blessings. Mana ka namong tanan. Uban ka namo ang dudkaroon na pag-ipangbati sa lawas na mga sakit. Lord, ako nagaduol, di akanimo. Akong gila, ikaw ang mga doktor. Sa mga doktor, di akanimo, wala imposible. Busa ako nagampo, Ginoo. Nakita nimo makisunan karon nga uban ako nga nagampo. Uban kanila posible nagunit silang radyo, uban kanila posible nagunit silang dugan, o di ba ka nagunit sa parte sa lawas nga naay sakit o naay balatian. Di man ako sila makita karon apan o Dios, imo sila nakita og imo silang nailan. Imo silang gipangga, imo silang gimahal, taliwala sa mga kasakit o mapagsulay nga imong gitugot nga ilang masinati.

ko nag-ampo, Lord. Tanduga mong lawas. O sa iyong malagroso pa bagay ginoy pasinati kaniya ang imong milagro. Maangko niya ang kayuhan. Ana sa ospital. Mamaayo. Ana sa balay nga masakit, mamaayo. O itagbo ni mga gikinahalan ang uban para po makagawas na po sa ospital. Uban nga kinamang undergo o mga medical nga proseso. Kaya di man limitado yung mapamaagi o Diyos. Ikaw magkatagbo sa gikinahalan. O salamat Ginoo. Nga bisan pa ang imong gitugutan si Mamuing nga maupirahan, salamat. Nganimong successful ang mga operasyon. Ako pag-ampo lamang o Diyos, padayin kang mag-uban ka niya. Aro ay mga komplikasyon. Akong giampo ang fast recovery. O salamat ay akong nagtuo, ikaw magatagbo usab sa iyang gikinanglan. O salamat sa tanan mong gigamit sa pagtabang. Di lamang kaniya pan sa tanan. Sa tanan. Nagipang operahan. O ba ng anak si Sarian? Sama sa akong anak. Lord, I pray for fast recovery. O protection o Diyos nga malayo sa mga infection, Ginoo. O sa ban pa, Ginoo. Salamat o God. Dalay ko ka Ginoo sa katapusan. Salamat sa mong gugma. Pagmahal ka na mong tanan ng mong katawan. Salamat o Diyos o karon. Tabangay kami ang mong kinabuhi, may mong malipayon, malinawon. Taliwala sa mga dagang hagit sa kinabuhi. Ihatagusog ang mong ikinanglan. O gahay kami, aron na among mga desisyon ng pagabuhaton, may subay sa imong plano pagbuhat. Tudloy kami to be conscious of your presence. O tabangay kami nga di makasala sa mga tubangan Ginoo. Sa among pamahalagad kanimo, mas muhamtong kami. O gamita kaming tanan alang sa imong kamayaan Ginoo. Salamat Lord sa imong paggamit aning programang Pinagpala Musika. Salamat Ginoo sa tanan ng mga partner stations na ningwa gayod nga ma-hook up ang programa o madunguga sa tagmadapit. Dalay ko na Ginoo sa kinapusan. Imo ang tanang dungog, tanang imaya Ginoo. Salamat sa mga sponsors. I declare more blessings man na kaniya. Good health and protection o Diyos man na kanilang tanahana. Hallelujah, Jesus, God. Kini mo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginamanuluwas. Amen. O, amen.

ikaw. Igsoon matupas sa awit ikaw, gimahal, gipangga sa Diyos, gikugma sa Ginoo. Mugin ang atog yung pasalamatan sa Diyos, mga kaibigan, mag-igsoonan. At ang oras karon 25 minutos makalipas ang alas 5, mga kaibigan. Osbon ko adlong Sabado karon, happy Sabat di sa tanan.

0: Bibing Ramos araw, maayong pagpaminaw. Anto Lydia, tandiho na Polinda. Obay-bay, ang maminsay igsoon na kanato karon din ni ato ning naigbasa. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoong gitagaan sa Ginoo og kapasayloan sa mga sala ang tao. Nga kinasingkasing minor sulon. Og salamat sa imong kinabuhi nga gigamit sa Ginoo aron magsangyaw sa pulong sa Dios. Aron dagang tao ang maluwas. Salamat ka ay Pasudan. Glory to God. Salamat igan. Lay Sarong. Atong koordinator sa kaibigan diha sa Damulog. Limot nang iko sa pinakarial ni Mani.
1: Ibig mo'y para sa lahat. Luluot kami.
0: Diyan ni Damulog, may buntak kanyang tanaday igsoon. Ato mga listeners Damulog, salamat kayong tanaday. Ato mga kaibigan diha, pastorality. Nadetay na inipanaw diha igsoon sa... Nagpa-adapt ka na to. Siguro beneficiary ni nagpa-adapt sa Villanueva para makuha ang discounted nga presyo. Imbis 30,000 o 35, 17,000 na lang ang bayaran. Muad o narandahin buod o gapang fuel kay medyo layo no, ang Damulog. Ako nga pag-ampo manadya kanyang tanan o bisan pa sa pamilya no, sa atong kaibigan. Katong bago pa rin taon nga ni Panaw, nalubong na ba ito? Kung magka-monitor ba? Iga na, Mercy. Kamusta inyong iksoon? Nalubong na to siya, Igan, Mercy.
1: Dumating man ang pagsubo, walang maka...
0: Amen, Pastor, sa imong balaan ng minsay. Salamat sa Ginoo. May agas mo na naiperli, may buntag diya kanimo. Matulog ganiya, good morning, Pastor. Wala, tingog imong live. Nagtingog ba akong live ganiya, Nay? Siguro ba si ambot may pasabot? Wala, wala akong picture sa akong... O di ko makita sa akong live ganiya. Ituyo na ako na, naipanonig son, like, bago pa lang, kay nitindog magug ko, nagkuha akong charger sa akong cellphone kay, na lubat akong cellphone nga isa. Ang 1-1 to. So, ako na lang sanggi... Ako nang gi... Kumbaga, akong tuyoon nga di ko makita. Akong gi-hide. So, ayaw mo katingala ko na yung panahon nga di ko makita. Kaya gituyo na ako, nalabi na ako na kay buhaton. Nga gusto na ako ma-off camera. No, sama sa pagtindog ganiya. Pero naitingo akong live ganiya, Nay. Nay Perle, Israel, may buntag, may agas mo na, Nay. Amping ka no, Nay.

Good morning, pasudan, pagkatahom sa imong mensahe sa pulong sa Dios karon nga nagtudlo sa mga tao sa diha nga makasala, muduo lang ta og mo surrender lang og moangkon na kita nakasala. Magpaubos sa iyang kagalingon ang Dios andam gayud nga mo pasaylo kay makasasala man gyud ta. Makasala man kita usahay kay dili man perpekto ang tao pero dili sadtong tinuyo nga pagpakasala. Amen. Salamat ka ayo kaibigan nati. Along hino may punta di ka ninyo. Maayong buntag pasudan na anapod kita aron sa pagpaminaw. Mao ang pinagpahalang musika. Si Nini di ay ni taga Marihatag. May buntag igan Nini. Good morning, Pastor Dan. Yes, good morning kanimo kaibigan Rodville Dublas Abinido. Morning, Pastor Dan. Salamat sa manindot nga pulong nga among nabati karon from kaibigan Maritis Siga o Bani Alaga, Dodong Siga. Blessed morning, Pastor Dan. Thanks sa Word of God. Yes, Cheryl Joy. Monte 7, may buntag. Kamusta man? Wow, amen pakatahom sa pulong sa Ginoo. Grabe ang history ni David. Thank you, Pastor Dan. FB Reminaminaw kay Wagyod, mutingog akong radyo hagana sa raha. Blackout, I mean, brown out sa transmitter site. Sayang no, nami sa daghan ang atong wali karon di sa bislig kay brown out sa transmitter site. Sayang yun, no? Pero saan man, brown out mang yun, amen sa mensahe nga among dungog ug andam na mapasaylo ang Ginoo sa among mga sala. Kanunay nagtandog gyud ko Pastor Dan. Amen ug amen. From Dinagat Island, Surigao del Norte, Igan Marisa Sintillas Torigosa. Good morning, Pastor Dan. Happy Sabbath sa tanan. Salamat po, Pastor Dan, sa mga awit nga haom kaayo sa imong minsay. Glory to God. May muntay ka nil-nil kat kagat. Onya itugot sa Dios, makadalikyat ko onya diya sa natidaasan na tayo kaibigan ni Panaw diya akong bisitahan onyang hapon. So, diya ko onya para duyugan ang pamilya sa tong kaibigan nga ni Panaw diya sa natidasan, Malaybalay City. Ronaldine Patok Mihias, may buntag ka nimo. O kang si Kay, si Kay Alejandro. Good morning, pasulan. Asa makita ang pulong sa Ginoo. Ang akong gibasa, makita sa Sikan Samuel. No. Osbon ko, akong gibasa, magigsuunan, Sikan Samuel, chapter 11. And then chapter 12 may atong gibasa para sa atong nobong malandong ganiya. Grabe ka nindot kayo igsoon no, nga pulong sa Dios nga atong nadunguga. Isip pahinundom ka nato, ang tao na kaluyahon, ang tao na kapakyasan, ang tao na mga ups and downs, ang importante nga kung asa man ta natumba bakod ta atong ilong kita nakasala tubangan sa Dios unya atong tugutan ng Diyos nga magapamuwat sa tong kinabuhi. O ga siya usab igsoon. Kanang samtang atong itugyan, atong kinabuhi ng atong kaniya, ato siya tugutan nga magahino ka atong tanan o magabag-o sa dagan sa tong kinabuhi. We have to cooperate lang gidpod sa buhat sa Diyos igsoon sa atong kinabuhi. Sikan Samuel chapter 11 o chapter 12 may atong gitan-aw karon.

Good morning, Pastor Dan. Amen sa balaang pulong nga atong adungog karon. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Iatang giluwa sa atong mga kasalanan. Amen, God. Glory to God. May bunta ka rin mo, kaibigang atiri. Kanato. May bunta sa abdi akang hani. Imong anak. Good morning, Pastor Dan. Amen sa nindot kaayon. Sa pulong sa Ginoo, ogret na kog happy birthday, palangga na mong anak. O, palangga na mong Jinjin Yuti. O. Akong anak di ay. Abil ako na birthday mong anak, iganinday. Iganday lit di ay. Great ko, great na ko pa happy birthday, palangga na mong Jinjin Yuti. O sa akong anak, pod. Uy, kisang anak na birthday? Ah, si Chinchin, dungan na isla birthday. Chinchin Burato sa Bacolod, Negros. Kita ni anak ni mo. Gapaminaw siya sa FB, Pastor Dan. From Dailita. Inis yamit bura. Happy birthday sa mga anak. Chinchin, happy birthday. O sa ako pong Jinjin na nag-birthday karong adlaw. Mo na timan sa iyang manghod nga magkupin taon nga na si Sarian. Ang kabugat wala na. Happy birthday nak. Og sa tanan nga birthday karong adlaw, happy happy birthday kanyong tanan.

Great day ay nako. Akong anak Princess Carla May, happy birthday. Oy, nakadungan birthday akong anak yapon. Pagpakaligoon na pirmi para sa imong anak. Mahal ka na mo ka. Kanunay, nag-greet si Mama Glyce sa saway sa Kibanggay. Happy birthday ka nimo diya, Princess Carla May.

0: Morning pasudan, salamat sa Ginoo sa laing kusog o kinabuhi iyang gihatag sa toa. Renante Jimenez ni sa puro ka 9B San Martin Villanueva. Miss Amis Oriental, salamat din guys sa inyong paminaw sa programang Pinagpala Musika. Amping Pastor Dan, mahal ka damo. Salamat sa Ginoo nga naa ka og nagpainumdum sa moa og sa pulong. Naminaw mi pirmi diriya sa Sumilaw. Simulaw Agusan del Sur diriya sa simbahan sa Free Methodist Church. Great di ay nako. Ako nga silingan nga naminaw Ramil Clemente og kauban sa iyang papa og nanay. Amping mahal namang pasudan. Salamat naminaw di ano. Wapatay radio di kaninyo. Mabot ba itong radio di? May buntay sa tanang mga taga Free Methodist Church. Dagan sila sa Agusan del Norte o Agusan del Sur o Surigao del Sur. Dagan diya mga Free Methodist Church. Surigao del Norte o Saba. Stila Salvador.
1: Pasailoa ako Ginoo.
0: Morning, mahal na mong pasudan, user sa VGMAX pinagpalang kapsula o aroma pinagpalang lana. Provid Antistida, good morning, friend Fi Pacquiao o kapakatahom sa minsay sa awit. Paprikog song ning dapit, salamat sa pagbasa from Lucinda Pangilan.
1: Ugkaroon ako na hinulsol.
0: Katahom sa awit igsoon.
1: Ipangita ang imong presensya.
0: Gisuwat ni Brother Jue.
1: Mabati ko na. Kung na.
0: Lalang asis kulinta sa talakugon may buntag kanimo. O kaninyong tanan diha.

Nida Marcelino may buntag. Og kang Carmelita Carqueva. Morning Pastor Dan si ay si Igan Bitol din eh. Igan Bitol may buntag uban Igan Blackie diha sa Cinchuna, Singkuna. Singkuna naminaw kanunay sa pinagpaalam mo siya. Salamat sa iyong palayong pagpaminaw. Og salamat sa aming suporta Igan Bitol ani Igan Blackie. Ang ginong Dios pag-uban kanyo kanunay.

Ab, maayong buntag pasudan, greet day nako ako ng papa og happy birthday. O 80 birthday. Papa Narciso, ako sa Paitan puro 4. Og karon ako Mirna Laab ni. Sa Bosco. Igan Mirna, may buntag kanimo happy birthday si mong papa Narciso Alo. Sa ato magkabigan diya sa Paitan, may buntag yung tanan o ato magkabanan sa AMCC Paitan. Igan Lisa Sabas, may buntag ba ni Igan Danilo diha? Ato magkabigan diya sa Hingoog City, may buntag kanyang tanan. Ginoo Pasaylo ako sa kamataw migsoon nga awit nga ato nadungog karon. Ay sa Dingal Villegas, may paminaw. Iga na Yabil Estrada Balbiran usab. Salamat sa paminaw. Iga na Yabil, kamusta man? Verinia Cabasa, good morning. Salamat. Sa ginubag karon wala pa mag-hook up. Dili kay ko sure kung hook up sila anang weekend ya, no? Sayang kung way hook up atong weekend ya. Maayong buntag, pasudan. Dagang salamat, pasudan. Okay na nga. Radio 9.1 Energy FM ni Kidapawan. Bipay si Igan Boy. Una, sayo pa ko, pasailoa. Salamat Mama Asistina, salamat Sistina sa mga pagampo.

Sa tanang nga butang, naituyo ang Diyos. Kung naaman tagi pangayo, wa niya mahatag. Sa gihapon, ang tanan na si katuyuan. O sa gihapon, glory to God, no? Sa nagtigong examigsoon nga magkapasar, napalang higayon. Salamat lang gihapon, salamat sa Ginoo, to kasi gihapon nagtuo kita. Nag-isay mga rason sa tanang pangitabo. Victoria Acuno, maayong pagpaminausap ka ni May Buntad, yaka ni Moe Igana. 43 minutos makalipas ang 5, igandong Raimundo Vinyan Mosquida May Buntag. Kaibigang G-Lord Rosalinda May Buntag o kang Arsenia Cordovis. Good morning, wala man tingog at tubigon. Karun, oy, sayang, no? Wala dahil di matingog karun. Atong partner station niya dito po sa Libunwapod. Morlita Harlata, maayong pagpaminaw.

Salamat din kayo sa tanan nga gigamit sa Ginoo aron ang atong programa magapadayon sa daghang mga dapit. Ang atong produkto nga Vegemax o Garoma Igsoon, salamat sa iyang padayon sa pagpanalangin ni ini. O salamat sa tanan nga tabang ka nato aron mahimo kining available sa daghang mga dapit igsoon ang atong Vegemax, ang atong aroma herbal oil o ang atong coffee nga Herviva. Nalipay kay ko igsoon tungod kay ako ginakita nga padayon nagpanalangin ang Dios ning atong mga produkto makaybe magigsuonan kay dako ni katabang sa atong radio program. Aron padayon kita madungog igsuon sa mga dapit og diha sa Panabo adto mo sa istasyonan diha mo palit sa Infinite na sa Santo Niño Panabo City. At bang sa Panabo City Inn or Hotel, palit mo diha para padayon madungog igsuon kay sayang ko makaundang diha kundi ta makabayad. So palit mo di ang mga kaibigan. Og di apot sa Kapalong. Ana mo di igsoon sa Kapalong sa Big FM. Dagan ta karon di Vegemax Aroma. Imbis tag 15 ang atong SRP, atong ibuhat di og 1200 na lang atong garapa di. Kalapasan. Kani mo hangyo ko sa atong mga dealers kung pwede. Ana lang yung presyo 12 ang pinaka mahal kung pwede. Mubalik kani Oga, tag 25 mga tong kapsula. So diya sa Panabo, mao nilang presyo. Pero lagi depende po sa lugar, no? Ang uban mang goda, tag 15, uban tag 30 kapsula. Kay mao magin ang atong suggested retail price. Jerry Binoya, uba Don Carlos, maayong buntag, maayong pagpaminaw. So salamat sa tanan, nga gatabang ka na to, nga mahimong available atong produkto diha sa inyong mga dapit. Og din ni igsoon sa Lurugan na ay pharmacy diya, Sarix Pharmacy. Diya mo palit sa itong produkto mga kaibigan, mag-igsoonan kay available diya itong produkto. Sarix Pharmacy sa Lurugan. Naputa Herviva Coffee diya, busa anak mo diya, o karon tingkapin na, ato mo dito. Kay naran na sentro mismo sa Lurugan. At mo sa Aris Pharmacy, palit mo diya og Herviva Coffee na to. Og diya po digsoon sa Sinayawan. At mo sa Ziki Pharmacy. Ino mo Vegemax. Ah, murag na po tayo coffee dito. Ano tayo Herviva Coffee diya sa Aris Pharmacy. At mo diya, na po tayo haplas ng aroma. Sa Aris Pharmacy, Sinayawan. Og diya po sa Kanoyha Pharmacy sa Dalwangan. O na tayo Vegemax aroma diya sa Kanoyha Pharmacy. At mo dito igsoon. Para patayin itang madungog usap. Og sa tanang Bufarco Pharmacy. Osbon ko Bufarco Pharmacy. Og diya sa Kipulot. Diya kang nanay Lucia Alin sa iyang tindahan na palit ng produkto ng Vegemax Aroma. Diya sa Damulog, anak mo diya igsoon sa Kabahog Store, ato ng kaibigan. Diya mo palit kanila igsoon ha. Ako lang emphasize, di at Damulog ang atong haplas, ang atong Vegemax, na aragyod sa Kabahog Store o sa Mura Pharmacy. Kanara? Mura Store o Kabahog, Mura Pharmacy o Kabahog Store. O dito po sa Malapag, ato mo dito. Kaya na di atong produkto igsoon ng aroma o Vegemax. Then, dito po igsoon sa Matalam, na di sa Dison Store. At mo sa Dison Store, diya sa terminal, na grocery store nga tapad sa public CR. Diya mo palit mga kaibigan mag-igsuonan. O sa Barangay FK Hilo. At mo dito sa Barangay FK Hilo kay naatay produkto diha. Kang Toto Gauran, dagantaro mag-Vegemax dito. Salamat igan Toto. Brad Toto, salamat igayo. Lang kanimo ang gugmang diya sa President Rojas. Diya sa Puro 4, anak mo diya sa Gina Store, Zamora Residence. President Ruas, Puro 4, natay Vegemax Aroma diya o Herviva Coffee. I don't know kung na Herviva Coffee, pero anak mo diya. Puro 4, Gina Store, Zamora Residence. Og sa Medip Pharmacy, sulod mismo sa KMCC Supermarket. Diha igsoon sa Medi Pharmacy. Anak mo diha igsoon na. Masintro ang KMCC Supermarket.
pangita ang Midi Pharmacy. Natay VG Max Aroma di magkaibigan magkisunan. O sa ato pang laing mga partners di, mga dealer na to. Wala na'y laing magkahimo. Ogma, ako'y announce igsoon ang ato mga dealers diya sa North Cotabato. Salamat, Pastor Marlon. Diya sa, I hope na natin produkto igsoon dito sa Arakan, sa Apic Gas Station. Apic Gas Station. Ang

Kaibigang ati Lord na ibkas ob kalilangan ato puning dealer, salamat igayo. Igan mercy butad dulot talias may buntaga. Agunsan ni mo to nga ni panaw diha. Padalan mo Ginoo, puna ako. Ginoo, puna ako. Matod pa sa awit. Salamat Sistina Bautista of Davao City sa imong suporta. Kaibigang Nelson and Bibing Dolo sa Filibayugan City. By the way, taga-Bayugan, ana mo diha sa atong partner station, diha mo palit og atong produkto nga Vigimax Aroma. Ana mo diha sa atong partner station Rock Radio og diha sa atong partner station diha. Palit mo diha igsoon sa atong mga produkto sa istasyonan nga asa mo gapaminawan. Nara sentro ang atong usa ka partner station diha. Ako lang ipangita di kanalimot may noon ko. Diya sa Top Radio 93.3. Ana mo sa istasyonan sa Top Radio. Diya mo palitin soon para patayin ta madungog. Diya sa Bayugan City. Bayugan, text mo kanako kung gapaminaw mo. Text mo. Para ma-siren ako ang dagang listeners diya. Text mo kanako. Naminaw mo, it's either sa Rock Radio 92.9 o di ba ka sa 93.3 Top Radio Bayugan City. O bisan pa sa 106.9 FM o My FM Norte. Diyas Agusan del Norte.

naman, shout out ha, Pastor Vinzar. Well, lagi mag-hook up. Amping Pastor Dan, siguro buti patutula mga programa. Base na rin kakulian si Igan Vinzar. Naipanood sa iso, iksoon nga bugat kay bakod. Labi na ko mabilarta. Taguloan na itong magkaibigan, ayop na minaw mo. Paabutan niyo kung pagbisita karong Oktubre, karong bulan diya. Mag-meeting ta, General Assembly at Taguloan. Din Bohol, atong tentative schedule, pero nag-ampo kung taligi ba sa Bigsoon, pero atong tagong tentative lang, mo biyahe ko Pizza Jess right after sa anniversary sa kaibigan sa Bangkod. So, diretso na ko ang Bangkod, diretso na ko Cagayan. Biyahe ko pa Bohol. Ayop, the Lord will provide sa mga kinanglan. Kami yuda ko akong kinalang so ang padulong diyan. Gamay ray 50,000. To last akong ato dito, akong mong gasto ato kay muraga 60,000. O ba't sa kong anak? So di ako sa Bohol, itugot sa Diyos, mugikan ko ni Pizza Jess. Right after sa anniversary sa kaibigan din sa Bangkod. Mano ako ganakaw karong week kay medyo alanganin.

Salamat Igana Rubicento, kaibigan Almalo Trago. Natay listener igsoon diya sa kuan sa nalimot ko sa pangalan na to nila ba magtiayon diya sa Cagayan de Oro City. Ako lagi pangita din. Salamat kayo kaibigan Elmer. Nalimot ko silang apelido Elmer o si Ang Kapika sa kinabuhi. Salamat kayo. Elmer Hulyada o Gaimi Hulyada. Diya sa Katipunan ba to? Sa itong lugar diya sa Cagayan de Oro City. Salamat kayo sa inyong tabang para sa Bloton sa Diyos. Ang inyong Diyos magpanalangin kaninyo. Mga kaibigan sa Sungko, pinangulan Igan Bibi apat. Salamat kay Igan Bibi. O bisan pa diya sa mga kaibigan sa Kolosian, pinangulan Igan Maning Pardo. Inabagan sa itong mga collectors diya, itong mga functionary. Salamat yung tanan. Kagawad Inadanggalio, kagawad Mayang de Villiere, salamat igayo. Ang atong produkto igsoon diha sa Maagnaw, palit mo diha atong haplas ng aroma. Diha sa tindahan nila ni Igan Elmer, Balao. Sa Balao Agri Supply Store. Ano mo diha? Vigimax aroma, daganta aroma diha. Panghaplas mo aroma, bugnaw yung lugar diha. Panghaplas mo kanunay sa itong aroma. Gawas nakatabang sa yung lawas, nakatabang po sa itong radio program. Pag naamo sa Barangay Basak, at tumo igsoon diha sa iya tindahan ni Igan Eljon, Aljon. Tindahan ni Igan Aljon, o diha po sa tindahan at bang sa eskwilahan. Kung asa mas pabor ninyo, diha mo palit. O niya itong pipila ka mga collectors na po sila baligya. So asa mo pabor, diha mo igsoon. O diha sa Angel Rick Store sa Tangkulan, Lirungan. At ay produkto diha mga kaibigan ko. Angel Rick Store. O dito sa tindahan ni Igan Inday, Asilan, Igan Elde. Sa Mirayon, diya mo palit kay kompleto diya. Na Vigimax, Aroma, Lunas, Oga. Nanaputay Herviva Coffee diya. Naputay Bayusa diya. Atong oras karon, uy! 55 minutos na makalipas alas 5 magkabihan magisunan. Kasubugin ako akong cellphone nga isa. Na lubat.

Pastor na ay nangutana, asa daw dapita mag-abot sa Bohol. Kay daga nagulat. Muadto kog tubigon og talibon. Anyway, ako lagi na-announce ko nga tuan ako dito kung asa kay makita. Ay mo kabalaka kay mo gahin kog panahon diha og mga lima kaadlaw or pito kaadlaw. Siguro lima kaadlaw diha kay ang duha kaadlaw bihay na siya. Usa kaadlaw pa uli, usa kaadlaw pa dulong. Para 1 week ra kumawala din sa Bukidnon kay taon. Di maginato ma basta-basta biya ni Bukidnon. Mao ni kalangan akong lakaw kay na mamatay nga duol sa tong kasing-kasing. Ang pag-ibig mo ay sapat na. Pasudan wala. Wala man di ay masulat sa amahan ingon nga iyang beneficiary ang iyang anak nga nabanggaan nga taga Sitio Katangdungan. Pastor Eli, actually, basta anak lang, public knowledge mga anak na siya. O diya magitang puyo ang bata sa ila. Itawag din sa ato, tawag gamit ang instruction nga tawag, itiks ang pangalan. No, ato daw sa itong mahimo diya. So, isuwat lang. I mean, itawag lang sa itong opisina. Birita, o nanay baby, may buntag diya kanin mo nanay baby. Ekson, happy na tama na milit. Salamat din kayo. Vigimax Plus, happy nagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil ang atong pinaka main sponsor di sa atong program Pitagpala Musika Igsoon. Salamat kayong tanan sa pagpatronize sa ani pag nagkagibati sa lawas Igsoon pag inom sa atong produkto ng Vigimax o Aroma. Ang Aroma Haplasa di na imnon. Masdan mo atong oras Igsoon 3 minutos lang nabilin sa ato po uban karon kay bigyan na Norma Moriente may buntag ka demo. Mayong buntag pasudan subo kaayo nga dili nako makatarong og lakaw maloy unta ang buhing Dios bisan unta makabot ko diha sa atong simbahan tabangi ko ampo. Yes, kay bigyan atin Norma Moriente. Ang ginung Dios magalig-on kanimo mag-uban kanimo. Magmalipayon ta karong adlaw, taliwala sa lalayang pagsulay. Daghan mga naay mga problema igsoon. Makita na ko din sa ilang mga note o sa maydi kanang mga kanang muragahilak unsa ni. Be happy igsoon katong Dios buhi. Nang adlaw sa pagdaydo pagsimba. Kasubo kita ko nga wa na to mabasa ang pinagana kay mga messages din ni tungod kay lagi nalubat ang akong cellphone wa nang mabantayan. Kay wa pa kita stopping soon nga akong mahimong kaabag din at akong gipaabot pero wa pa kaabot. Hopefully mo abot sa kanang semana o basig na ba kay kausaban unsa ba ka. Nanginalanta din ni Igsoon og staff nato nga moy akong mahimong kaabag sa to mga lakaw o bisan pa din ni sa tong radio program. Nanatoy ako gipaabot pero wa pa. Aba siga pa ulay pa. Masayaw, tagana kayo. Morning pasudan, salamat sa Ginoo. Na-discover na ko ang 99.1, sayang lang kay wala man di ay ka-program og Domingo. Dili naman good a consistent hook up ang bandira kinapawan. Bitaw no, sayang gyud bitaw. Murag mangita na pud taglaing istasyonan nga mag-hook up ta nang adlaw Domingo. Sayang gyud pero sige lang saan man. Pero at least nadugog diya man dito Saturday. Ato yan po ang kapatindog tagkaguling ng istasyonan diya sa kinapawan. Nanatoy frequency nga gi-offer ka na ko para kinapawan city pero kinalmang itong kwarta na para mga kapatindog tagistasyonan sa kinapawan. Iris Oga Chris Mapula may bunta ka nimo. Sa ngalan, dibuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit og magaingon. May butag di ay kang Jimar Gahian. Yan ni sa murag sa dilingayon man siguro. Pasudaan tops akong kasing-kasing ang among
ang among imong musika. Nakatulog yun akong luha. Salamat sa Ginoo, Pastor Dan. Glory to God. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Amping magkabigan, unya din ni sa 98.5, basig magka-extend tagamay unya mga igana para sa ang kaibigan karon. Hopefully, napatay igong kusog para sa laing kay laing programa tuig soon, matag Sabado. Kay supposedly si Igan Vincent programa karon, pero akong gipili ako'y mga programa karon, so doon ako kaoras igsoon nga nagtingog din eh. Amping mga igan, dalay ko ng Diyos, to God be the glory.

sa inyuhang pagpaminaw, sa inyong pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program. Sa unang step, no, sa pag-avail aning ato ang healing program, ang atong gihimo, no, atong gibungkag ang mga negatibo, ang mga maot, ang mga pagbati, no, na poison nga naa karon sa imong huna-huna, mga hopelessness, no, sadness, dapat na nato kuhaon. Muna nga maminaw ta kanunay sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kay ato nang hinay-hinayon og remove ng mga nasala sa imong utok nga dugay nang nipilit. Ug mo ay nahimong rason nga ang imong sakit nagpabilin og nagpadayon. So after ana higala, after sa kanunay nimong pagpaminaw, isabay nimo ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, tulo ka baso, no, katong na-avail nimo og 200 pesos ra. I-maintain na nimo higala. Every morning na nimo himuon. Og ang naka-avail ni ini katong personal nga nibisita sa atong istasyon nga gi-recommend sa ato ang CMD caregiver, no? Ang ato ang CMD caregiver, siya man ang mo-provide sa inyo, ha, sa ato ang, para sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Ma-avail ni mong 200 pesos ang 100 ka-drops, no? Sa 6 liters. Kung naman po ito'y tag nga naman po ito ay 300 drops. Tagdos man ang ato ang drops, kung aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Kaya idilyot ramago nato ni siya sa atong 6 liters. Natay pinakabarato nga ma-avail ninyo ni nga programa, 100 drops, 200 pesos imong babayad. Napod tong 300 drops, i-times 2 lang ni mo na higala, napuntaad tong 600 drops, napuntaad tong 1,200 drops. No? I-times 2 lang na ni mo. So, the more nga magkadaghan ang drops, the more nga dugay na ni mo siya mahurot. No? Kaya sa 6 liters, 100 drops sa minimuha. Dayon, ang himuon ni mo na higala, every morning na ni mo imnon. No? Tulo ka baso. Kung mahimo, ihinubig. Ang disadvantage lang ana, dali mahurot, pero paspas imong recovery. Asa man imuhang pilion higala. Og mahimo lang ng recovery nga paspas tungod sa imong pagtuo og pagsalig sa Dios, no? Kay kinahanglano na aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailob, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Importante na siya, mga higala. Bago ta mo padayon sa unahan, atong isgutan kining usa ka panghitabo, no, diha sa balaang kasulatan nga nagisgot kini sa usa ka pamaagi, no, usa ka solusyon nga kana bitong dili ma-picture out sa usa ka tawo nga posible di ay na, di ba? Paras nimo karon higala, ikaw karon nga naa diha sa balatia, diba daghan namang kag giadtuan.

di ba nagkadiin-diin naman ka? Ug hangtod karon na agihapon ang imuhang problema. Nag-iningles na ka, nabinisaya na ka, unsa pa imuhang gihimo, no? Daghan na kag nasulayan. Ang akong usang matambag diha kanimo higala, kining ato ang programa sa kayuhan sa kinabuhi. I-avail ni siya. No? Kaya sahay manggo dunay mga solusyon na ihatag ang makagagahong diha na sa iwit. Kana bitong time nga imo nang isurrender ang imong kaugalingon. Diha mo intervene ang ato ang makagagahong. So sa ato ang hiskutanan karon sa spiritual nato nga portion, mao ni ang usa ka story, no, nga God can provide even in the strangest way, nga ang makagagaho mo hatag siya bisan diha sa pamaagi nga dili puan sa imuha, familiar sa imuha sa maning panghitabo. Kini nga panghitabo mga higala, mao ni ang panahon nga ang atong Ginoo, no, si Jesus nag-ask ang iyang mga disciple nga nag-iskot sila bahin sa kwarta or buhis, no? Siguro ni atong tungura wala sila'y kwarta nga ikahatag, no? Ang gihimo sa atong Ginoo, giingnan niya si Pedro. Pedro, ato dito sa suba, pamingwit. Mingwit, mo'y sugo niya. Ang problema nila adto, kwarta. Ang solusyon dapat adto, kwarta. Diba? So kung ikaw sa inga anak nga sitwasyon, wala kay kwarta, asa bang kamu adto? Asa bang kamu adto? Siyempre, mo adto gyud ka, kay mukuha ka og kwarta. Ang imong expectation, kwarta ang imuhang tanang kuhaon. So, bato ka o panudlanan, kung naakay savings, pwede ka mukuha dito, di ba? Or kung naakay mahulaman o kwarta, dito ka muduol sa iya, di ba? Pero sa kaninga pamaagi higala, ang gihimo ni Peter na masul siya. Kung dito, sa iyang pagpamasul, nakuha niyang usa ka isda. Gitanaw niya ang baba sa isda na isulod kwarta. Sa imong paminaw higala, posible kaya ang isda magtangag ng kwarta? Murang imposible kaayo, no? Pero katong tungura higala, giprovide sa makagagahom ang ining kwarta pinaagi sa baba sa isda. Dili itong isda ang gibaligya. Kay siguro kung isda to, intero adlaw si Pedro dito mamingwit, no? Tapos pilaray halin, no? Gamayra. So kadto pinasahi gyud to nga kwarta kay nabayad gud nila sa tax. So kung imong tan-awon higala, kung ikaw tong gisugo ato dito pamingwit, pamasol. So mo respond yung ka nga, anong dito mo kupadtoon hinoon sa dagat or sa suba? Dapat ang sugoan ni sa ako, dito ko dalon sa tao nga nagapautang o kwarta, di ba? Or silingan ako nga kwartahan, pwede ko mag-ask sa iyaha o amount. Sa panglantaw higala, no? Nato, no? Paras nimo.
nakay thinking nga dapat diri ko muadto. Dapat mo ni ang makahatag sa akong kaayuhan. Yes, possible. Pero ang pangutana, anong naapamang kaniana ang kahimtang karon? Huwag pasabot, dili pa na mao, partial pa na nga gitugot sa makagagahom kanimo nga maatiman ka diha sa imong panglawas. No? Huwag muna kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, usa ni ka pamaagi, instrumento nga wala nimo gidahom ug nadungog lang nimo ang atong programa karon ug dinhi sa atong istasyon. Dili ni coincidence. Kahigayunan ni nagipasinati kanimo sa makagagahom kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Gusto niya higala na i-avail ni mo ni, no? Pinaagi sa imong pagtuo. Ang tanang butang mahimong posible pinasikad sa pagtuo. Kung dili ka mo tuo, it's up to you. So muna mga higala, ni ako dinhi, ingon nga inyuhang tigpamaba dinhi sa programa sa kaayuhan sa kinabuhi para i-share sa inyuha ang kaayuhan na para sa imong kinabuhi. Para yun ni kanimo, ikaw karon nga naminaw nining atong programa. Tungod, God can provide even in the strangest way. Ngayon ka nga, karon po mo ko kadungog ani. God can provide even in the strangest way. Sama kang Peter, na-provide ang iyang panginahanglan, no? Nakuha niya itong kwarta sa isda sa pamaagi nga wala niya sukad na hibawi. Manandagat ba ito si Peter, no? Si Pedro. Pero never siya naka-encounter o isda nga naisulod kwarta ang ba-ba. Inga ana mga higala. Usahay, imposible na sa atong paminaw. Pero kung diha na ito mahibawaan kung atong sulayan. Muna ang encouragement, ang challenge nako sa imo higala, ikaw karon nga naminaw, sulayi, no? Sa atong procedure, 3 to 6 months, sulayi, no? Dili ka magmahay, higala, no? Dili ka magmahay. Ano man, ubay-ubay na sa atong mga kahigalaan ang ni-avail sa atong weekly, no? Nga gina-introduce sa atong CMD caregiver sa Panabo City. No? Doon na tayo schedule weekly. Pinagi sa atong CMD caregiver, daghan ang nag-a-avail. No? Daghan po ang nag-a-avail through door-to-door delivery. Marami itong layo na o kanandili ni mo mahimo ang pagbiyahe, kana nga proseso ang himua. Pinaka-simple, pinaka-convenient. Ang pangutana na lang higala, mutuo ba ka? Musalig ba ka? Andam baka nga mo take og risk kay ang matag decision higala pwede nimo himuon gawas nun ka nga muhimo. Kumbaga, you are free to choose. Pero sa matag pilion nimo higala duna na siya'y outcome. Consequences. Maayo nga consequences o dili maayo. So ang outcome, mga higala, nakadepende na sa desisyon nga imong himuon. Kung mo desisyon ka nga mo avail sa atong weekly nga visit, no? Sa ato ang CMD caregiver sa Panabo City, sa atong istasyon, no? Maayo ang imuhang desisyon. Mubunga na ag maayo diha sa imuhang panglawas. Kung i-avail po nimo ang door-to-door delivery, maayo po ang outcome diha kanimo. Ano man, makastart naman ka anytime basta moabot na sa imuha ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Kining ato ang 100 drops CMD nga gi-provide sa ato ang CMD caregiver, no? Doon na tayo 100 drops, motong tag 200 pesos kay tag dos man.
napotay 300 drops, napotay 600 drops, battle na siya. Ito napotay 1,200 drops. So, kung gusto mo mo inquire mga higala sa proseso, sa schedule, sa asa nga lugar, maminaw ka sa programa sa atong CMD Caregiver after ani nga program. Ang imong himuon para masugdan nimo ang first step, i-text ang atong CMD Caregiver asa dapit, kanus-a, o unsay proseso nga akong himuon base sa imong sitwasyon, no? Highly recommended nga ma-avail mo sa free consultation sa atong CMD Caregiver para pwede ka mangutana, ma-enlighten ka, lahiram mo ng face-to-face mga higala, no? Lahirag yun. Pero kung naputa exception niya itong mga layo yung kaayo, dili makahimo. So muna akong encouragement mga higala, anhimo karon nga simana, no? Dini sa atong istasyon. Basta kontaka daan ang ato ang CMD Caregiver. Ang schedule iyamang i-announce after aning atong programa. So muna higala, unsa pa may imuhang ihulat, no? Ihuna-huna. Base na guna-huna ka higala, nga pwede pa sa sunod. Ayaw ay basin maulahi ang tanan. Diba? Kung maulahi na ang tanan higala, kung saon pa man ato. Kinabay ay sakit nga irreversible. Dili na nimo matabang. No? Naglaom ko na kana nga kahimtang nimo reversible pa. Matabangan pa ka. Oo, og salik ang makagagahom ray mo decide na sayod sa imong kinabuhi karon. Kaya kaniya tagag extension ang imong kinabuhi kung mosalig ka kaniya, no? Because God can provide even in the strangest way. Siguro kining ato ang proseso sa kaayuhan sa kinabuhi, kinabuhi health or holistic healing program, strange ni siya na proseso, no? First time bag-o ni mong nadungog, pero higala sulay na naman legit man ni nga pamaagi, no? Daghan naman ang naka-avail ni ini natay mga kahigalaan nato sa bukid nun, no? Nag-avail na ni ini, ubay-ubay na nag-avail ni ini sa atong mga kahigalaan pod nga naa sa Davao del Sur, Davao del Norte, no? Sa Davao Oriental, no? Occidental, sa Davao Region, no? Sa Davao de Oro, asa man ang city, municipality ka, no? Ubay-ubay na ang naka-avail o natabangan sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Labi na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Mamani ang kining ato ang imno, no? Every day. Tulo ka baso or every morning tulo ka baso or more. 8 to 12 glass of water a day ang imuhang imno. Kung nag-budget ka, minimum lang ka sa tulo ka baso para taas-taas ang imuhang dugay mahurot ang imuhang 6 liters. So, barato na nga pamaagi higala. I hope imuha nang nasabtan. Ano man, kay kung wala nimo na nasabtan, wala nimo gi-avail, basin dili ni para sa imo, no? Para ni sa imuhang silingan. Kung para ni sa imong silingan, basin siya ra ang mahigala, makaangkon og kaayohan. So ang imong silingan, wa ka kabalo, basin isa na pod sila nga nag-avail ning atong programa. Later na lang ka makabalo sa iyang testimony sa iyang kaayuhan sa iyang panglawas. Muna mga higala, disiplina sa kaugalingon, exercise every morning, control sa imong mga pagkaon, kinahanglan imong panahon or kining oras sa pagkaon, imuhang kanang timing mo, no? Dapat on time. So, muna higala nga sa imong intake, imuon na nimo. Dagang salamat.
more water. Oh, God bless. To God be the glory.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: na si MD. Wala pa dahil ka maka-testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang na to sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mau ba? Mutinaw atong mata, ana? Ay, sige, tala, palit ko. Asa man ko makapalit, ana? Pero si Indy, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na yun ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si Indy. Kana si Indy all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag nagdaro na mas basakan? Doon kay lagkapi na kulading. Maong bashkog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa ng kapitay? Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
3: Maaw ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
1: Tinood ka tayo pa yung kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon. Pwerteng kondisyon ang yapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
3: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: 아이고, 나와나 보. 아...
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: 미안하,
3: 미안하. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo kamagamahan ng sangkap. Probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kining i-maintain katulos sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og ayon paminsar matag adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Pro Bio Capsule, alak sa mga niyang binbalatian.
2: Norma Cuyos.
3: Taga-asa ka, ma'am?
2: From Porok Talisay, Pinuyak.
3: Unsa nga produkto sa Cliff Angel anong lading nga product sa mga imong gagimintin?
2: Ako ang na gamit Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, o kato ang essential oil. Last 21 na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha murag na walang stress na ko kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang program,